0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio.
4: Problema sa pangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
4: Tugasong virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo
3: monolaurine sang atong lawas.
4: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
4: Adlawadla.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala?
4: Kag medyo
3: lipato na.
4: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
3: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
3: Nga isa kasahi ng brain food.
4: Kagandino man
3: san aton uto,
4: rason nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlawadla.
4: DGX 500.
3: Dina problema mo bala
4: ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DGX 500 na.
4: May ampalaya extra
3: nga bugana sa charantine
4: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
3: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DGX 500 na.
4: DGX 500,
3: ang free radical neutralizing supplement.
4: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
3: Likawan ang komplikasyon
4: kag balatia.
3: Mag DGX 500,
4: ang pinakakampyon
3: ng antioxidant.
4: DGX 500,
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
4: mabakang abutika.
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
4: mabakang sa mga abutika.
3: DGX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya.
12: Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Nana!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga sukid nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabati ako for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
10: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
11: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
19: Pag naasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
24: OT,
23: Breadwinner,
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with a flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
21: let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee. Off pa para sa
7: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9.04. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio.
15: K5 News FM, top of the hour.
16: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sining oras. Sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang My Disease Syrup, subong man sang Klinika D3 Bio kag DTX 500 Capsule. Mangin mangalumon ang kalangitan sa pila ka mga lugar sa Negros Island Region o kon NIR sininga Domingo Agosto 30 bangod sang southwest monsoon o kon habagat. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maeksperyensyahan man ang mga pagpanaguob sa nasambit nga rehiyon nga mahimo sundan sang mga pagbubo sang ulan. Magluwas sa NIR, maeksperyensyahan man ang kaangay nga lakat sang panahon sa Western Visayas Region bangod sang nasambit nga weather disturbance. Nagpaandam na ang pag-asa sa mga residente sa mga lugar nga apektado sang habagat kag localized thunderstorms nga maghalong sa mga pagbaha kag landslides. Sa iban pa nga mga balita, may mataas nga posibilidad nga mangin bagyo ang low pressure area o kun LPA sininga Domingo Agosto 30 nga ginamonitor sang pag-asa sa nasilangan nga bahin sang Pilipinas. Last 3 ang kaagahon nakita ng LPA sa kalayuon nga 1,340 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Suno kay pag-asa weather specialist Obet Badrina, hingadlan bilang si Bagyo Pilandok ang masunod nga bagyo sa sulod sang FAR. Nagpaandam na ang Weather Bureau nga magabaskog ang habagat sa Pilipinas samta nagagiho ang nasambit nga weather disturbance padulong sa land mass o kon kadutaan nga sakop sang pungso. Para sa dugang pa nga mga balita, naglabot na sa 5,486 ang kaso sang leptospirosis sa bilog ng Pilipinas. Apang nagpaandam ang Department of Health kung DOH nga posible magsaka pa ang kaso sa masunod nga mga senimana bangod sa nagapadayon nga pagbubos ang ulan kag mga pagbaha sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Suno kay DOH o kung suno sa DOH na record ang nasambit nga kaso sang leptospirosis pumalin sang Enero 4 tubtob Agosto 26 sini nga tuig 2026. Sang tinalikdan nga tuig naglabot sa 70,163 ang kadamuon sang mga indibidwal nga nagpositibo sa leptospirosis sa bilog nga Pilipinas sa pareho man nga petsa. Mas manubo ini sang 23% kung ikumparar sa kaso sang tuig 2025. Ang leptospirosis isa ka impeksyon nga tugas ang kagaw nga leptospira. Makuha ang leptospira sa ihisang ilaga o kon iban pa nga sapat. Ginpanugyan sa DOH nga likawan ang paghubog sa baha agud malikawan ang nasambit nga bacteria. Ang leptospirosis amo ang ginatunaan sang pagkaguba sang mga kidneys kag kamatayon sang masobra 200 na ka mga persona sa bilog nga Pilipinas sini nga tuig.

95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag-DTX 500 ka.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Muter naman. Ito si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood, nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo, nagkuhan ang akong sugar.
8: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
9: Mapakal sa malapit na butika.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo, pangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend
12: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Like flavawaska,
12: epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
12: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: 101.5 K5 News.
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Dr. Pinoy, Squalling Capsule.
3: Squalling Capsule.
4: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalling Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalling Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawaan ako nakapoy.
2: Dr. Pinoy, Squalling Capsule.
3: Squalling Capsule.
2: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalling Capsule.
5: T3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinloman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit katama.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasi man ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift! OT! Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go! Go with the flow!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow!
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
17: Charmy!
13: Let's go with the flow!
19: Traffic! Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Mag-

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee. Pa, para sa
6: conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Maayong aga, oras sa Pilipinas, sa alas 10:01 ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule, kaginadulong man sa inyo sa Extend Food Supplement.
13: K5 News FM, top of the hour.
14: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Herbal Oil, kaginadulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio, subong man sang My Disease Zero. Ginpalayag sang GT Petroleum nga posible mabuhinan sang 3.50 tubtob 4 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Martes, Setyembre 1. May rollback man sa presyo sang gasolina nga posible maglabot sa 25 tubtob 75 sentimos kada litro. Sini nga Lunes, release na sang Department of Energy o kung DOE ang estimated price adjustments para sa presyo sang produktong petrolyo sa Pilipinas. Ginaumpisahan ang implementasyon sang price adjustment sa adlaw sang Martes. Sa iban pa nga mga balita, padayon nga ginapangita sa pungsod ni Paul, ang linibo ka mga persona nga gindeklarar missing kasunod sang 2-man kadako nga landslides nga nagluntad sa border sang Nepal kag China sang tinalikdan nga Miyerkules, Agosto 25. Sunod sa mga otoridad sa Nepal, malapit na sa 3,000 ang kadamuon sa mga individual nga missing kasunod sang trahedya. Nagsaka naman sa 682 ang kadamuon sang mga na-recover nga mga bangkay. Sunod sa US Geological Survey, isa ka glacial collapse ang nagluntad sa border sang Nepal kag Tibet nga nagresulta sang hinali lang nga pagbaskog sang daludo sang tubig sa mga suba sa Nepal kag naglubong sa madamo nga mga komunidad sa Luna. Nakita man ang pagkalaanod sang madamo nga mga salakyan sa Nepal bangod sang flash floods. Nagalaom ang mga otoridad sa Nepal nga ma-rescue ang ginatos ka mga trabahador nga na-trapped sa tunnel sang nagluntad ang kalamidad sang tinalikdan nga Miyerkules. Para sa dugang pa nga mga balita, nagsaka na sa 32 ka mga persona ang kadamuon sang mga nagkalamatay sa Pilipinas. Bangod sang bagyo nga si Maymay Luis Cagneneng subong man sang habagat. Gin-release ang Office of the Civil Defense o kon OCD ang nasambit nga sa datos Sabado nga adlaw Agosto 29. Na-record ang pinakamadamo nga fatalities sa probinsya sang Benguet sa diin nagluntad ang landslides kasunod sang halos wala untat nga pagbuubo sang ulan. Isa man ang na-record nga nabawian sang kabuhi sa Negros Occidental bangod sang pagkalumos. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, Klinika Spore Biotics, Mighty C Capsule, kag Mighty C Zero. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: K5 is FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Moderna Max.
10: Ramiro Pito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35.5. Bilawin nyo ang Buterna Capsule.
12: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: 101.5 K5 News.
13: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Health. News D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Subong adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
6: Mm-hmm.
5: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
6: Gahana so, pa lang gasakit tutunan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
5: Mm-hmm.
6: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tumtum tatlo ka daw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
5: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako, niya kita ko, duga karat kalhat na.
7: Mm-hmm.
5: Tatlo, apat dahin ka dito, Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
6: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
7: Correct, nan mo pa pamilya mo.
5: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
5: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
6: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
5: Wow!
6: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
5: Wow!
6: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
5: Wow!
6: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus mice probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
5: Wow!
6: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
5: Ketones, no?
6: Para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3-bio, halin sa baba, pakadto sa imonga atay, pakadto sa imonga core temperature.
1: D3-bio. Ako si Maria, mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3-bio. Health News. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3-Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
7: Mayong aga, oras sa Pilipinas, alas 11.04 ang oras, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix.
2: K5 News FM, top of the hour.
7: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang MyDC capsule. Ginhigadlan na bilang si Bagyo Pilandok ang low pressure area kun LPA sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas matapos nga nagmaskog sini nga aga Domingo kag nanginisa ka tropical depression. Alas 8 sang aga nakitaan ang mahina nga bagyo sa kalayuan nga 1245 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Naglabot sa 45 tubtob 75 kilometros per ora ang kabaskogon sang hangin nga ginadala ni Pilandok. Padayon nini nga nagagiyo padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Base sa forecast sang PAGASA, si Pilandok ang magapabaskog sa habagat nga tunaan sang mga pagbuubo sang ulan sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita, aminado si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Chairman sang House Committee on Public Order and Security, nga masarangan pa sang mga pulis ang magserbisyo sa publiko tubtob sa edad nga 60 anyos. Bangod sini ginahatagan na sang konsiderasyon sang House of Representatives ang pagpasaka sang retirement age sang mga pulis sa 60 anyos gikan sa edad nga 56 anyos. Pabor naman sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa proposal sa diin ginpalayag sang DILG Secretary nga produktibo pa ang edad nga 56 anyos bangod nagalabot sa tubtob 70 anyos ang kabuhi sang kalabanan nga mga Filipino sa pungso. Para sa dugang pa nga mga balita, natala na nga ipresentar sang prosecution panel ang duha ka mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines ukon AFP. Subong man si Michael Poa sa pagpadayon sang impeachment trial. Giningadlan ang mga AFP officials bilang Sanday Colonel Manaros Buran Singh II kag Colonel Magtanggol Panopio. Nagalaw mang prosekusyon nga mahatagan na sang kasanagan ang mga aligasyon angot sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds sa Department of Education o kon DepEd. Natala na man nga ipresentar sang prosekusyon si Attorney Michael Poa bilang hostile witness. Si Poa amo ang defense counsel kag spokesperson para sa depensa o kon kampo ni Vice President Sara Duterte. Si Poa ang naging Assistant Chief of Staff sa Department of Education sang nagaserbisyo pa bilang DepEd Secretary ang BC Presidente. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio DTX 500 Capsule, My DC Capsule, subong man sang My DC Syrup kag DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan, ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
11: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamo sa diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
3: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko inasabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom kamo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado kamo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
2: At least klaro. Inibangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
3: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang naga-prevent sang madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong nga 14 pesos nga kapsula nga health investment.
1: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imong blood sugar test. Ilatong score gani?
4: 470. Antiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya Doc sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
3: Ginaparis na ton, ang iningitwag May Tisi Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
2: Amo na.
3: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, gina-recycle, ginabalik lang, gina-recycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, That's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis ta ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang Mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang Mighty C kag DTX 500, isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.
5: Gina kanon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero ka tatlo, sa subong kaduha na lang.
6: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nako ginabatya.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
9: Mayong agabanwa, mayong ugto, Negros Occidental, kagsubong man sa aton mga tagpalamati, mayong ugto, welcome kita sa aton pag-unga palatuntunan nga ginatiguluhan. Ido kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian last 12 tutabalaw na sa ngapon, Domingo ng adlaw. Inyong alagad ka K5 Ed Sayusa kag siyempre upod si ka K5 Erjoy Abelardo. Ka K5 Erjoy, kumusta?
10: Sa aton nga mga ka-K5, sa aton nga mga dear parents, teachers, and of course, our fellow students, it's a rainy Sunday today, no? And I hope nga tanan kita maghalonggid. And despite the weather, we're truly grateful man sa sining nga tiyon nga makashare liwat kita sa new knowledge, inspiration, and education man to everyone. So, to those nga nag-live stream nanda, ga-view sa aton nga K5 News FM Bacolod nga FB live stream, nang kindly comment man sa inyo nga mga insights kag mga suggestions or any opinions man. Good morning.
9: Wow, kanami doka nami gid sang tingog subong sang aton nga kaupod ri ka Kipimer Joy, no. Anyway, matuod na nga mainunlanon subong ang aton nga adlaw kag subong man sa nga kagina doka Basko gani, no. Sa aton ra nga tagpalamati sa Banwa sang Murcia kag sa akong dira pamilya nga nagapanyaga kag nagapamati subong ba mayo gid kay nagapamati kag mayong ugto lang dira sa inyo. Kaki 5R Joy, may bisita kita. Kag gin-invite natun ini siya, kag ini siya taga siyudad sang Bacolod. Kag maghambal siya sa karon sang nahanungod sa topiko bla naton nga ano ni
10: digital parenting.
9: Oo. So maghatag siya sa aton karon sa mga tips, sang mga punto para masanagan kag mabuligan ang aton mga ginikanan sa pagpadako sang ilang mga kabataan. Sige, pro ante si nanay. Shout out dira sa Negros Island Region Philippine Basketball Team playing in Thailand this coming December 17 sa World Youth Championship sa Thailand, no? May ara sila try out buwas aga alas 9 tubtob alas 12 sang ugto didto sa may barangay Alangilan kag subong man pagkahapon alas 2 tubtob alas 4 sa barangay Alegria Morsia. Ini nga pa shout out ginadulong sa inyo sang DTX 500. Silingan ni Doc Ramel, silingan niya, stay healthy and live happily. Mag DTX 500 everyday. So, Kaki 5R Joy, can you do the favor in introducing our guest speaker sa Siningaw to?
10: Okay, joining us today to share man and knowledge and insights man for the topic digital parenting, guiding children in the age of social media. He is the SPTA President, Iluminado Misayas Senior ng Elementary School, SPTA President, MG Medalla Integrated School, Federated Parent Teacher Association elected as Secretary from Barangay Salvation Morsia, a father of 3 children, and a graduate of BS Mass Communication at UNOR Reculetos. He is also a licensed professional teacher. Joining us today, Mr. Dennis Liboon Lachica. So, good morning, sir.
6: Good morning,
9: Sir Dines. Mayong aga. Sige, abi Sir Dines, pagpangtamyaw anay sa aton mga tagpalamati bala. Kaya subong damo sa aton nagapamati kag mayugid kay ikaw ang aton guest speaker. Sige. Sige, Sir Dines, go.
6: Okay, good morning, Doc Ed. Thank you sa pag-invite sa akon and thank you sa introduction or Earl Joy. So, again, to our dear parents, teachers, school leaders, learners, and everyone who's listening to Edukalidad. So it's my honor. So kanami gid nga subo nga Sunday. So happy Sunday sa tanan, no? Sa akon nga family sa Deca Homes.
9: Uh-huh.
6: Sa La Chica family, of course, sa Barangay Salvacion Morsia sa San Roque. Okay. Tapos sa akon nga may utod ko taga patamyaw gid sa Doc Ed, so may
9: antike pa. Sige.
6: Kag sa tanan, of course, sa mga family and friends sa online ta subong. So this is a very timely topic ang aton nga i-discuss subong. Yes. Digital parenting guiding children in the age of social media. Mm-hmm. So damo gid maka-relate ang aton mga parents and hopefully iban maka-join sa aton nga conversation.
9: Mm-hmm. Sige, sino ganitong utod mo nga kapatamyaw, Sir Dines?
6: Si Charilo Palyasa.
9: Oo, so therefore, taga din siya.
6: Sa Antique.
9: Wow, hasta subong ara siya sa may Antique. So meaning to say, ang mga taga-Antique naga-pamati. So may pamilya kami dira sa Bugasong. I will be visiting this coming November sa Bugasong Antique. So mga magbanwa dira, mga parinte naton. Sige, mabisita kita dira. Sige, Erjoy, may ara ka nga dapat pag itamyaw o kuni. Sige.
10: So, ma-start na lang to sir sa aton nga ng topic, digital parenting. So, let's start sir sa pinaka-bigger. What does digital parenting means, gid bala sir, para sa aton nga mga listeners and viewers?
9: Man. Oo, sige, after sinada yun, siguro tigaan tanay time si sir sa pag-explain kung ano gid bi ang digital parenting. Okay. Sige, go ahead, sir. Go.
6: Okay. So, digital parenting. So, mahambal taguro nga, it's not about technology. Bilang isa ka ginikanan, hindi mo kinandan maging technology expert para maghatag sang advice or ang ginatawag daw kisa, makontrol.
10: Yes.
6: Ang mga kabataan sa paggamit sang example sa social media. So, lain nga mga digital platform pag-in. So, kinanlan, kung ano ang mga kinanlanon sang ginikanan para magiyahan, mag-guide ang mga kabataan sa paggamit sang husto nga paggamit bala sang mga gadgets naton, especially nga di ba nagaeskwela pang mga bata ta mga underage, pero hindi siling i-control ta sila or maging digital police ka sa mga kabataan mo, kaya matawag mo na guro nga you are controlling instead sang word guro nga controlling, dapat monitoring, i-monitor mo, i-guide mo ang imong mga kabataan sa paggamit sang social media, different platforms ng social media. Subong, di ba, may mga Facebook, Messenger, pinakauso subong TikTok, di ba?
10: Yes.
6: So, dapat i-guide or ma-monitor takon ano ang gakalatabo sa ilang screen time sa mga kabataan. Nga, hindi maapektuhan, siyempre, ang ilang pag-eskwela, bala, ang muna pinaka-importante sa nanan.
9: Sige, controlling, akag monitoring, so in what way naton makontrol kay kay subong ang mga kabataan daan na basta makalagaw lang pag gusto na lang dayon uyat cellphone. Okay, tapos maski din lang most of the time ang ginauyatan nila hindi libro, cellphone mo. So how do we control or monitor, buligi bi kami sir,

0: sa implement sa kabataan mo, then i-pursue mo na sa. Ang pinaka-importante, Arabella Doc, ang pinaka-siguro ko, importante subong sa how to control, ay doon ako nang maginikanan ta, kabalos ang ginatawag, kakon mahambal ko ni base ang mga subong ang mga kapamatanon nga pamati man sa balaan bala nila kon anong style sa parents. Pero may ara ta ginatawag nga parental control.
1: Oh, sige, ano na sabi?
0: Actually isa na sa may application na sa application man sa cellphone, pwede na sa ma-download sa mga ginikanan, parental control. Nga pwede nila makontrol kung ano ang gakatabo, kung anong ma-download, anong ginalantaw sang ilang mga kabataan sa cellphone. So, dra na daibutan na nila ang, kumbaga, di ba mag-download ka sang isang application, especially let's say, ang Facebook. So, ginagamitan na sa isang email address. So, butang mo ng email address. So, every time nga may mga kung ano activities sang sa screen sang kabataan, so mamonitor na sang ginikanan, so gaka-notify na sa kumbaga ikaw ang daw head sang amo na nga para i-control mo be, so mag-download sang example kung ano man da nga lain nga mga site, so ma-notify na sa basta 18 below 18 years old, so hindi na sa pwede ma-download sang kabataan. At the same time, screen time. So matawag, pwede mo da sa ma-set how many hours lang pwede ma-access ang kabataan ang ila cellphone.
1: Okay.
0: Tapos automatic, let's say kung gusto mo yang ma-cut off 8 p.m. kay gusto mo mag-stop na dayon browse ang kabataan mo. Ang mga bata makibot na sila nga ang screen nila totally ma-block na sa or ma-turn off or ma hindi na sila kagamit, so makibot na sila ano nang gakatabo. So amo na sang ginatawag nga parental control.
1: Oo,
0: so we are controlling and at the same time monitoring kung ano ang ginahimo o mga browsing sites bala nga ano sa mga kabataan. So it's one way nga magiyahan ta at the same time mahatagan ta man disiplina kung pila lang ka oras ang pwede nga i-access ang kabataan ta sa paggamit ng cellphone.
2: Okay, so meaning to say, sir, nang ang parenting control, it is not just one ingredient para sa tanan nga tao, or hindi lang siya amo niya ang formula para sa tanan ng bali sa kada parents, lain-lain man ang ilang pag-discipline, but for you, sir, amo tong app nga parenting
0: parental control.
2: Parental control.
0: So, it's an application.
2: I would like to ask lang, sir, for you, sir, ano ayan ang pinaka right nga age for the children to use gadget or ano man nga time sang ilang nga life nga okay na sila nga mag-use ang cellphone nila or sang gadgets?
1: Oh, okay, may mga pungsod subong nga ginapangdilian na ang mga kabataan nga mga minor de edad sa pag-usar sang ano no sang cellphone mo, dugang lang na kun nga ang hindi ini nagakahulugan ang parental control, hindi ini nagakahulugan nga bawalan naton ng aton mga kabataan, but rather kon ginabawalan naton ng aton mga kabataan sa paggamit sang mga bag-o nga teknolohiya. Ang importante sini ang mga dapat may guidance, dapat may boundaries, kag always open communication sa aton bilang isa ka pamilya. Sige sir, padayon sir kung anong pamangkot ni sir ni Kakipaib Erjoy. Right age sang bata nga mag-ausar sang mga bag-o nga teknolohiya.
0: Actually wala man sa siguro gid sila nga right age, no, depende man sa pagpadako bisang isa ka ginikanan. Kabalo ta siguro, di ba? Sometimes bata pa lang gani ginapalanta ng mga kokomelon kay dra ang instead of magmaoy bilang bata, ginapalantaw lang sa, di ba, kung kisa makita yun naman na siguro sa iban nga mga videos nga kung kuwaon mong cellphone, mas mahibi sila.
2: Yes.
0: Pero kung ang learners or kabataan ta siguro nag-eskwela na, I would say, let's put in the context nga social media is not actually bad.
1: Ah.
0: It's sakto. On how we use it properly with the proper guidance ang aton nga mga ginikanan. So sa pamangkot kung edad, siguro hindi man sa wala sa restriction sa edad, pero kung sa legal guro nga sistema, siguro dapat pwede sila maka-access ang cellphone or may ara na sila dapat nga

0: cellphone nga ila pag ara na sila sa age. Ako lang yung personally ha, 12. Kaya diba daw may ara na sila, example, buot. Mga may buot na sila, 12 daw grade 6 na na sila, or mga incoming high school na. So, kumbaga may, pwede mo na sila mahambalan, okay, your responsibility sa pag-access mo sang social media or different platforms like Facebook, so dapat limitahan mo lang, hindi lang mag-focus ka lang sa amo na, nga gapagamit lang. Oh,
1: correct yan, kaya importante ni, kaya ang online world bala sir, may mga ara nga mga risgo. Una, may mga cyberbullying, may mga fake informations, may scams, kag may mga content dira nga hindi pang bata. Exactly. Kag may mga tao gidira iya nga ang mga ginatuyo nila iya hindi nami.
2: Yes.
1: So dapat kita nga mga ginikanan monitoron naton, i-monitor naton kun nga importante gid katama sa ginikanan ang aktibo nga pag-monitor sang digital life sang aton mga kabataan. Is that because ang aton mga kabataan hindi safe? Kun impabayan lang sila naton. Kaya kung kisa, ang kalabanan ng mga problema sa mga eskwelahan, sa sulod sa eskwelahan daw wala lang problema. Pero all of the sudden, patingala ka lang may nag-alalaway. Kay prior sina gali, nag-chatay sila kung gabi. Iban gani, nag-bullying, nag-pang-bully, dira. Sang gabi, dison pagkaaga, kita na sila sa eskwelahan, doon mo nabla na tabo. Kanami sa ngambal ni sir, nga wala man dapat restrictions ang edad. Ang proper lang is dapat i-monitor lang. Okay, sige, continue sir. Sir, kakipay
0: po dyan? Tapos idugang ko guro, Doc Ed. No,
1: sige, sir.
0: I have this like formula nga pwede man iga or himuon sang ginikanan. So, 5 things I want every parent to teach.
1: Mm-hmm.
0: So, first, think. Second, protect. Then, third, check. Fourth, respect. And last, balance. Maghambal ka, think. Before our children post, comment, share, or send something, teach them to stop and think. So, dapat, okay. Diba, may arata na ganyan. Kasi nga, think before you click, diba? So, dapat, i-think anay nila, ang i-share ko, is it true, diba? Para at least mag-guide naman sila para ang malimit na or ma-avoid ang mga fake news. So, is it true? Is it kind? Is it necessary? Kung i-post ko ni may masakitan ayhan, di ba? Kasi wala ito na naginapan mong domo. Kung arata sa aton, at the peak of our emotions, ano ito na i-post na dahil niya kung ginkigan ka ni nanay, di ba? Ang mga kabataan subong, maranta na sa dason, ginkigan ka ni nanay, tapos mambal sila dason. Okay, may anxiety attack ko or na-depress ko dayon kay gintigan sila mo. So, dapat i-guide na sila nga, okay, think, anay, kung i-post mo na, base ibalik na kay ako yung ginikanan mo, mambal na sila karoon yung ginapabayan ta ka, di ba?
1: Correct.
0: Next, protect. Amun sa dreaman sa Doc, masulod ang ginambal mo kagina nga, i-protect na sila, especially sa, di ba, madama mga scammers mo?
1: Yes. Correct.
0: So, teach
1: correct
0: our children correct to protect their personal information. Ano na siya nga mga information? So, di ba, phone number, address, password. So, dapat hindi na nila pag-i-share sa kung sino-sino lang. Di ba, mga OTP na wala, di ba? Especially ang location and private mga picture na, so i-protect na sila, so hindi dapat ipag-share ang personal information. Mayara na ganun kisa kung mag-post ka, especially kitabi nga ginikanan kisa ng excited tabla sa mga certificate sa mga bata, ta i-post na lang dayon, wala tagi na blur bala ang mga important information, signature kung sino-sino man ta, especially kung may mga phone number na dapat i-guide ta. Next,
1: okay.
0: Respect. We teach our children to respect people in the classroom. Diba, we teach them, kisa ganiga, gina-teach sila how to say please, how to say thank you. Pinakadako na sa nga, ano mo, importante na sa nga, i-guide sila every time nga, ano bala, kay para, kung ginahimutan na sa personally, how to say thank you and please, then might as well, himuon ta siya online para ang harmonious relationship lang bala online, hindi yung makakita. Tapos may mga harsh words. Diba? Mga bata, subong mabatian mo na yung may mga FU na sila nga mga ginahambal. Sorry for the lack of a better word. Basta, amo na sa ang mabatian mo, mga bata, doka normal lang sila. Kay wala guro may nag-guide sa ila. So, kung wala may nag-guide sa ila, wala gahambal sila. Stop saying that. Abi nila, sakto lang. Abi nila okay lang. Pero right there and then, kung ginhambalan mo sila, don't say that or bad words na. So, ma-stop na nila dayon. Next would be balance. Technology should be part of our children's lives, not their entire lives. So, i-balance na lang. Kinalaman nila ang sleep mo, tulog. That's why amo tong ginhambal ko kagina, ang parental control, mag-guide na mga bata nga hindi na sila ka-access sa mga sites na bala, especially below 18 years old nga mga sites. Hindi na sila maka-access. It's very helpful. Kaya biskan na nun, anila kung gusto nila mga lantaw sa amo nga mga sites, hindi na sila ka-access. Kaya naka-block na siya basta may parental control.
1: Wow, nami, no? So, balance dapat.
0: Oo, balance. Sige. Yun ang pinaka-importante. So, ang sa pag-balance mo, so, i-monitor mo ba? Tapos, pamangkutan mo man ang bata mo, hindi lang house school.
1: Okay.
0: Diba usually, amo na mo kay para ma-ano ta mga bata, kung ano gakalatabo sa school. Dapat, pamangkuton taman sila nga, kamusta ang online, ang pag-access ang online. Kaya para mismo, sila, open communication is very important. So, correct. Every time nga ipamangkot mo na, so, ma-share na nila, ay, may nakita ko to galing, may nakita ko to galing, very helpful nga site, nakatudlo gin sa akon sa mga assignments ko. So, every time nga we do it on a regular basis, kumbaga magiging habit na, so, sila na mismo ang ma-share nga, may ginkagtuan ko nga site nga mo niho. Let's say sa Facebook magin message ko magin post ko, so always check our learners, our mga children every time sa pag-abot nila sa balay, at the same time on paano nila ginagamit ang social media.
1: Indeed, nami gid, no? So kakipay Barjay, anong mahambal mo kay Duka nami sa hambal ni Sir Dennis, no? Una gid to ang respect.
2: Yes.
1: No, pwede kita gali makabulig sa aton mga kabataan even in a digital way.
2: Yes.
1: No, kag i-correct nato ng aton mga kabataan kung kisa nagapost da sila nga nablang daga express bala sila sang mga hinanakit, kung kisa mga words nga ginausar nila hindi manami, ti damo ang nagabasa, damo ang nakakita. So ina sa dapat gali i-correct. Okay, sige. Kakipay more joy, go.
2: So, ang parents, ginawalakot ako, kitang responsibility sa mga parents on how they can really help their children man nga maging mayo as a citizen man kagang bilang sa digital world man nato na. So, with all the things nga gakatabo sa aton nga kalibutan, wala sir, may mga estudyante, nga gapaniro, gapang bully, and all the things. Do you think, sir, ang social media may ara man da impact on how it can influence man sa behavior sa mga sa mga bata, sa ilang decision making, sa ilang values, and what way?
0: Yeah, very timely kay, di ba, amo na nagakalatabo na subong. Mm-hmm. So ako, I'm speaking on behalf of myself, no, as a parent.
1: Okay, sige,
0: so,
1: sir.
0: So, ang mahambal ko gidyan siguro, dako nga impact and dako nga influence ang social media sa nagakalatabo.
1: Mm-hmm.
0: Even, di ba, may mga may mga discussion na, or may mga ginakandak nga mga hearing na sa Senate, gani, di ba? Kag may ginatudlo sila, may ginapoint out sila nga a specific application nga naga-affect or naga-influence sa mga kabataan nga ginahimo na nila ang amo nang mga buta. Example, amo to sa shooting incident bala, wow. Sir, no? So dako gisa nga influence or impact kung anong ginalantaw sa mga kabataan. Ta kay di ba kalaban ng mga kabataan ta ginasunod nila mo. I don't know what exactly the word, basta ka hapos sila magsunod kag the more nga sa social media, ako be personal personal opinion ko, naging normal na kay ginapatronize ta siguro kay ang mga kabataan. For example, dito sa Tacloban, the more nga ginahimo na nila, the more nga daw ang balik bala sila, okay, gaka-glorify sila, oh, nagdako ang views ko, di ba?
1: Once
0: ginahimo mo na, gina-glorify ta sila, kumbaga, it's a validation for them nga effective ang ginahimo ko, di ba? Kay naging viral attention, 'di ba? May amo naman kabataan, subong mo thank you. Eksakto na nga attention seeker sila. The more nga gusto nila ma-catch ang attention, kag drama na da sa ibalik naman sa mga ginikanan nga naging attention seeker mga bata mo. But silingon wala mo ginatagan sang
1: attention
0: sa balay pa lang.
1: Kung may ara gin man kulang.
0: Kung may ara man pagkukulang. Uh-huh. So hindi ko man gina-generalize ang mga ginikanan, no, kami may iban man yang ginapawalaan lang man ng mga kabataan. Amo na bala wala nila ginapamangkot. Oh, kamusta to ang school sa pag-abot pa lang, 'di ba? So kung gina-ignore mo na the students or ang mga kabataan, sila yung mangita sang validation sa iban, sa gwa. Kaya wala mapaki si wala mapaki si mama, si papa sa akon. So ang i-validate na nila ang attention kwa onto nila sa piya, sa gwa. Mm-hmm. So mo nang ginambal ko nga daw gina glorify pa kay na nahimo gani sa social media, naging viral pa. So naging sikat ko amo nang balik sila mo once nga ma-validate ang action nila. So duga ka boost pagin ng confidence nila.
1: Oo. Sige, dugang noon chaktugit, no? Sir, do you think it's okay nga, shall we say, pag-abot sa takna nga alas 10 ang gabi, kwaon ang cellphone sang aton mga kabataan? Example lang man, just only asking, alimbawa, it's okay for a parent nga, pagpatak sang alas 10, matulog, kwaon ang cellphone? Kasi kung kisa hindi ta-control, no? Hindi ta-control pagpatak sang alas 10 ang gabi, ang bata, okay, nagsulod sa kwarto. Then, without our knowing, naga-open siya gyapon cellphone. Kung kis aganing, dra sila naga-communicate, dra sila naga-away, dra sila naga-bullying. Pero ang pamangkot gani di, sir, it's okay for our students nga kwaan sila cellphone pagpatak sang alas 10. What do you think, sir?
0: It's okay and sometimes it's not okay.
1: Do okay, sige ko.
0: Amo na kayo, ang gatawag, ang ginabal ko ginangad, we should not be like a police to our to our children. Abla. Kay ako gani mismo, basi mabalik man nga, oh, why ko gani gaka monitor, o wala ko gani ga control kay mga bata ko. Okay, kay ako, doc, I'm working
1: okay.
0: All night, kumbaga graveyard shift ko. So kumbaga ara ko ga focus sa monitor. So sila man mismo naga may kanya-kanya man sila mga gadget. So dra na da masulod ang pag amo tang balko gani ang parental control siguro, no. Kay para kung once ma-discipline mo na nga okay, or do ka part bala sa inyo arrangement na lang, open communication, okay, sa bata mo, okay, pagpatak, kay dapat gani, sa mo muna nga mga edad, especially sa elementary, 8 hours sleep na sila mo. So,
1: correct.
0: Kung 10 o'clock mo sila, so, usually, yung pinaka early schedule, so, bunga makagto sa eskwilan, 6.
1: 6 so, or 6:30.
0: Nubo ng ilang sleeping time, mm-hmm. 'Di ba? So dapat gani 8 o'clock gani wala nag dapat gadget.
1: Dapat magpahuway na sila, no?
0: Na sila. Magamit lang nila siguro ang gadget dapat ang kag-amunisa daw ka mahambal tabi nga daw ka nami nga discipline. Kung may mga assignment sila, 'di ba? Kung gamito nila in a proper way, kung educational approach bala, ma-browse sila based sa mga kinanlano nila sa eskwelahan, mga review-review. Pero kung daw mga witty-witty lang man na, 'di ba? Wala kung mga browsing-browsing laman. Hindi na siguro mas i-practice ta siguro nga mas okay siguro nga mauyat ka libro, basahon mo da mga notes mo da instead of using cellphone sa wala man sa hindi man sa importante gid bala to ka.
1: Kung na pamatyagan sang parents nga daw hindi nami subong, pwede ya ma-confiscate ang cellphone. Na example, amo na mingin cost sang mga halimbawa, amo nang gin cost sang na-involve sa gamo. So, as parents, you will take an actions for that. Pero kung pamatsyagan mo, nga daw ginausar yan niya cellphone sa manami. Katulad sa ginmensyon ni sir, nga nag-research siya para sa iyang mga assignment. Nag-research siya para sa iyang madugang ang kaalam niya. Then, hindi na pagkwaon. Hindi na pag-confiscate ang cellphone. Kidako ng mabulig. So, it's the parents or the parents amo ang may control. So, panilagan niyang bata. Kung do you take kakilalanon, gid, then do it. Okay, si K5 or Joy. Sige.
2: Ay, by the way, lang gali. Sarang aton nga FB live stream is ara sa K5 News FM Negros Island.
1: Okay, oh, correct. Yeah. Ara sa K5 News FM Negros Island.
2: And ano, sir? nang as a child welfare bilang mga bata, may mga times man nga the more nga kung kis ama feel bisang bata nga the more nga ginahigpitan sila or the more sila ginabawalan sa something, the more nga dumasga ka curious sila nga mag-ubra sa mga bagay. So as a parent, sir, how can you make the child feel nga safe sila without feeling nga dog gina-restrict sila sa mga bagay? Paano mo sila istoryahon or paano mo sila i-guide without making them feel nga do bawal sa iya nga mo nang ang mga bagay, sir?
0: Mambal ko guro, dok, positive reinforcement, mm-hmm, ang pinaka-importante para wala sang wala lainay buot balang ang bata. At the same time, as a parent, we must model good digital behavior. Although kisa daw ka ano daw ka guilty man ko da, kaya rabi lang isa nga, pagbawalan mo during meal time, dinner time sa pagkaon, dapat bawal ang cellphones. But sometimes, we parents, gagamit man ta.
2: Sa work.
0: Or kung ano-ano malang da. Tapos kisa makibot ka lang na ginabalan ka sa bata mo nga, ikaw gani gagamit ka man cellphone, mm-hmm, tapos kami ginabawal. So dapat, we should model good digital behavior sa aton nga kabataan. So itong, ang ginambal ko nga, positive reinforcement. So pwede mo na siya magamit sa mga bata mo. Okay, so if you do good in school, kung ma-perfect mo ang imo nga exam, so atagan ta ka instead of 2 hours spending time sa cellphone mo, so i-4 hours ta. Oh, diba? Okay. May motivation ng bata.
1: Motivations. So, motivated so, ang bata, no?
0: Oo. So, kung natagan mo ko sang, kung maubra mo ang pagpanghugas ng pinggan, pagpanlimpyo, o then, kung dugangan ta, one hour, ah, diba? So, may positive reinforcement. So, para at least kung, two-way, bala kang hindi lang sa nga impose mo lang kay gusto, mm-hmm, mo lang as a parent, di ba? So hindi man na sa guro gid importante gid. Although generally dapat sa ato ng decision mo, but since kabataan ta subong digitally involved na sila or ginagamit na nila, so ara na hindi na,
1: oo,
0: hindi
1: na malikawan na nila,
0: na sa, di ba, in digital age na, so amo na positive reinforcement lang kung may ginubra ka nga nami or sa aton nga arrangement sa dugangan ti imo nga screen time or imo nga phone time.
1: Oo, kung makahimo nga aton bla mga kabataan sa manami man nga ginhimo o kon ano, i-recognize taman. So amo na nang isa ang positive reinforcement, no, sa nami. Sige, kakipapurjay, so go.
2: So it is a matter of proper communication.
1: Communication is important.
2: And speaking naman, sir, sa mga right nga mga information, how can you help nan ang mga kabataan or ang mga bata, how can you help them distinguish what is the right man nga mga information nga i-absorb or right nga mga sites nga panglantawon to avoid man sang something nga makapalain pagid sa ila?
0: Very difficult question siguro na kaibiskan kita gani nga dalag ko na sometimes we cannot identify kung what is true, what is not. That's why may ara tagani subong nga fact check, diba, mamo na ng mga fake news, mamo na we cannot discern everything. Kay ara na tanan mo, especially subong ida advent of AI, artificial intelligence. So
1: okay,
0: abi mo kisa pagkita mo ano mo kid, may superficial tanga ano nga approach pagkita mo, diba, kisa sa mga news, mm-mm, kay may logo masasang K5, abi mo valid na, abi mo ng ano tawagan ni legit na, mm-mm, kay pwede lang sa makapi subong sang AI, amo na. So dapat tuluan ta mga bata ta how to fact check man siguro. So dapat i-double check amo to, mabalik ko sang akon nga humble kagina nga dapat kabalo kita think before we click. So dapat naton bago naton i-check on insakto magid ang information nga gina-share ta, so i-double check ta, i-counter check ta na kun sa mga ano bala valid source of information. So may ara daw kisa, di baga ang ginawala sa mga ginikanan kisa mag-ulan-ulan ang announcement ni mayor, pero damo subong mga post dayon sa social media lang walang pasok, di ba mo na pagkakita sa iba niya gapati sila gina-share nila dayon. So dapat ang himuon ta i-fact check ta na like ako personally ang ginabantayan ko yung announcement ni mayor mo. So hindi mo ko yan matuntong may klase or wala kay gina-check ko yung ang page ni ang di ba kag verified dapat di ba kay kun kay mayor di ba may ara na sa naka blue check amo na sa tawag nga verified. But silingan nga mo na nga amo na nga page is legit, okay. Verified sa mo ni Meta, di ba mo na? So kung hindi sa verified, especially kung giving information or important information, dapat ma-question ka na tuod ni sa i-double check ko anay kung tuod ang information bago ko sa i-share. So dapat aware man mo na mga bata. So correct. Sa mga walang pasok or sa mga announcement, so dapat sa mga legit nga mga sites or sa Facebook page ni Mayor, sa mga news ano naton eh mga different news channel ta diri sa Bacolod bala. So mo na ang pinaka importante git fact check.
1: Okay? Kay Fiber Jay?
2: Okay. So bilang parents sir mamangkot na lang ko what ano ang mga personal experiences nga na abot sa inyo nga life nga na feel mo nga importante gid ningali ang digital nga awareness, digital nga pag-guide sa mga bata, anong mga personal experiences nga do naka-learn gid kamo something sa amo nga bagay?
0: Siguro isa gid especially communication, i-reach out mo bala mga bata, mm-hmm. example mag-reach out ka, di ba, hindi ta mapahamtang as a parent kung nakasulod na ang bata ta sa school. So like ako, ang bata kong grade 6 sa Medalia Integrated School, so gina-allow na sa naman nga may cellphone kaysa na lang nag-travel from sa balay naman going to school. So gaka-monitor naman kung diin siya. At the same time, so amo na ng matawgan bala anytime ao. Sa Facebook, so mahambal ko siguro ng personally effective siya kay gaka monitor dako ang kag mapamtang kang nakaabot ng bata mo sa school. At the same time, kung dismissal na nila or anytime if galain ang pamatsag or kung ano mang gid ang gakalatabo sa school, gaka notify kada yon right there and then. So hindi naman guro manigar sa inyo last time, 'di ba, may like i-set ko nga example ang 'di ba may bomb threat sa may Medalia before last month lang 'to siguro if I'm not mistaken. So sa da pa lang ano mo na dayon, mabasahan mo na dayon o makabaton ka dayon sang message from even kay sa ila school, ginatagan mo sila sang ano mo gina-confiscate na na ila nga kumbaga gina-collect ang tanan nila nga
1: cellphone
0: sa isa ka box
1: for that particular hour, no? Halimbawa 7 to 11, 1 to 4. Okay.
0: Pero kung may mga kalatabo, so ginahatag para at least ma-communicate ba dahil balasang bata sa ilang mga ginikanan. Oh. Kaya kung mabatian mo lang to or makita mo sa Facebook live nga, oh may bomb threats, ano, siyempre ikaw nga ginikanan, gapanik ka na dayon mo. Diba? Ang first mugadaya nga panumdumon, ang safety sa bata mo. So kung na-inform ka dayon ahead of time, so makalma ka. So amo na pinakadako nga siyempre, importante gid nga may cellphone, maka-communicate dayon. So, sa mga sites naman, so, amo na, sa parental control, kay ako yaga ka-notify ko dayon. So, mahambal ko nga, pahamtang ako nga buot, nga okay. Oo, gaka-monitor ang phone time or screen time sa akon bata.
3: Sige, sir.
1: May pamangkot rin, no? Should parents monitor their children's social media account? So nasa bata na siya. Then how can we parent teach children to distinguish real informations from fake news or misleading? Nansiran na naman sa aring pamangkot niya, oh. Sir, what should parents do when their children encounter cyberbullying? Oh, doon namin, no? Sige, bilang PTA. Si sir, PTA man niya siya, mo. General PTA Secretary. Diba? Sir?
0: Federated Parent Teacher Association, elected as secretary.
1: Sinya mo na ang pamangkot niya. What should parents do when their children encounter in cyberbullying? So ano ba yung unang steps na himuon sa parents? Example lang.
0: Okay, may ari ko di ano naman apat ka formula. Oh. So stop,
1: sige.
0: Save, report and support.
1: So that is stop,
0: save,
1: okay,
0: report, continue, and support. So but sa lingon sang stop engaging with the bully. Amo ah, kinahanglan ka importante, 'di ba? Tapos save guro, idugangan to na lang stop engaging with the bully. Hindi mo man kiss ang actually kada school sa medalya kag sa
1: same with the other school, no?
0: Oo, kag sa tanan may ginakandak na silang anti-bullying campaign actually.
1: Correct, every Monday.
0: Every Monday may peace na silang ginaano para at least daw gina-recite or gina-memorize sa mga bata, para at least sila aware sila nga hindi ko na siya dapat ubrahon. Kag kisa hindi tama misconception man sang ginikanan kisa magambal ta nga bully dapat repetitive sa mo, pero kung ginambalan ka lang man sang daw ka isa pa malang, hindi mo sa pag-i-sugarcoat ay naging bully. Kaya ang bully yung ginatawag, amo na repetitive, kag ikaw mismo, permi, yung
1: ginasulit-sulit. Ginasulit-sulit, abi, ang ginahimo.
0: Ginahimo, yes, ginasunlog ka, daw ikaw na lang tanan nakitaan. So, muna. Tapos next, save. Save screenshots and evidence. Amo na po importante, hindi nagsisinungaling evidence. Ako na mo. So, kung siyempre, online guro mga bullying amo na kun mga save mong screenshots, example kung ginpang chat ka dabi or may mga conversation kay kisa ang mga kabataan subong kun sa eskwelahan ginabully ka tapos hindi na nila paguntatan, ginabully ka pag nila kay may group chat pag gina sila, kabalo na sila,
1: may GC na sila,
0: GC na sila. So dapat i-check amo na sabat man to sa isa nga pwede ta ma-check. Yes, we all have the right as check, parent to check sa mga cellphone sa mga kabataan ta, base bala may mga GC da sila blahaw nga hindi ta ma-monitor or ma-control. Tapos report the account and content when appropriate. So pinaka-importante man na kun may banda nga gabuli lang man na sila kay naga gatago sila sa alias nila or di ba anonymous sila amo na. So ang iba na mo na mo pagkakita mo ng ano na sila,
1: sometimes go isog, fake account.
0: Isog na sila kay hindi na nila real account, hindi na nila personal account, okay. Di ba? Then support your child emotionally, eh.
1: Correct.
0: So, pinakaimportante support mo, paghambal sang bata mo nga ginbully sa, i-validate mo dayon, hindi mo sa pag-i-invalidate or hindi mo pag pawalaan na balaaw. Kay once hindi mo sa pag-i-validate or pawalaan mo, hindi ka na napagsugiran sa bata mo.
1: Oo.
0: Diba? Correct. So, pag ano, i-comfort mo na yun, dra ka na masugo din pamangkot, ano na tabo, diba? So, hindi ka man dayon mag-overreact.
1: Oo.
0: May mga ginikanan dayon, ga-overreact, ga-rant man dayon sa GC.
1: Oo.
0: Diba? May kanya-kanya nga GC. Mga,
1: so, relax ka lang niya bilang nanay,
0: relax
1: no?
0: Relax dapat. Tapos nagsulong
1: ka na to. Kung makita sa kabataan mo, bilang nga nangaway ka, nangaway gani si nanay, ako pa. O, sige, continue, sir.
0: Pero, nami man na bilang approach, nga, do ka isog bala dayon sang parent ako. Kaya makita na dayon sang bata nga
2: secured
0: ko siya, nga wala ko yagin paiwalaan ni nanay kag ni tatay. Pero amo na as parent man, support we be a good model man, eh, hindi ka to yung magsulong dayon sa guidance or sa ano nga wala kakabalo kon ano natabo. So amo to, hi-highlight ko liwat, stop mo ang engaging ano para hindi na sa masulit, kay ang bullying sulit-sulit dapat mo sa so, pag-isa pa lang stop mo na dayon, eh, para hindi sa matawag dayon nga bullying. Tapos i-save mo kung anto mga
1: evidence.
0: Pero kung personal siya, syempre ipamangkot mo gid ang bata mo kun anto kasi may gin evidence man sa mo, picturean mo dayon kung may lagob sa kung kay ginabalan gin tampa, di ba? Or gin sumbag sa kung may lagob da, picturean mo dayon para may i-present ka nga, may proof kay nga actual o gisumbag sa ari
1: dahil or go to doctor, yeah, no? Pwede man nga
0: medical legal, diba?
1: Pa-check up mo siya.
0: Pero siyempre ano na eh, nang doka kumbaga doka mambal ka nga seryoso na kung may mga amo na sa nga ano, may physical na bala nga ano nga approach. Tapos i-report mo, syempre ma-report ka guro sa advisor anay, proper channel anay sa advisor. Hindi ka to magrikta sa principal to. Kay di ba baloon mo anay kun ara ang teacher mo kun natabo magidbi ang bullying balao sa classroom. So i-validate mo anay or i-check mo anay sa classroom advisor. Kun hindi ma-settle sa classroom advisor, kag to ka sa guidance.
1: Mm-hmm.
0: Kun hindi ma-settle sa guidance kay hindi pagid ka gusto mo gaibwal pagid ang ginikanan or ikaw big makagta ka sa principal,
1: okay,
0: para matagan siya balas ang proper resolution. Then the
1: sir,
0: last
1: sir, if in case before the last, if in case ang bullying happen outside the school, what should the parents do?
0: Sometimes, di ba ma'am, ang iban, ano na sila, ng smart, may mga smart kids na tasubong.
1: So anong,
0: para hindi sila maakigan, ginahimo nila outside sa school.
1: Oo,
0: diba meron tong isa nga, basta within the perimeter or premises or mga pila na ka-meters, ano, still makonsider na sa nga, daw, responsibility japon sa, ano eh, sang school.
1: School.
0: Pero, amo na gani, gaka-outsmart kisa sa mga bata, nga dito kayo nila sa plaza, bantayan, daw ka muna. So, still part, bullying behavior sa japon, kay siyempre, kung repetitive, naging bantayan ka, so dito sa school, hindi yan maubra kay...
1: Sa sagway, ginimo, be.
0: Oo. Kung sa school, be, guardado, be, or ginabantayan sa school, yan lang to. So, kung repetitive na, pattern na, so, bullying mo sa Japan.
1: Bullying,
0: so, draguro, may... Ang sagwa guro, ang intervention guro, ang sa...
1: Barangay
0: na nga level.
1: Oo.
0: Diba, para at least may record man sa para at least mabalaan ta nga safe Japan. And syempre ginapangabay ta, ginapangamuyo ta nga hindi dapat any kind of bullying may kun sa cyber sabi sa world or digital world or online or even personal, so dapat wala saya gani room for bullying gani,
1: correct,
0: especially sa mga bata ta kay kita nga mga kay Miss Urge, you know, kami nga mga ginikanan, big deal na mo basta may gin-report ang bata na.
1: Correct.
0: Gaano na dayon?
1: Gaibwalta, no?
0: Gaibwalta na dayon niya, ga-overreact. Pero siyempre, amo na ipakita ta sa kabataan, i-validate ta dayon nga, okay, valid ang imo gin sugid sa akon, oo, situation mo, then ma-take action ta.
1: So, pwede pagsasagwa na tabo, meaning, i-refer natin sa barangay. Pero it is good also to the parents nga makadto sa advisor informing what happened outside.
0: Mm-hmm. Pag nami subong DocEd,
1: sige, go.
0: Kay may ano na may police visibility na
1: correct,
0: wala, makita mo, di ba? Kay kun like kita gani sa una, mga sansimpo tawag kita, pulisya, dahil kakurog ta dahil mo, di ba?
1: Correct.
0: Oo, so, nami na isa na sa kaway, aside from Arabi, may mga bag inspection on the daily basis, be. Ako gani personally gakagtogid ko na before 7 o'clock sa Medalia. Ako ginagakandak parts ang
1: Nga
0: initiative sa SPTA. Ga-check kami sa mga bag. Kung may mga gunting na doc, kinapabili na namin.
1: Correct, Ged. Sa isa ka school na nakatuan ko, ang mga lagba nga gunting, even ano, belt, event belt, ginakuha nila. Dapat,
0: kaya may metal detector mo, basta mag-beep na siya, i-check mo ginadayon. Iban kung ano-ano nila.
1: Nami, no?
0: So, amo tong ginambal ko ng kung may intervention, especially sa drop pa lang, may police visibility, ma-stop na bala dayon na kung may ginatuyo mga isalabi, kaya makita
1: correct,
0: nila
1: tungkol sa presensya sa police.
0: Kaya kung wala yan, siyempre makita mo, daw ka easy way out, kunya, kaya daw wala man lang, diba? Subong niya, siyempre thank you sa support sa aton nga local LGU,
1: okay,
0: nga may mga police, ano na sila, nang gina ano na tawagan
1: deploy.
0: Deploy
1: na deploy nila sa mga eskwelahan, no. Sa Banwasang Murcia mo man, from time to time maski to jutay ang aton mga kapulisan sa Banwasang Murcia, pero nagabisita sila sa mga high school kay kalabanan bing ano doka gakatabo nga doka dalagko gidya nga gamo ara sa mga secondary school kay tilagko na sila mo.
0: Kag mas nami pagid guro kun kada school gid ang CCTV gid ako gid sa nga ano
1: correct dako gid sa nga bulig, no,
0: especially kun kada classroom may ara man CCTV. Kaya kung drop pa lang mismo sa classroom,
1: makita na
0: nila mo. Kaya kung kisa mga CCTV, tabi ara lang man sa mga daw ka designated area, lang sa exit, entrance.
1: Correct.
0: Oo,
1: pero, so dapat, as suggested by the PTA, nga ang classroom butangan sang CCTV.
0: Kaya pag drop pa lang na CCTV ka na, so kung may ginaubra ka, May ginapaminsal ka na as ikaw be bully, be makita na dayon, ma-stop na dayon, like parehas o bala sa may Tacloban, kung na-control na to dayon mo, kung may CCTV malang mismo sa sulod.
1: Okay, sa atong mga tagpalamati kanami isang discussion nato, no, upod sa atong siningadlaw si Sir Dines. Pang may ara na lang kita sa 6 minutos para magtako pang atong programa. Siguro may mga pamangkot na lang, isa na lang yung kapamangkot, okay. Si Kaki 5 RJ, go.
2: So what are your advice na lang, sir, so to those parents man nga do hindi pasyado ka very tight man ang ilang relationship towards their children on how to handle man sa digital world. What are your advices man, and of course sa mga children man nga gaano sa social media and sa gadgets man nila, sir?
1: Oo, yun ang mga parents nga daw medyo kapabaya bilang, no? O sige, sir.
0: Okay, hindi ko man mabasol ang iban nga mga parents. Mm-hmm. At the same time, ang ini daw, sorry to say, may iban man nga parents, may hindi sila ya digitally inclined, or iban niya daw, wala man sila gani gadgets, gakabuhi man sila, kay mas prefer gani nila ya personal one-on-one face-to-face conversation with their kids. Amuna. So, ang ma-advise ko lang, so amon to gani mambal ko, hindi ta maging police sa aton nga mga kabataan nga i-control tagid. So, aside from control, so monitor lang ang activity sa mga kabataan ta. So we won't be beside them when we kumbaga kon i-pressure sila sang outside sang aton nga mga balay, kisa wala na ta control mo kon ano to yam ga kalatabo sa classroom, amo na balao. Pero kung i-nurture mo or dra pa lang mismo sa inyo balay, naka-plaster na nga every time nga may something feeling mo hindi nami, i-report mo sa akon or i-report mo sa advisor mo kung wala ang sa parent mo. Dra pa lang ma-practice na nila nga if there is something wrong, so dapat may sugiran sila dason para ma-stop ng amo ng mga behavior.
1: Correct.
0: Tapos, digital parenting, hindi sa kumbaga nagasunod na lang tayo subong sa technology eh.
1: Hindi diba, naman niya dapat pag-untaton, no?
0: So, hindi sa pag-untaton. Instead, we use it positively, constructively, kag para effective ang ato niya pag-guide sa ato ng mga kabataan.
1: Indeed, kanami, good, no? Sige. Okay, sir, may ara na lang kita mga 3 minutos. Sige, sir, a quick one na lang siguro.
2: Recap.
1: Summary. Sige, sir.
0: So, ang ma-highlight ko siguro ang pinaka-importante sa tanan nga, let us raise our children who are not only digitally smart, but also digitally responsible. Dapat responsible sila. Tapos, compassionate, respectful, kag value-centered, ikon nami ang pagpadako ta sa aton kabataan.
1: Indeed,
0: sa sulod sang panimalay. Ta kumbaga, himos, tayang akong sagwa sila ya, respectful sila Japon. Compassionate sila Japon. Kag kind, kay there's no cost of pagiging kind mo, mayong nga tao, wala na sa'yo sang preso. So kung ano ang ginaubra mo bilang mayo ka nga bata sagwa, mabalik na si mo mayo man.
1: Correct. Yes.
0: Diba? So ano na amo na sa ang nature, subong mo kung anong ang itinanim, ganun din yung
1: ano. May teacher ko ganang gambal, so na maski hindi ka maalam, pero kung maayo ka very compassionate ka nga bata, alam na na. Sige, go ahead.
0: Mas malipay kaya gani nga most behave ang bata mo sang may mga with honors kato, di ba? But silingon, okay ang pagpadako mo sa bata mo.
1: Sige. So again, time is up. So madamo gini salamat, no? Tapos nang isa naton ka episode gani. Sa rason, mamati kita liwat diri sa K5 News FM sa Ido Kalidad. Dini si K5 Ed sa iyo sa nga nagasilay magpamati sa K5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad.
2: And thank you so much for this episode nga nakahatag naman taliwat, education and inspiration for everyone. This is RJ Pia Bilardo nga daghambal. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. From Proverbs 22 verse 6.
1: Mayong hapon.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso! D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Magulo

0: sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Bacolod. Kag sa tanan man nagatan-aw sa Facebook Live sa K5 News FM Bacolod, kagamuman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa kaman Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao.
1: Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Administration, nga si Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong.
0: Kaga syempre sa amon maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo.
1: Kag sa very active nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit nga si Police Major Wilfredo Benuman Jr.
0: Kaga syempre no, hindi namon pagkalipatan ang amon nga Snappy. Kag maalam nga Chief sa PIO, Police Major Judicis Catalogo. Yes, mayung hapon mga K5 no, kay sa tanan nga nagapamati no sa aton mga pilang palangga nga taga Palamati dira no. Sa malabutan sang aton na programa subong adlaw Agosto 30, 2026 kag welcome na naman si sa kadisyon sang aton na programa Nukpo sa radyo. Kung sa diin kita naman maghahatag sang impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo, halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag syempre, ay ni si Police Staff Sergeant Jane Talatala.
1: Kag Patrolman Juan Miguel Escamilla, maging kaupod ninyo sa isa ka oras nga pagpangalagad sa kahanginan. Kag sa subong hapon, amon i-share sa inyo ang mga K5 no. Ang bag-ulang gid natapos kag naging madinalagon nga pag-celebrate sang 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office.
0: Yes no, tanan-tanan dito nga naghakadto no, nagasinadya upod sa ato no. Kaga syempre no, ang Negros Occidental Police Provincial Office kadamo gisang activities kaga programa no nga ginhimo nato no. May ara kitang medical mission, larong Pinoy. Ang aton mga LGU nagsupport man no, nakita ninyo dira no. Halin sang Agosto 25, 26 kag 27 ang Negros Occidental Police Provincial Office may ara nga kiosko nga ginpamutang sa sulod kung sa diin ang aton mga kauturan nga gusto nagmaglagaw no. Nakalagaw sila kag nakapamakal sila sa mga produkto no nga ginabaligya kag ginapabugal sang nagkalain-lain nga bahin sang habanwa kag syudad sang Negros Occidental no. Kag syempre hindi lang dira no, damo pa nga aktibidad sang ginhimo nato. May ara kitang birit behind the bars no kung sa diin no ang akon nga partner diri ho nang kabahin sa amo sina nga activity no. Hipos-hipos ni si Patrolman Escamilla pero isa ni sa mga treasure dira no sa Negros Occidental Police Provincial Office kay pertigi ja ka talented nga pagkabata no. Syempre no sa aton sina nga programa no gin showcase ang aton mga kapulisan NUP nga sakop kung di naga-duty sila sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ilang nga ginatago-tago nga mga talento.
1: Yes, and congratulations gali sa mga nagdinaog kag sa mga nagpakita sang ila abilidad sa birit behind the badge during sang 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag mga ka K5 ang anniversary nga ini hindi lang amang ini isa ka selebrasyon. Isa ini ka tion para magbaliktan aw kita sa kasaysayan kag magpasalamat kag maglantaw sa mga

0: nga gina-officiate ni Police Captain Alexander R. Repaso, ang aton nga pastoral officer sa Negros Island Region. Kag madamo pa gid nga mga aktibidades.
1: Yes, syempre no, syempre pagkatapos ng sangamon nga mas, may ara kami nga na activity nga retlaying no, ceremony bilang paghatag no sa pasidungog sa aton nga late Alfredo M. Montelveno Sr. nga kung sa din ang yangala no amon gindala dira sa kampo no, ini nagapakita nga importante sa aton organisasyon ang pagrespeto kag pag dumdum sa mga tawo nga may dako nga kontribusyon sa aton probinsya.
0: Yes, and aside from that, isa sa mga celebration, I mean, isa sa mga highlights ng celebration, amo ang pagbasa sang historical background sang Nokpo. Kundi in bala naghalin ang Negros Occidental Police Provincial Office nga nagahatag sang serbisyo subong sa aton nga mga kasimanwa nga ni Grense. And importante nga mahibaluan naton ang kasaysayan kay di rin natin makita kung paano nag-uswag ang organisasyon kag kung paano ni nakakontribute sa peace and order sa Negros Occidental. Ang aton kasaysayan, nagapahanumdom ni sa aton nga serbisyo publiko, hindi lamang sa trabaho, hindi lamang isa ka responsibilidad kag pagsalig nga ginahatag sa mga katawhan naton.
1: Yes no, sa sulod sumadugay nang matio na ka partner no, nagbag-o man no ang mga problema kag challenge nga ginaatubang no sang syempre nagkalain lae nang provincial director da partner no ang nag-agi sa aton sa Nokpo no. Nagkalain lae man nga problema kag challenges ang ilang ginatubang no bilang provincial director kag syempre sa nakaagi man nga mga personnel no. Isa lang kay Japon nga butang ang magapabili no partner no ang dedikasyon na sa serbisyo kaga pagprotekta sa komunidad no amo ginaya ang always gidya nga ginauna sang aton mga kapulisan nga bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office.
0: Yes, insakto gid na ma'am. As time goes by, naga-evolve ang criminality, but then makapasalig kita sa publiko nga as the criminality evolves, maga-evolve man ang aton pagpanirbisyo para makahatag kita sang nagakadapat nga nagakadapat para sa ano, para makuha naton, ma-maintain naton ang peace and order sa aton nga probinsya.
1: Yes no, kaga syempre no hindi ina ya malabot sang Nokpo no kung wala bulig man sang aton yung mga stakeholders no sa aton yung mga activities kaga programs no kaga tungod sina ano partner no kita no nagapasalamat gyud no sa tanan yung mga stakeholders nga nag-support sa aton program no isa na dira no si Doc Ramil Oy no thank you gyud Doc no sa untiring support no kaga wala untat nga pagsalig no sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office kung sa diin no tanan nga programa kag activities nato niya si Doc Ramil wala gyud no naga-absent no always sa nga ara kag syempre sa tanan-tanan nga stakeholders nato no nga nagbulig nga mangina successful ini ang aton nga program ang ining aton nga 52nd of founding anniversary.
0: Yes, partner. So speaking of the support coming from private sectors no. Isa sa mga naging activity naton during the 52nd founding anniversary is the appreciation day sa aton nga Provincial Advisory Council. We have new members gani no. Isa na da si Police Colonel William Sinyuron, ang retired naton nga provincial director. Kag madamo pagid nga iban. Isa sa mga pinakaimportante gani nga naging bahin sang aton nga 52nd founding anniversary is the ribbon cutting. So during the ribbon cutting gin officially open naton ang kiosk for public and also gin-open naton ang camp sa publiko para makabakal sila sang mga nanerisari nga ginapabugal nga produkto sang aton nga kada municipality and city diri sa Negros Occidental. and ang kiosk ginapadigayon sang aton nga mga

0: a local government units nga wala ginakapoy sa pagsuporta sa aton nga provincial office. And ang katukuyan sini amo ang pag-promote kag pag-display kag pagbaligya sa mga local products and delicacies.
1: Yes, partner, no. Kami no nagapasalamat gid sa tanan ng mga mayors kag kabahin no sa mga LGU, no. Thank you gid no kay nakita nato no nag pangontes-kontes gid sa namin nami sa ngila mga kiosko, you know.
0: Yes.
1: Kag syempre dito nato nakita no nga ang aton mga LGU, no, wala man sila nag kapoy no sa pagsuporta sa aton programa kay sila mismo no nagpakita sila sang ila kooperasyon kag nakita man naton ano ka kanami sang ilang mga kiosko nga gin-display dito sa aton nga camp. Kaga syempre no ang aton makautura no nga naglagaw dito ka nagpamakal no. Thank you man no kay syempre. Ang ini ang aton nga founding 52nd founding anniversary hindi ni siya bang successful kung hindi tungod sa inyo no. Ini isa ka maayong halimbawa sa partnership no. Hindi lamang sa peace and security no ang ginhatag sa kapulisan kundi nagasuporta man kita sa mga inisyatibo mga nga nagapabaskog sa komunidad kag lokal nga ekonomiya no paagi sa pag mo sa mga local products, mas madamo nga tao ang makakilala kag makasuporta sa mga produkto nga ginhimo mismo sa aton mga kasimanwa.
0: And not only the LGUs, no? There are private businesses nga nagbulig kag nag-display man sa aton nga mga kiosk.
1: Mm-hmm.
0: Ara dira ang Dito, ang ano
1: Toyota,
0: Mitsubishi, BYD,
1: oo, no?
0: Mitsubishi.
1: Abi ko nga partner no pag gwa nila to do abi ko ibilin to nilang ilang destinator to.
0: Oo, ga expect mako gani nga manghatag ban sila sa lakyan.
1: Pero na thank you gid no sa Toyota kag sa Mitsubishi kag sa BYD no kung sa diino nagsuporta man kamo kag inangina party man kamo sa amo na kadalagaan sa pag-celebrate sang amon 52nd founding anniversary.
0: Yes, and also hindi man naton pagkalipatan there are also non-government organizations nga nag-support sa aton, especially the Lions Club of Bacolod. Yes, nagbulig sila sang pagpatigayon sang aton nga medical mission last August 26. Kaupod nila ang aton nga provincial medical and dental team. During sang activities damo sang naka-benefit nga mga police personnel kag ila nga mga dependents nga naka-benefit sa medical mission, may free check-up kag libre nga mga bulong nga gipanghatag. Di ba?
1: Oh, yes no. Kaga syempre no ini nga Lions Club no ginapangunahan ni San Sir Marlo Montilibano no sir. No, thank you so much. Kag isa ni sa gali isa nangin bag-o man nga membro sa aton nga Provincial Advisory Council no si Sir Marlo Montilibano no. Nga importante ko nga anon mga ka-K5 no nga importante bla ni nga medical mission para sa aton nga mga personnel kag dependents no. Kay syempre no ang aton nga mga kapulisan hindi man sila yung mga robot no. Nakita nato na subong mga chimpo no ang aton kapulisan wala ginakapoy sa pag-duty no. Adlaw-adlaw makita ninyo dira sa inyo mga public places sa plaza ninyo sa inyo public markets no ang aton kapulisan ara nagabantay kung sa diin no kung may mga insidente gani nga matabo dira no in case may matabo gilayon sila nga makaresponde sa inyo no. In line ini sa programa sang aton regional director no Police Brigadier General Cardenio ang aton nga safe in IR dial 911 no kung sa diin no gusto niya no nga ang aton kapulisan mapalapit gid no mabatsyaga no kag syempre magahatag sang extraordinary police service sa aton mga kauturan diri sa parte sa Negros Occidental.
0: Yes, and tungod sang pag-duty naton subong no. Every day like 12 or more hours ang ginarender naton. Hindi naton malikawan nga magkabalatian or kung ano man da. Gani sa aton nga mga kauturan nga nagarender sang duty subong, madamo gid nga salamat sa inyo. And hindi naton pagkalipatan. let's drink DTX coffee mix.
1: Yes.
0: Para nakakape ka na, naka-detox ka pa for a healthier body kag makapanirbisyo kita sang maayo.
1: Yes, no. Kaya syempre no, kita nga mga kapulisan no, naga-duty, naga-atubang sang mga risgo no kag naga-serbisyo sa komunidad bisan sa tion sang kinahanglan niya. Kita mismo naga-kinahanglan man sang pag-atipan no, sa aton mga kagalingon kag pamilya no, gani oh, ang pag-atipan sa aton health and well-being kasang aton mga kapulisan no, importante man kag kinahanglan man aton tagaan sang pagtamod no. Kaya syempre no, isipon nato no, ang aton yung kapulisan kung masakit to na sila, hindi man na sila makahatag sang maayong serbisyo sa ato, no? Siyempre, kung maayo ang ila kahimtangan sa aton mga personnel, mas preparado sila no sa pagtuman sang ila mga responsibilidad, no? Tanaw naton permi no ang aton kapulisan gani subong daw pila na lang guro ka oras partner ang ila nga tulog, no? Amo na lang permi ko ginahambal bala, no? Ang aton kapulisan niya nagaserbisyo sa pumuluyo, no, sa aton mga pumuluyong ignigrense, no? Mas dako pa ya ang tsimpo nila no nga ginaspend nila sa gwa sa police station or sa sagwa kaysa sa ilang mga pamilya. Dako-dako ini nga sakripisyo para sa aton makakapulisan, no. Amo na nga gakinhanglan sila sang pag-atipan man para mangin maayong ilalawas. Kaya hambal na gani sa aton mga doktor gani ka partner, no. Health is wealth, no. Kung maayo ang aton lawas sa aton ina manggad, no. Makaserbisyo sang maayong aton mga kapulisan kaga syempre in case of emergency kung kamo nagkinhanglan yang aton kapulisan na gilayo na iyang kadto sa inyo, alerto, no, partner, no.
0: Yes, and also not only ang aton nga kapulisan.
1: Mm-hmm.
0: Because gani, no, hindi nila mahimo ang ilang 12 hours duty or sometimes more pa, no, without their families nga nagasupport,
1: yes,
0: sa ila. And speaking of, I'd like to greet my wife, Jamaica Escamilla. Maayong hapon sa imo kag salamat sa pagpanirbisyo.
1: Yes, no. Kay siyempre, partner, no, kung isipon naton kung nagasakripisyo ang aton mga kapulisan, no, mas dako ang sakripisyo sang ila mga pamilya nga nabilin si ila panimalay, no. Kaya isipon naton, no, gamay nga oras ang mahatag sa ila, but then ara sila, no, nagabulig, naga-inspire, no, kag nagahatag man sang advices sa aton mga kapulisan. Amo na nga sa aton mga kapulisan, no, nga ara dira subong naga-duty, kag nagapan mati man subong sa ato na programa, no, palanggaan ninyo ang inyo mga pamilya, no. Kabalo kami nga kulang gid ang inyo time para mag-spend sa inyo pamilya, but then kung matagaan kamo chimpo, spend ninyo, no, ang nambal na bala nga bisan gamay nga oras kung gin-spend mo sa mga tawo nga palangga mo, mangin maayo, no, ang inyo paginawi sa inyong sulod panimalay.
0: Yes, exactly. Amo man na siguro ang ano, no, ang mga time nga ginaspend mo man kay Sir Elmer?
1: Yes, no, always ginaiyo, no, kag siyempre tagaan ta ginaya permisa ang importansya ang aton pamilya. Kay ako ya partner ya biskan gamay nga time nga mahatag sa ako niya, ginatagaan ko ginahatag ko gina, no, upod siyempre ang amon nga duwa man ka bata, no. Pinagina ka importante naghatag ina sang kusog kag kabakod sa aton nga kapulisan, especially nagaspend kita time sa gwa nga malawig. Kaga syempre kisa makabatsyag ta sang kaluya, kakapoy, pero once nga naka-spend ka time sa imong family, kumbaga naga-recharge ka, no, makita ko na gani kisa partner no sa aton yung mga upod, no, ginapost nila sa Facebook, maupod nilang pamilya, ang ilang nga caption is recharge, no, gakuha sila kusog sa ilang nga family. Kaya syempre, no, kung hindi tungod sa ila pamilya, ano na lang ayhan ang matabo sa aton mga kapulisan, no, maluya, makapoy, kag wala pa sa mga support system, no. Pertidaan kabudlay subong sa aton duty high, no, especially ni ang aton yung kapulisan subong waay untat nga naga himo sa makasang ikaayo sang aton nga komunidad, no, especially ni aton nga mga kaso subong bala partner, no, ang sa violence, school violence, no, grabe na gid, no, perte na gid kadamo subong sang kaso ta about sini kabalo ko, no, natakol man may sa nagligat, but then, no, aton tagaan advice ang aton yung mga estudyante kag sa aton mga maestra, no, nga ara sa eskulahan kung sa diin, no, ang aton maginikanan niya nagasalig nga ang aton kabataan safety kay tungod ara sila sa eskwelahan, no. Why sila kabalugali nga ang eskwelahan subong is hindi na safe zone para sa aton mga kabataan, kay isa na subong kamataas nga kaso amo ang violence sa mga eskwelahan kung sa diinong aton mga kabataan nya mga minor de edad ang involved diri, no, ko partner nga mga kaso, no. Ikaw partner, nung maano mo ya masiling mo sa sining nga topic na to, no.
0: Yes, and actually, i-relate naton sa aton nga pag-celebrate sang anniversary, no? Because the celebration sang aton nga 52nd founding anniversary is not only to celebrate the service sang aton nga mga kapulisan, but also ginahiwat ini siya naton to renew and to remind the people of the partnership between the police and the public.
1: Yes.
0: Because this school violence and any other violence related cases mapunggan ini siya naton kung magbinuligay kita. So sa subong kinanglan nato, no, is the help of the student, the parents and the teachers, also syempre the police.
1: Yes.
0: Para mapunggan naton ang mga school related violence kag makahatag sang safe environment para sa aton nga mga estudyante, for them para makafocus sa ilang learnings kag sa ilang pag-eskwela.
1: Yes, oo, partner, no. Kaga, syempre, no, isa man ka responsibilidad sa aton mga kapulisan na maghatag sa mga lecture, no? Kabalo ko sa aton yung mga police, community affairs and development officer, no? Why kamuuntat nga nagakadto sa eskulahan, no? Nagahatag sa mga lectures, no? Regarding sinikag, kami, no, nagainganyo, gino, sa mga teachers, principals, sa mga school heads, no? Ipatigayo ninyo ang anti-bullying sa inyong mga schools, no? Di ba, partner, no?
0: Yes.
1: Okay, ang bullying na to, na yung katawag, hindi niya siya simple lang nung kaso, no? Amunisa nga ang aton iban nga makabataan, no? Gambal sila nga ang aton nga kabataan nga nakahimo sa hindi maisiskulahan is victim sa bullying, no? Sa aton, maginikanan, mandira, no? Nagapamati, no? Tuloy ninyo, no? Guide ninyo ang inyong mga kabataan, kaya kisab lang kita nga ginikanan, balaabi nato ng aton kabataan, perti nakabuot sa aton nga panimalay, no? Wala kita kabalo nga sa guwagali, pagwa niya sa inyo balay, lai naman dito ang iyang behavior, no? Sa aton nga eskulahan, kung sa diin na nga, pamakuto nato nga, nangin na bayulinti ang aton bata, no? Isa na dakarason kay tungod biktima sa sanga bullying, no? Muna sa ito, maginikanan nila, guide ninyong inyo kabataan. Kaga luwas si nagali partner, no? Basi malipatan ko, no? Ang dako-dako, ganyang kontribusyon sa mga musiniblang mga behaviors ng aton kabataan. Ang online games.
0: Yes, daga-kwan sila, nagka-trigger sila sa violence,
1: yes,
0: and anything. So dako gid nga bulig din nga parts ang parents, no. Aton nga i-monitor ang online activities ang aton nga mga kabataan, not only sa online games but also sa social media. Kinanglan naton sila bantayan kag i-guide naton sila. Hindi man sila nga ibawal naton ang online games or ibawal naton ang ilang online presence, tagaan lang sila naton sang guide para maging proper or maging safe ang ilang online streamings or online gamings.
1: Yes, no, kag mas mayo gid ya partner yang ang aton maginikanan niya always siya nila gina-check ang cellphone sa ilang kabataan. Kaya nakita ko na ang hampang na bala nga anong Roblox. Na halos kalabanan sumong sa mga kabataan naton kay hindi lang ni kabataan, ha, ang mga adult na no naghampang sinino mga violent ang violence ang ginahimo dira sa amo nang hampang, no. Kung pwede palang gayda naton aton kabataan, hindi ninyo pag pahampanga sa mga violente nga mga hampang, kaya kis adira nila makuha, no, ang mga amo ni nga behavior, no, kay abi nila normal lang. Example na, no, apang tiro kada sa imuda kontra, gapanakit kada, gapamuno kada, daw normal lang para sa ila, no. Katungod sa curiosity man sa aton mga kabataan ni bla, no. Always kinaton isulod sa paminsaro naton nga ginikanan, no. Kita ang may dako-dako nga rule, no, sa pag-guide, sa paghubog sa aton mga kabataan. Kaya ang sa una bla mo ni Permi ginabati ang ko sa amon nga teachers bala. kung ano kuno ang ginagawi, kung ano ang ginatudlo sa ginikanan sa kabataan sa sulod sang panimalay, kung paano nila gintrato ang ila kabataan, kung paano nila ginmold ang ila kabataan sa sulod sang panimalay, amo na siya ang dalon sang bata once ka nagwa na siya no sa ila panimalay. But then hindi naton malikawan ang impluwensya sang social media nga amo nang pinakadako-dako gin nga rason subong kag issue subong no nga ang aton kabataan gamo sina. Kaga syempre no sa mga barkada no partner.
0: Yes, exactly. And as a parent, kita ang gina tingala or gina kwan sang aton nga mga kabataan as a leader. So let us lead them with love, not with fear. Let us teach them nga maging open sa tanan nga bagay. Love life or kung ano pamanda, yes, so, para at least kita ang may arasang first hand information about sa aton nga mga kabataan. Kag in that way mas easier nga ma-monitor naton kung ano ang ginapanghimo nila or kung ano man ang ginagawi nila. And hindi gid naton pagkalimtan nga kamustahon naton sila, not nga hindi man nga talagsa-talagsa lang, much better nga every day or twice a day mas mayo.
1: Yes, no. Kag kung pwede pa no partner no, kung pinsaron naton no, okay, kita ka sang manok na nga may buto, no? May buto balang gagmay. Ginatipon kita mo sa serum. Ginatipon yung iya mga kabataan, no? Masabagay, sapat na siya gani, no? Nga, bindita na mahimo bilang ginikana, no? Alas 5, alas 6 pa lang tipuno nato ng aton kabataan. Ululupod ka mo, kaon, no? Sa isa kalamisa. Kagdira, samta nagkakaon ka mo, pwede ka mo ka-open, no? Sang topic na kung sa diin, no? Ang inyo kabataan, maka-istorya man sa inyo, maka-open man sa inyo. Kagtunloan nyo gid ang inyo kabataan yung mang in-open sa inyo. Kaya, sana notice lang nato niya, no, partner, no? Ang kabataan, iblang ang mga mahipos, amo panikis ang nangina bayolente sa sulod sang eskulahan, no?
0: Yes.
1: Ipos-ipos lang sila. Kaya tungod sina nga ang ila balang nga mga ginabatsyag balang ila kalain sang buot, ang ila kaakig ginasupot nila no. Amo na nga gina-encourage ug ang mga ginikanan once ano lang biskan isa ka oras guro no, lawi gina gani isa ka oras sa partner no. May istoryahan niyo lang ang inyo kabataan. Tudluan ninyo nga mga open sa inyo kay wala ka mo kabalo base bugat na ang ginadala sang inyo mga kabataan, especially ni sa aton subong mga estudyante lang high school partner no. Kay daw ang problema gi subong duha ra gi sa high school eh.
0: Yes, because amugin na nga edad ang ano do ka revolutionary kumbaga.
1: Oo, kag ang curiosity gi sa bata no. Once ka nagtungtong na sila sa high school, kay kung elementary, siyempre bata pa man na sila, gino. Pero pag nagtungtong na sila sa high school, dira na masugod ang barkada-barkada, no? Ang impluensya bala sa barkada, muna nga sa mga ginikanan, dira. Kung pwede pa lang, no, kilalahan ninyo ang mga kaupod pirmi sa inyong kabataan, hibalaan ninyo ang mga activities ang inyong kabataan, kagang activity, kaupod ang iyang mga barkada no. Kayo wa kita kabalo no subong subong at simpo hindi lang kaya violence no ang gakatabo nga involve ang aton mga kabataan, konti pati man sa illegal
0: nga droga.
1: Droga na no, isa dira no kaga tungod sina ano no ng partner no natakol to man ang ano ang droga no, aton pag-istoryahan subong no ang padayon nga kampanya sang aton kapulisan patok sa illegal nga droga no, ilabi na ginusubong sa isa tubla ka bag-ulang operation no sa natabo sa Banwas ang EB Magalona no sa Agosto 29 no ang aton mga operatives sa EB Magalona Municipal Police Station nagpatuman sa search warrant operation nga resulta sa pagdakop sa isa ka ginakabig naton nga high value individual.
0: Yes, exactly. Kag medyo madako-dako tong ilang nadakop. Pila ka grams to gani?
1: Yes, 55 grams no ang nakuha dito no. Sa aton makaturan dira bala no. Ang aton kapulisan niya hindi niya maguntat no sa pagkapman niya batok sa illegal nga droga no. Kaya ini ang illegal drugs naton nga ini isa ni sa no kamakaguba sa puturo sa aton mga kabataan. kaysa ginhamba ko na gani, no, sa high school nag-start ang curiosity sa aton kabataan, no. Ang angila mangin barkada dira, no. Kalabanan ni Rais nagainom, gapanigarilyo, no. Kaya isipon nato na mga gateway drugs nato na ginatawag isa sigarilyo, no, kagilim, no, no. Da na sa ma-start, no, hasta nga matamat na sila nung magamit sang illegal nga droga, no. Amo na nga ang aton kabataan always ginaton i-guide, no. Mga iloy kagaga amay sa mga guardian dira, no. Always nyo man i-check ang inyo kabataan sa ilang mga eskulahan, no? Kung pwede pala nga pangayuan ninyo number ang ilang mga maestra kag maestro, pangayuan ninyo kag from time to time i-check ninyo kamusta ang inyong bata sa eskulahan. Kay basi pala naga ano kamo gasalig kamo nga ang inyo kabataan nagaeskwela, galiya kay ato sa bilyaran. Galiya kay ato sa iban nga balay nga nagasuyop, no? Aton protektahan ang aton kabataan, especially subong ation, nga halos kalabanan nga krimen nga katabo sa aton sosyedad, involve ang aton nga mga minors.
0: Yes, exactly. And also congratulations sa aton nga mga kapulisan, no? Sa 55 grams nga nadakop nila. If we come to think of it, there are like hundreds siguro nga mga kabataan ang napunggan nila,
1: yes,
0: magamit
1: corrected.
0: Because of intercepting this amount of drugs.
1: Oo, no. Tsakto, ginay mo partner, no. Naprotektahan na nga to na kabataan, no. Amuna sa blang ginahambal naton kis ang mas mayo pang aton bata sa sulod sa balay, no. Hindi naman naton siling punga ng gusto sa kabataan naton, pero encourage naton ang aton kabataan nga ma-engage sa mga sports, no?
0: Yes, be in sports, not in drugs.
1: Na, no? Kaya do, amugin ay permi ang ginahamba sa aton sa eskulahan, no? Be sports, not in drugs, no? Kaya wala labot nga makalikaw ka na sa mga illegal activities ng kung diin-diin, dira. Mangin healthy ka pa, no, makapabalhas ka pa kag syempre, no, mangin proud ang imo ginikana, no, kag ang imo nga mga pamilya, no, once nga mag-excel kaya sa sports.
0: Yes, exactly. Because kun ara kita sa sports, it's not just nga tudluan kita maghampang. We are also being taught discipline. Kung ara kita sa nagahampang sang kun ano mada nga sport event, syempre kinanglan naton i-maintain ang aton nga kalawasan. Kinanglan naton maging healthy para hindi kita dasig hapuon or kung ano pamanda. E kag para mas maayo ang kondisyon sang aton nga mga athletes, i-recommend naton siguro mas maayo ining alternative ang aton nga Clinica DTX 500. Para sa mas healthy kag mas kondisyon nga pagpang nga nga kalawasan.
1: Yes, yeah, so ano, kag always kinaton syempre, no, remind ang aton maginikanan nga ang aton kabataan hindi nyo mapagtagay isang sobra-sobra nga balon, no? kaya kisa pa man kuton mo ang bata, balahaw, no, nga ay siyempre ako nakaagi ko bala sa duty sa WCPD sa Morshop ako, Morshop Municipal Police Station, no. Makuton mo ang bata, paano ka nakabakal sa amusini? Kaya siyempre may kwarta ko. Isipa bala, no, sa estudyanteng high school, ang balay lalakton. Halin sa eskulahan pakadto sila balay, lalakton lang, waay plite. Tapos ang balon, 100. Di, ano himuon niya sa kwarta, no? Dira bala sa aton, maginikanan, be responsible kita, no? Hindi man siling pitaan naton ang aton kabataan, pero mas mayo nga tudloan naton ang aton kabataan, nga pangabudlayan ang kwarta nga mangin balon nila, no? Kaya nga, los, basubong kalabanan sa mga kabataan na partner, no? Though, matyagang kung mangayo sa ila, maginikanan niya, though, manghod lang nila. No? Kakadulaan na sila respect sa ila kabataan. Kang kasi ilang ginikana, no. Nga aga amuning aton kabataan, no. Isa na sa karason na kis ang aga amuning aton kabataan, no. Kis agad change gulpi ang behavior sa aton kabataan once ka nag-start na sa mga illegal activities, no. Kay kung isipon naton be ang isa ka bata sang wala pa siya kagamit, no. Respetado nga bata, mabuot, mapisa, na tinlo. Pero once nga nag-start na siya gani, no, gamit sang sining mga illegal drugs ni naton, eh, malain niya ang iyang behavior, no?
0: Yes, exactly. May makita na tanga nagiging irritable na siya, yes, or kung ano pamanda. And let's be watchful sa amo sini nga mga signs. Kung nagkakita nato nang aton nga mga kabataan nga daw hindi na among iyapagiho, kamustahon tagid. Kamustahon nato nang iyapalibot, because children at this age is easily influenced by their environment. So bantayan naton ang not only our kids but also their environment. Sino ba lang mga friends nila, kundi in sila permiga tambay or kung ano man da.
1: Yes, oo, no. Kaya syempre no, mga K5 no. balik ta tugi na sa aton nga topic ko tong asigin dakop tong illegal drugs. Kay sa topic ko tanang about sa illegal drugs no. Ano bala ang aton nga matun-an no diri no sa mga gina-lecture sa aton mga pulis no regarding sini sa illegal drugs no. Una no, ang kampanya kontra illegal drugs hindi lamang iniresponsibilidad sang kapulisan no. Iniresponsibilidad nato na tanan no sa pamilya, barangay, eskwelahan, local government, kaga iban pa no nga sektor sang aton nga komunidad no. Importante ang inyo papel no sa pagpugong sang sini nga mga illegal drugs no. Amo na nga sa ato maginikanan da o bantay kag istoryaha pirmi ang inyo kabataan. Tudloy sila parte sa peligro nga ihatag sa ila sang illegal drugs no. Kaga buligi sila syempre nga makapili sang maayo nga mga barkada kag maayo nga activity kung ara sila sa eskwelahan. Hindi ninyo siya pagpabayi, hindi niyo sila pagpasagda na lang kung anong ila gusto isundo nila no. Kaya ang aton kabataan subong islain na gid kaysa sa kabataan aton sa una. Kapat kita isang una ya GM ya. Kung bakulon kita mahibi lang tayo no.
0: Yes.
1: Oo, subong ya, gabato na no. Kaga isa pagidiri ang masakit nga kamaturan no. Hindi nato mabasol ang mga maestra kag maestro. Kay nga nahadlok man sila nga kon disiplinahon nila no padyo sa pagbadisiplina sa una sa aton nga estudyante. Basi makasuhan sila. O, oh, diba?
0: Yes, very limited na subong ang ila power to discipline.
1: Amo na nga itong kabataan is nag-ano na lang, nagpasagda na lang sing ilang ang mga pamatasan, no? Kisa gani makita naton sa mga eskulahan, ang itong kabataan, gadinalagan lang daw halos bungguan na nilang ilang ang mga maestra kang maestra, no? Sa aton mga K5, din ang pamati, mga kabataan, no? Always ginyo pinsaron, unahon gid premi ang respeto no. Respeto pagpalangga sa inyo mga maestra kag sa inyo mga ginikanan na syempre no. Kaga syempre disiplina. Disiplina gid. Kaya tanan niya masunod naman na once nga ang bata may disiplina, mahadlok na siya maghimo sa mga malain sa paryos niya no. Kung may palangga, may pagpalangga sa iya mga classmates niya, hadlok na siya magbully sa classmates niya.
0: No? Yes, exactly. And also abdugang lang sa aton nga topic about illegal drugs no. As I've noticed in the social media or in the cyberspace, damo-damo dira sang naga-influence para magamit sang illegal drugs. Because may mga kwan dira no, may mga videos dira nga gahambal nga ang amo sini hindi niya delikado. To correct that, tanan nga klase sang drugs as long as gina-alter ya ang aton nga mental state is dangerous.
1: Yes.
0: Even ilimnon, even marijuana or kung ano pada nga klase sang drugs, they are all dangerous.
1: Yes, oo no. Bisan ginahambal naton kaysa ani blang sa iba nya nga pungso di ba ya ang ini nga mga illegal ano ang marijuana is ano ni siya ya nang legal. Pero diri sa aton niya is illegal na siya no. Always naton isulod sa paminsaro naton, once nga madakpan ka nga nagagamit ka or nagabaligya ka, kung madakpan ka, ma-priso ka gid, no? Anong matabo dira? Siyempre, una-una, gid, ang masakripisyo sa imo pamilya, no? Sa ano ba lang ang ilang pagpaputoy-putoy sa imo nga makaeskwela ka, tapusan ang imong sudlan is hindi eskulahan, kundi rihas, no?
0: Yes. And also to correct that, because sa ibang galing pungsod, as you mentioned, legal ang marijuana. Sometimes ang gakabatian naton nga mga rason nga nagagamit sila is because hindi man siya delikado kuno. Wala kuno may gakapatay sa marijuana. To correct that, may ara gakapatay sa marijuana. Like for example, taguon talang to siya bisangalan nga si Tuto. So si Tuto no, nagagamit siya sang marijuana kay hindi pa siya kuno mapatay, wala man kuno side effect. So nalabyan niya ang iya tupad balay, nakagamit sang shabu. Kinadlawan niya, binuno sa sang tupad balay. So si Tuto napatay sa paggamit sang marijuana. So as long as gina-alter yung mental state naton, yes, it's always a dangerous drug.
1: Yes, no. Syempre no, isipo naton, ang tanan niya sobra is malain gid jano. Okay na siya sa iba nga pungsod is ginagamit nila as bulong. Galing kay syempre kitaya ang direya sa aton sa Pilipinas, ang mga Pinoy, ang mga maalam ya. Nami gid ko no ya sobra-sobra mo. Oh. Ginimo na nila bisyo. Amo na nga always naton pisaron ang illegal drugs ya. Illegal gid diri sa aton, no. Kag wala na ya ginatugtan sa aton gobyerno nga magamit kita sina, no. Kay amo na ginasiling ko once ka madakpan ka is mapriso kag ino. Kag sa aton mga K5, no, kon mayara kamo sang information party sa ginapatihan nga mga illegal drugs activities, gilayon ninyo nga i-report ini sa PNP o kon sa diin man nga nakaigo nga authorities. Pero importante man nga indi kita magpalapta sang wala pa na pamatud-an nga impormasyon. Amo na ginabal na ay ano sige may madugang ka partner.
0: Yes, speaking of sa mga ginapalaptang mga hindi verified nga impormasyon, damo-damo kita subong cases of cyber libel. Because of those information nga wala pa na pamatud-an or wala sang kamatuuran nga ginapalapta online. Yes. They are thinking hindi man siya harmful, chismis lang na.
1: Yes.
0: But then you are gonna be liable for cyber libel. And it's a criminal case, so may priso gid ina siya.
1: Yes, yung siyempre no, ito ganaton sa kapulisan ang pag-imbestigar, no. Kaga siyempre, korte na iyang mahusga, no, sa ilan, no, kung matuod gina, no. Ang aton niya katuyaan, amo lang ang pag-protektar sa aton niya komunidad, kag paghimo sang isa ka mas luwas kag malinong probinsya sang Negros Occidental, no. Ini ang inyong kapulisan, no, sang Negros Occidental Provincial Office, no, magpadayon nga magaserbisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita nga isa ka krimen, hindi magpabaya. Gilayon yung mag-report sa pinakamalapit nga police station o kun i-dial naton ang emergency hotline, no. Amo nang aton nga safe in IR dial 911, no, kung sa diin, no, halos tanan diri sa Negros Occidental is na promote na ina naton. Hindi na mabudlayan ang aton mga kauturan, no, nga in case of emergency, makatawag sila gilayon sa 911, no? Kaga amon dagali, no, gina sulit-sulit, no, diri sa kahanginan, no. Sa aton mga kauturan, no, hindi nyo pagamita ang 911 sa prank-prank o joke-joke ninyo. Kay once nga nag-prank-prank kamo dira tawag sa aton nga 911, gilayon ang aton mga kapulisan nga nag-sabat dira is i-block na ang inyo mga numbers, no? Di kung na-block na inyo yung numbers, paano karon kung matod-tood nga may matabo nga emerhensya sa inyo panimalay, sa inyo pamilya, no? Matawag kamo, hindi na kamo makasulod, kaya naka-block na ang inyo nga numbers. Amo na may 911 kita gaminto naton ina responsible kita, no. Kay ina nga numbers is ginagamit na for emergency, no.
0: Yes. And not only 911, no. We have a lot of options para mag-report sang crime. You can call the local municipal,
1: yes,
0: or city police stations. Or also i-like naton kag i-follow ang page ng Negros Occidental PNP.
1: Mm-hmm. No, kaya siyempre, no, partner, no, ang kaluwasan niya sa komunidad, no, nag-start kini permi, no, sa pagbinuligay sa tanan, no, hindi na responsibilidad sa aton kapulisan, hindi lang na responsibilidad sa aton nga LGU, kundi kita tanan-tanan na may responsibilidad kita.
0: Yes, as a community, magbinuligay kita. Kung wala nyo ma-report, hindi man namon sila nga ma-aksyonan dayon.
1: Mm-hmm.
0: And ang aton nga mga reporting options, very active ina sa. Sa aton nga page, Negros Occidental PNP, damo man dira sa nag-report, kag gina-aksyonan man dayon agad-agad.
1: Yes, oo. Kaga syempre, no, kami, no, sa Public Information Office, no, kung kamo magareklamo dira, kung may mga complaint kamo nga gina-send dira sa amon messenger, gilayon na namon nga gina-send sa mga local police stations kung sa diin na natabo kag kung sa diin ang naga-complaint, no, kay para masapos sa aton nga mga kauturan nga maga istorya, no, sa aton kapulisan, kagilayon sila nga mabuligan sa ilang nga mga problema, no. Pero before kita mag-end, no, ang aton galingan na Pulcom is my advisory, no. Okay. Ara, nakita ninyo exam advisory sa NAPULCOM, no? Ari ang anyong processing schedules, no? Sa ato makuturan dira nga nag-apply September 3, 4, 7, 9, 10, kag 11, no? Nayara, may mga reminders madan, no? Kindly take note your assigned date and prepare accordingly, no? Please wear your proper GOA type uniform. Bring your PNP ID and your latest eligibility during your application. Once confirmed, please proceed to the NAPULCOM Satellite Office at Camp Alfredo, Montelibano, Barangay Estefania, Bacolod City, no? May ara dira ano niyo lang, no, i-visit niyo lang ang ilang nga Facebook, no? NAPULCOM Negros Island Region, no? Kay parang sa ato makaturan dira nga nag-apply, updated kamo no sa mga ilang advisory, no? Kaga dira sila Facebook, may ara dira sila nga QR code ko sa diin makascan kamo kung first class, second class, fourth class ka mo. I-visit nyo lang ang ilang Facebook.
0: Yes. And good luck sa aton nga mga kauturan, yes, kag sa aton nga mga kaupod sa kapulisan nga magapapromote kag magakuha sang exam.
1: Yes, no. Kag in behalf no sa Negros Occidental Police Provincial Office, kami nagapasalamat gid no kay Doc Ramil Oy, no, ang isa sa mga generous naton nga stakeholders dira sa Negros Occidental sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahinginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang K5 News FM Bacolod, kagamuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kagdiri naman natapos ang isa kadisyon sang ato na programa, Nokpo sa Radyo. Ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala.
0: Kag ini si Patrolman Juan Miguel Escamilla.
1: Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Madamo gid nga salamat mga ka-K5.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kag abon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
10: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
0: Mm-hmm.
10: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
11: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kone, special forces,
10: special forces,
11: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
10: Correct.
11: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi ma-absorb kung wala si D3 Bio.
10: Correct.
11: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadto na niya, pamatcho na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung pala inom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that a mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imong mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nang adaan.
4: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butka.
10: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, bisan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyon, takahami. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amuni siya yan, ginakumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyon niya na. Even nga girebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
11: ato na ninja of your immune system.
10: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
11: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 Bio? May monolaurin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto ka kaykuan, padamo ato si natural killer cells kaya amo tumabulig sa kon.
10: Correct.
11: Ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
10: Correct.
11: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
0: Oh, D3 Bio ka na.
11: D3 Bio lang na, yeah. Kaya hindi magsalig nga, abini mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
0: Pwede ko tapit ka.
11: Dahil hindi kung may ipasulod ka nga, second immune system.
0: Correct.
11: Ang imong D3 Bio.
4: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana, if for problema, kung gida nga ako na regular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3
14: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung galing si Ariel nagkantot sila kisa nagligad sakit kaya katama diyan ba sa tiyo ko Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day tatlo ka adlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara ini sang anti-micro microbial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap sa mga butika.
17: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

It is a gentle reminder, mga ka-K5. Nga kinahanglan nato na mag-focus, no? Kung ano ang makontrol lang naton sa sininga adlaw. Kaga pagsalig, no? Sa kung ano ang kaya naton gabuhato no? When tomorrow arrives, mga ka-K5. Kag antes kita magsugod mga ka-K5, magatamyaw ako danay sa mga dungganon nga taho sang aton nga Philippine Army, ilabi na gid sa commander sang 303rd Brown Eagle Brigade nga ginapangunan

0: akong tahan. Sa aton nga 94th IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo si Malinaw. Sir, mayong hapon.
1: Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit
0: kag-amuman mga ka-K5 sa ato na 79 IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Kag sa aton man nga 62nd IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kag of course mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan ang tatay naman niya sa 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, maayong hapon. Kag amo man kay Ma'am Artiaga, ma, maayong hapon. Kagamaayong hapon man sa tatay, isang 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga nakabase subong sa Liganes, Iloilo. Nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III. Sir, maayong hapon, sir.
2: Utos ng Diyos akin to.
0: Kagamaayong hapon sa aton nga first commentor, first viewer, no, sa aton nga early bird. Maayong hapon kay Sir Leonardo Sevilla. Nag-monitor lang ko diri, ma'am, sa Barangay Tangob.
1: Ikaw ay maaglahi ka.
0: Kagasatan naton nga viewers kag listeners, kung may ipa-shout out ko mo, no, comment lang kay ibasahon ko lang ina kag sa aton nga mga viewers kag listeners.

0: kaga syempre mga ka K5 ako yan nagapati kuya mga ka K5 nga ang aton nga success. Ang aton nga success no. Ang dira makita ang aton nga pagbulig sa aton komunidad. Ang kalipay sang aton nga tagipusoon kag syempre amo man ang pagpangita naton sang insakto nga trabaho kag ang paghatag si nga suporta sa aton nga pamilya si kag sang aton nga kaugalingon indi kay sa pag-intra sa isa ka organisasyon mga ka K5 nga indi man kita makabulig sa aton komunidad, indi man kita makabulig sa aton pamilya, wala man kita sa nga insakto nga employment nga ginatawag kag syempre wala kita sa nga ginatawag nga katawhayan sa aton nga utok. So hindi na yung success nga ginatawag mga K5 no, kundi daw ka problema no kung amo na ang organisasyon. So sa liwat mga ka K5 didto kita sa insakto nga dalan may kalinong kag may katawhayan. Kag oras naton mga ka K5 alas 2:36 na kita sang hapon para sa aton nga mga viewers and listeners, standby lang kaya maga commercial break kita danay kag magabalik kita after naton commercial break. Madamo gid nga salamat.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
10: let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee.
7: Off pa
6: para sa
8: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: KK5 News FM.
16: News FM.
17: Magabalik kita mga ka-K5 oras natin alas 2.46 na kita sang hapon. Kagamaayong hapon, gali sa tanan naton nga mga tropa nga Yara Subong no, nag-reunion sa dira sa may nalipat ko sang lugar. Apang nag-reunion sila Subong mga ka-K5 para sa aton nga mga hunters family. Sa aton nga mga dating kasundaluhan no nga nag-retired na Subong, sa aton nga mga dating nga mga reservists no, active kag inactive, retired kag indi no nga nag-reunion Subong, ginatawag sila nga mga hunters family. Maayong hapon sa inyo ma'am sir, kag happy reunion lang dira, ah. Hindi magpatama inom no, kay basi kong mahubog kag ma-high blood.
18: Maaglahi kahit dugo.
17: Kagumaayong hapon, tanan makulod nun, bugtaw na kamudira mga bakulod nun, no? Kay hapon na ini, kabudlay kong sige tulog. Base karon kong gabi naman kita makabugtaw, kag sa gabi hindi naman kita makatulog. So bugtaw na, no? Para sa aton nga mga taga-bakulod nun nga nagapamati isang aton nga programa. Bugtaw na, bangon na, kamag-inom sang DTX Coffee Mix. Kagamaayong hapon, gali kay Corporal Gabrielio. Sir, maayong hapon. Kagamuman kay Corporal Alberio, kag kay Second Lieutenant Archaga.
19: Igagalang ko ang kapwa sa isip ko sa salita at...
17: Kaga ginaistoryahan natin ng mga kaki, 5 ang aton nga halfway house, no, dira sa Santa Rosa, Murcia. Ang aton nga halfway house mga ka-K5 no, nga kabahin sa nga pagsuporta sang aton nga probinsya para sa aton nga enhanced comprehensive local integration program o kunang aton nga ICLIP no, isa ka national government initiative nga ginpatuman man sang aton nga national task force to end local communist armed conflict o kun sang aton nga NTFLCAC agoda suportahan ang reintegration na sang mga anay naton nga mga friend rescued no, nga amo ang mainstream sang aton nga sosyedad, diri sa Negros Island Region.
18: Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinailan.
17: Kaga, syempre, mga ka-K5 ang aton nga iklip, o kung ang aton nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program, hindi lang inibasta kwarta nga ginahatag naton sa aton nga mga friend rescued, no? Kundi ini nga iklip mga ka-K5, isa ini ka paglaom, bago nga paglaom, protection kag oportunidad para sa aton nga mga friend rescued nga magabalik sa ilang pamilya, kaga magabalik nga manginang produktibo sa aton nga pumuluyo kaga muman sa aton nga pungsod. Kaga syempre ginapasalamatan naton mga ka-K5 ang aton nga mga kauturan, no, nga may tagipusoon sa pagsungka sa aton nga gobyerno. Kaya tungod nga ginpili nila ang kalinong, ang matawhay nga kabuhi, kaga syempre ginpili nila mga ka-K5, no, nga baguhon ang ilang kabuhi despite sang ilang ginhimo, nahimo, no, bilang isa ka dating yara sa kabukiran. Maayong hapon kay Ma'am Nancy Iscala Loberas. Maayong hapon, Ma'am. Watching live in Kabankalan. Maayong hapon, Ma'am Nancy. Kagasatan na naton nga mga listeners from Kabankalan City. Kaga syempre mga ka-K5, no, ginapasalamatan man naton ang aton nga mga ehensya, mga kaupod nga ehensya, kag mga individual nga nag-amot sa pagtukod sang pasilidad, kag gintagaan naton pagtamod nga ang duga nga mga pag-uswag. Ginaplano agod mapauswag pagid ang aton nga pagserbisyo kag makahatag sang mas suportado nga palibot para sa aton nga mga friend rescued.
19: Ako, sa puso diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itat.
17: Kaga syempre hindi naton pagkalipatan mga ka-K5 nung ang pagbinuligay, no? Ang hindi rason man ang kapigaduhon para mag-intra kita sa isa kong organisasyon nga hindi dapat. Kaga syempre kinahanglan mga ka-K5 nga mag-seek guidance gid kita kay Lord sa aton nga mga desisyon sa kabuhi para nga hindi bala magtiko ang aton nga dalan nga ginaagyan.
18: Maaglahi kahit
17: kag oras naton mga ka-K5, alas 2:50 na kita, no? Kadasig sang oras mga ka-K5, no, daw na bitinan ako, ah. Di kay amugid na, no? Isa ka oras lamang ang aton nga programa. Kag karon mga ka-K5, no, ang aton nga mga OPCON units sang aton nga 303rd Infantry Brigade, sa aton nga 79IB, sa aton nga 62nd IB, kag sa aton nga 94th IB nga padayon nga nagaserbisyo para sa kalinong kagapaglaom kag seguridad sang aton nga mga pumuluyo, no, yara ang aton nga mga tropa nga nagahatag sang seguridad sa aton nga mga nabukid nga nabahin sang Tuboso kag nabukid nga bahin diri sa Negros Occidental. Nawala ninyo siguro gakakitaan apang nagagiho ang aton nga mga tropa sa aton nga mga kasundaluhan mga ka-K5 para matagaan kamusang proteksyon. Kaga syempre, no, nagamonitor man kita mga ka-K5 sa aton nga PBOX, no, about sa aton nga Bulkang Canlaon kay hindi man naton mapaktan kag amo man sa aton nga pag-asa mga ka-K5. Kaya base kong hinali na lang nga may magsulod nga bagyo, naga-coordinate man ang aton nga kasundaluhan sa aton nga DRRMO diri sa Negros, ilabinigi diri sa Bacolod para mamonitor kag mabantayan, no, ang aton nga kalinong kaga siguridad. Kaga syempre ang aton nga 94th IB nga padayon nga nagakandak sang insurgency awareness para sa aton nga mga kabataan dira sa no, dira sa Ayungo, nasakop sang Negros Oriental naman iniya mga ka-K5. Kaya wala pili ang aton nga mga kauturan, no, sa paghatag sang lies kag deception sa aton nga mga kabataan. So ang aton naman nga kasundaluhan, no, gina-counter ina paagi sa paghatag sang awareness, knowledge kag ideas sa aton nga mga kabataan nga kinahanglan nga gamiton nila sang tarong ilang edukasyon para nga wala regrets sa ulihi. Kaga siyempre naman para nga magamit man nila sang maayo ang ilang edukasyon bala nga at the end of the school year pagkatapos nila nga mag-graduate sa college mayara sila sang toga nga ginasuksok nga mahambal nga worth it gid kaayo no kay tungod nga nakagraduate sila kag wala na sayang ang ilang pag-eskwela sa isa ka organisasyon nga hindi dapat. Maayong hapon. Ma'am Sally Almension still watching. Yes, ma'am, maayong hapon kag salamat no sa pag suporta sang aton nga programa. Kag siyempre ang aton nga 94th IB mga ka-K5 nga padayon nga nagahatag sang Youth Development and Crime Prevention Program para sa aton nga mga kabataan nga naga-aim nga i-enhance ang aton nga awareness para sa peace, community safety, kag responsible citizenship and informed decision making nga para sa aton nga kabataan. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:54 na kita sang hapon, hasta diri lang kita danay, no? Magkita ay naman kita sa daso naman nga adlaw. Para sa kaga siyempre hindi naton pagkalipatan ng mga ka-K5 nga maging happy sa sininga adlaw sang Domingo. Kaga para sa aton nga mga kauturan, no? Sa aton mga listeners nga wala nakasimba, kagina, may ara pa karon sa hapon, kagkaroon sa gabi, no? Magsimba para nga mabuhina ng aton nga mga sala. Kaga siyempre matagaan kita sang guidance. Kaga blessings pagid ni Lord. So saliwat mga ka-K5, hasta diri lang kita. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya, sang individual nga kusog, kag pagbiniligay ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Madamagid nga salamat mga ka-K5.
0: K-K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
0: DDX 500!
6: Garantisado!
0: Epektibo!
6: Aramis wow. DDX 500!
12: Istoryahan ta ang antioxidants paano ini naging detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
16: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apang bago ko inasabton Sir GP, remind us lanay nga siyempre inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
12: At least klaro. Inibangon dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances na nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
16: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
12: Bukana,
16: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
12: of
16: pesos.
12: Of course.
16: Nga kapsula nga, health investment.
0: DTX 500!
20: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test. Kina tong score gani?
20: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
12: Ilan na lang imong nga blood sugar?
20: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
12: Okay, DTX 500 is the super antioxidant given matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
16: Ginaparis laton ang ining gituwag Mighty si Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na nasang oxidative stress ug kung damo na ang free radicals sa selula, so masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
12: Amo na.
16: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginarecycle katong kuandaan, pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung yes. Ginaparis ta ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang Mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due tay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
21: Dina kano ang ginabatyag ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
22: Sa kadlo ka pila ka magino
21: sa
22: DTX 500.
21: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
22: Subong kamusta?
21: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatyag.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
23: Negros Power at your service. Hibal-on ta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor, Negros Power at your service.
24: Hello mga konsumidores, welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salmer Tigala. Well, this time, nanigad, discuss kita sa mga sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal nga maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupod si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka-programa, ang Negros Update. Ano ni siya ang Negros Update? Well, ato na pag-asturyan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvy Cabardo. Hi, Ms. Marvy, kamusta?
25: Hello. My human, it's been a while, yes, right? It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
2: Medyo kalaligad lang. Naligad doon kasuki ka. Doon nagpaway-huway kita, anay.
25: Yes!
2: Balik naman. Well, Miss Marby, I know ako, mabisi ikaw subong sa wag ang kalatabo natin, especially ang manual load dropping. But, we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
25: Negros Update, program ni siya, ni Negros Power, to update all accounts of our customers, mm-hmm. especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records.
2: Okay.
25: There are customers, of course, nga bago na ang tag-iya sa balay, mm-hmm. mayara man customers nga patay na.
2: Mm-hmm.
25: Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, mm-hmm. or sang papa nila, or sang mama nila nga patay na. So, sila nasubong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So, dapat i-update natin, mm-hmm. kung sino nag-get ang real owner, mm-hmm. sang sina nga mga accounts.
2: Why is this important?
25: Well, it's very important man sa aton nga records, of course. Kay syempre, from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs, mm-hmm. sa Negros Power. So, kinahanglan man natin mapabalo,
2: mm-hmm.
25: no, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga go into digitalization na sa subong si Negros
2: right.
25: Power. So it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
2: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
25: Pwede naton ma-amend or ma-islan ang names, billing names, mm-hmm. address, kinang may Arabic iban nga mga address no sa subong nga barangay lang ang nakabutang,
2: mm-hmm.
25: wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision, mm-hmm. or kung ano gid ba lang nga mga specific street no, so pwede ta na ma-islan, mm-hmm. kag para ma-correct. Then ang ilang nga mga contact number, mm-hmm. ang ilang nga mga email address, yeah. So we can update those mga information.
2: Okay, wow. So at least no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayo imo gidya yung pangalan.
25: Yes,
2: you can do whatever
25: course.
2: You want if you're the account holder. Eh.
25: Yes. Diba? Of course. And syempre sa subong kadamo kita sa mga government agencies man,
2: exactly.
25: or even mga banks nga naga-request sang
2: bill.
25: Mm-hmm. No, naga-request ang proof of billing naton.
2: Exactly.
25: So, it's very convenient, mm-hmm. if under sa imong ngalan.
2: Correct.
25: Ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sang imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
2: Okay. Let's talk about the process. How to update no information using the Negros Update.
25: Okay, we have made it very convenient, mm-hmm. sa aton nga mga customers, no. They can update their data,
2: mm-hmm.
25: through sa aton nga Facebook messengers.
2: Okay.
25: They can send it there, or they can email us, or they can simply proceed here sa aton nga office sa Negros Power.
2: Okay, now requirement. So, syempre may requirements kaniyan, pwede la kuya kambay nga ako si amo nimo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
25: Okay, sa requirements naman ginpahapos na ni Negros Power
2: kanami,
25: ang mga
2: ito
25: requirements.
2: Nga, ginapahapos.
25: Yes.
2: Okay,
25: okay,
2: ano na siya?
25: Syempre before do kabudlay gid sa aton nga mga customers, no, especially for those nga mga informal settlers, mm-hmm. naton, no, nga wala bala sang mga title, mm-hmm. nga i-present sa aton.
2: Exactly.
25: So ginpahapos ni Negros Power, all they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay.
2: Nice.
25: Then, kadto di sila sa aton, may pirmahan lang sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amo man na siya ang protection man naton sa in case may mga conflict.
2: Mm-hmm.
25: Sa changes sa mga names,
2: mm-hmm.
25: no, kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa so pag-change sina. So anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sa deed of undertaking.
2: Wow. Now, what are those possible ng mga concerns or problems ang matabo kung si Negros Power Consumer failed to update?
25: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga programs si Negros Power, syempre dumabudla yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kay di ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imo nga ngalan.
2: Exactly.
25: Mm-mm. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines sa dir nabag na karta, kung sino gid ang ara nga ngalan sa account, amo gid na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
2: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
25: Yes.
2: Yes.
25: Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
2: Okay, wow. Well, mas nami, hindi siya na-updated, ng ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? May mga fees in eh, para mas mayroon i-discuss na din, updating the information?
25: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gid na iya fees kung magkadto kamo diri or even mag-send kamo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
2: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, di ba lang ang ginatawag?
25: Yes.
2: Ms. Marv, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
25: Actually, pwede. Mm-hmm. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natin nga system. But, of course, may ara, gid kita dapat authorization from the owner of the account.
2: Pa.
25: Yes. Pero ga-send kita sang valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon. Because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalina si tenants, nagaproblema na si owner, kundi ina ang iya bill, kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it.

0: system. Kay para kung may mga programa si Negros Power, una ka mo nga makabati, una ka mo nga amon mapabalo, kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of Negros Power family.
1: Yes. Well, sa mga kasupidores, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton account importante gid na, so we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power, and if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number, and also you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
0: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kag sa telephone. So please update gid kay very important gid ni, because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, exactly. Details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power. Pwede na kamo makabaton siya.
1: Well, thank you so much, Ms. Mark, for always saying yes sa paghatag, you know, paghatag informasyon sa ato mga subidores. Sa mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update. No? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating mga program, Negros Power at Your Service. I am your host, San Martigan.
2: Inyo na batian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: 101.5 News.
4: P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: Sana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
7: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreta, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Magulo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
5: Tika, ma-choy ride na ta.
6: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga butika.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang lapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumay sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
6: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
7: Gluternamax. Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Number 1, K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid kada ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
7: Tigasi!
8: Tigalapa!
7: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh. Available now.
12: K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Whisper

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sang imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalikan DTX 500!
2: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung ginom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya, personally, nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
3: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yasang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in priska, dukat
2: do recharge ka gid, no,
3: recharge ka as in daw natural lang ang imo pamatyagan, nagnami lang ang imo tulog, all natural, unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga, patulogon niya kabilog nga adlaw, and then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kwan, imo pamatyagan. Class epic gid man abi sa tanan nga kwan.
4: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita, mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
5: Uy, tood na.
4: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon, especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
5: Husto.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may powerful compound
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis!
1: DTX 500!
6: Sakto, Sir Kevin. No, halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials.
4: There's ang silaks ang adlaw.
6: Silaks ang adlaw. Nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata, takululuwi, get these kinds of days, no? Kung damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amunin mo ka lang lahat.
3: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya. Including na da, ang mas makabulag na epekto sang diabetes sa mata.
6: Uy.
3: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
6: Uy.
3: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mga ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog kagid ya. 22 pesos lang imo gastuhon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamigaw. May nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
2: Mapaiway mo.
3: Mapaiway mo. Tisan no ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatyag nga balatian.
0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapakat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubin, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX.

0: Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Miski magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Masakit mangihi, mag-sporebiotics ka. Base UTI na ina, mag-sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
5: Sporebiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporebiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporebiotics.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. We direct ingredient pen-

0: 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Masali si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Spore Biotics naginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga puti.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikang.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Number 1.5 K5 News.
19: K5
18: News FM.
20: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Wattow.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment.
7: Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Pinakabaratong nga data.
6: Sa Shopee. Off pa para sa
7: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Domingo, Agosto 30, tuig 2026.
16: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
15: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, bangod sa ginaaligar away sa parking, lalaki na niro sa hinigaran, tatlo pilason.
16: Sa balitang nasyonal, nagkalamatay bangod naman sa asod-asod nga bagyo kag habagat sa Pilipinas, nagsaka na sa 32.
15: Sa balita international, nagkalamatay sa flash flood sa border sang Nepal kag Tibet, nagsaka na sa masobra 700.
16: Sa balitang sports, EJ Obiano na qualified na sa 2027 World Championships.
15: Kag sa ato naman balita, entertainment, concert ni Yeng Constantino nangin madinalagon. Lasay sa side.
0: Tulad panahon.
15: Para naman sa aton nga ulat panahon, alas 4 kay nasang hapon, ang sentro sang Tropical Depression Tilandok ang ginabulubanta. Base sa tanan nga available data nga yara sa 1,180 kilometers east of extreme northern Luzon.
16: May dalay ni nga kabaskugon nga hangin nga nagdangat naman sa 45 kilometro per hora. Malapit naman sa sentro kag pagmadlos nga nagdangat naman sa 55 kilometro per hora.
15: Ang Tropical Depression Tilandok ang mahinay nga nagagiho karon pa northwestward nga direksyon.
16: Sa karon, wala pa sang wind signal nga ginapatuman sa mga lugar sa Pilipinas.
0: Balitang lokal.
17: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
15: Lasay 7, kag para naman sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 43 anyos nga lalaki, patay matapos ginaligar nagbato sa kapulisan sa Moises Padilla. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
18: Nakiging kilala nga si alias Renan matapos giniligar, nagbato sa mga kapulisan sa ginserbe ang search warrant. Kagay inapasado las 3 ang aga, Agosto 30 sa Sitio Toko, Barangay Inulingan, Banwasang Moises Padilla. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, pamuno sa Moises Padilla PNP, nga nagbato ang suspitsado matapos gintinguaan sa kapulisan nga maserbe ang search warrant. Wala naglupok ang shotgun nga una ginuyatan ka suspect, kabangdanan, nga ginbailuhan sini sa kalibre 45 kag nahimo sini nga palupok sang tatlo ka beses. Sinupa sa kay Villasario nga nakabalo sila ka magpalupok sang armas lutang bangod sa pagbato ka suspitsado kag para madepensahan ang ila kaugalingon kag diri na iguan ang suspitsado nga ginatan-aw nang kabangdanan sang iya kamatayon.
19: So while ga ano kita so nagbato ni nga to na subject, so with that sang para maano naton ma-overcome naton ang imminent danger sa naton ano, so naga return fire ang aton ano aton na kapulisan, so amo to natabo nga na napatay ng aton ano no aton na subject sang operation.
18: Na-recover sa suspect ang isa ka caliber 45 pistol, shotgun kag pila ka mga sachets ng suspected shabu. D3 Bio Evening Newscast. Then it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Samtang kabankalan naghahanda na para sa pagsaulog sang ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary nga programa naman nga magalawig sang isa ka bulan. May kampiyon ng balita si K5 Rovic Mungkal.
17: Nagapreparar na ang siyudad sa Kabangkalan para sa pagsaulog sa ika-126 Philippine Civil Service Anniversary kung sa diin mayara sa nasari-sari ang mga programa sa bilog na bulan sa Setyembre 2026. Ini may tema nga bawat kawani, lingkod bayan, puso, dangal at galing para sa bayan. Tuyo sa mga programa agud ma-promote ang camaraderie, wellness, employees engagement, recognition and excellence in public service. Ang nasambit nga programa ang pag-umpisan sa kick-off ceremony kag Motor Trade sa September 1 sa City Hall Ground kag pagasunda naman sa kawani Hustle Hub, Employees Bazaar and Creative Market kag madamo pa. Ini nga programa magalawig tubtob Oktubre 2 kung sa diin magahiwat sang City Official and Employees Day nga patigayunon naman sa Kabangkalan City Cultural and Sports Center. Report gikan sa patrol. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Nasays Jess, iban pa nga balita lokal. Bacolod City, rank 3 sa fastest growing city economy sa Pungsod, Pilipinas. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
20: Yara sa karon sa rank 3 ang syudad sa Bacolod sa kapintrang 33 ka mga syudad sa bugos ng Pilipinas nga may pinakamadasig mag-uswag ang ekonomiya. Base ini sa 2005 Provincial Product Accounts sa Philippine Statistics Authority kung sariin nagtubo sa 6.8% ang ekonomiya sa syudad nga mas mataas hindi lamang sa Visayas kundi sa bugos ng Pungsod. Samtang nagapakita naman ang iniyong resulta sa padayon ng pagdako sa economic activity, negosyo, investment kag oportunidad sa syudad. Sa piyak na bahin, nagapanguna ang General Santos City nga may 8.0%, ginsundan sa Cagayan de Oro City nga may 7.4%, kag ikatatlo ang syudad sa Bacolod. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini nga balita ganadulong sa inyo, basa kaluan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena na para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Sa katapusan nga balita ng lokal, bangod sa ginaligar, away sa parking, lalaki na niro sa hinigaran, tatlo pilason. May kampiyon nga balita si K5 Jerry Lo Mungkal na Luis.
21: Pilason ang tatlo ka individual matapos siya ginlutang sa isa kalalaki sa Osmeña Street, Barangay 2, Hinigaran, Negros Occidental, las 11:25 kaina sang aga, Agosto 30. Ginkilala mga biktima nga amo Sunday Maricel Mumbai, 37 anyos, Cesar Mumbai, 64 anyos, kagisa kapito katuig nga lalaki, nga lunsay mga residente sa nasambit niya lugar. Samtang ang suspitsado naman amo si Chester Villa Gonzalo, E. Mumbai, 52 anyos, isa ka job order employee sa Hinigaran LGU kag residente sa Barangay Gargato sa Banwa sa Hinigaran. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel, hepe sa Hinigaran Municipal Police Station, pangod sa ginaligar away sa parking, naglalisay ang suspect nga si Villa Gonzalo kag ang biktima nga si Maricel. Nagbalik sa salakyan ang suspitsado kag nagkuha sa .45 caliber pistol kag ginluthang ang mga biktima. Naigo sa nawala nga tiil ang pito katuig nga lalaki. Naigo naman sa tuong nga hawak si Maricel kag si Cesar naman ang naigo sa tuong nga paa. Gili naman nga nagresponde ang Hinigaran Municipal Police Station kag nadakpan pinaagi sa hot pursuit operation ang suspitsado. Nakuha siya nga paginakop ang isa ka .45 caliber pistol, duha ka mga magazine kag pito ka mga live ammunitions. Nakuha man sa crime scene ang pito ka mga empty shells ang .45 caliber pistol. Gindala naman sa ospital ang mga biktima kag yara na mga ini sa stable nga kondisyon. Naibaluan nga magpamilya malang ang suspitsado kag ang mga biktima. Ginaaligar nga may daan nga hindi pagindindihan ay ang suspect kag mga biktima. Naibaluan nga hindi lisensyado ang armas nga gamit sa suspitsado. 3 counts of frustrated homicide ang posible nga igapasaka ang akaso, Bato kay Villa Gonzalo. Ako si K5 Jerry Lu Mung.

0: Sa Office of the Civil Defense, Sucon OCD, makita sa apat ka mga rehiyon sa Luzon ang mga lugar nga apektado sang baha bangudaman sang halos wala untat kapag bubo sang ulan dala sang habagat.
1: Ini nga mga Sucon rehiyon amo ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, kag National Capital Region ug NCR.
0: Bangod sang kalamidad, naglabot na sa 3,178 ka mga puluy-an ang naguba ukon na halitan.
1: Nagsaka naman sa kapin isa ka gatos ka mga karsada kag 13 ka mga taytay ang indi maagyan bangod sang baha.
0: Ginkumpirmar naman sa ahensya nga nautod ang duha ka mga taytay sa probinsya sang Tarlac kag ginahanglan nga magpangita sang iban nga alagyan ang mga motorista.
1: Nagsugod ang wala untat nga pagbubo sang ulan sa Luzon sa Sabado nga adlaw, Agosto 29.
0: May mga landslide man nga nagluntad sa probinsya sang Zambales kag isa ka porsyon sang Zubic-Clark Tarlac Expressway ukon SCTAX.
1: Sabado nga ukon Sabado sang aga, duha ka mga lalaki ang nagkalamatay sa landslide sa Subic Bay Freeport Zone sa Subic, Zambales.
0: Samtang nagsaka naman sa 32 ka mga persona ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa Pilipinas, bango naman sang bagyo nga si Maymay, Luis, Cagneneng, subong man sang habagat.
1: Na-record ang pinakamadamo nga fatality sa probinsya sang Benguet sa di nagluntad ang landslide kasunod sang halos wala untat nga pagbubo sang ulan.
0: Isa man ang na-record nga nabawian sang kabuhi sa Negros Occidental, bangod naman sang pagkalumos.
1: Lasay 15 sa iban pang balita national, ginbulgar ni Ramon Tulfo na may duha ka mga senador sa minority bloc na posible magbalhin sa majority bloc bangod o kunsamtang ginapatigayon ang impeachment trial.
0: Wala giningadlaan sang kolumnista nga si Tulfo ang duha ka mga senador judges sa apang nagapati si Tulfo nga magabuto pabor sa conviction ni Vice President Sara Duterte ang duha ka mga senador.
1: Tulo kay Tulfo pareho nga nagapangatubang sa mabugat nga kaso ang duha ka senador kag pareho man nga may balatian.
0: Kalakip sa mga senador nga may mga balatian na Senator Loren Legarda nga ginkumpirmar naman ni Senate President Sherwin Gatchalian nga nagapaidalom karon sa treatment.
1: In report man sa ni Senator Jingoy Estrada kag Senator Rodante Marcoleta nga may ginabatsyag kag detenado bangod sang mabugat nga kaso.
0: Ang tatlo ka mga senador lunsay miyembro sang minority bloc sang Senado.
1: Sa katapusan nga balita national, natalana nga ipresentar sang prosecution panel ang duha ka mga opisyal sang Armed Forces of the Philippines sukon AFP, subong man si Michael Poa sa pagpadayon sang impeachment trial.
0: Giningadlaan ang AFP official bilang sanday Colonel Manaros Buransing, the second kag Colonel Magtanggol Panopio.
1: Nagalaom ang prosekusyon nga mahatagan na sang kasanagan ang mga aligasyon angon sa hindi insakto nga paghamis sang confidential funds sa Department of Education o kon DepEd.
0: Natalana naman nga ipresentar sang prosecution si Attorney Michael Poa bilang hostile witness.
1: Si Poa among defense counsel kag spokesperson para sa depensa o kampo ni Vice President Sara Duterte.
0: Si Poa ang naging assistant chief of staff sang Department of Education sang nagserbisyo pa bilang DepEd secretary ang vice presidente.
1: Lasay sa Jesse Size.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, nagkalamatay sa flash flood sa borders sang Nepal kag Tibet, nagsaka na sa masobra 700. May kampiyon nga balita si ka-K5 May Hikilan.
3: Padayon nga nagsaka ang mga na-record nga patay sa nagluntad nga flash flood kag mudslide sa borders sang Nepal kag Tibet, China sa tuwing Miyerkules. Sa pinakabago nga datos, las 2 subo nga hapon sang Domingo, Agosto 30, yara sa 734 ka mga individual ang na-record nga nagkalamatay, samtang masobra 2,400 naman ang padayon nga ginapangita sa Nepal. Samtang sa bahin sang Tibet, China, 16 naman ang na-record nga napatay, samtang 546 ang ginreport missing. Kapin 20,000 naman kapwersa sang otoridad ang gindeploy agud magpatigayon sa search and rescue operations. Apang wala pa sa karon sa nakita ang survivor halin sa nagluntad nga trahedya. Ginausisa man subong sa mga eksperto ang nagpor mga ikaduha nga barrier lake nga nagresulta sa kakulba sa pareho nga bahin sa border bangod sa posible nga pagbaha. Para sa balitang international, ako si ka-K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: EJ Ubiena qualified na sa 2027 World Championship. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
4: Nakasunod na sa 2027 World Championship ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Ubiena.
5: iniang matapos na clear ni Obiena ang 5.9

0: centimeters sa Diamond League sa Switzerland. Ini ang ikaduha sa iya pinakamataas nga record sininga season na ang konsang Pinoy ang ikalimang pwesto sa nasambit nga kompetisyon para makwalify ini sa World Championship. Naghanda man subong si Obiena para sa Asian Games sa masunod nga bulan. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, concert ni Yeng Constantino nangin madinalakon. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
3: Nangin madinalakon nagin patigayan nga concert ni Yeng Constantino sa Smart Araneta Coliseum sang Agosto 28 tubtob Agosto 29 tuig 2026. Ini ang may titulo nga biyaheng 20 kun sa diin duha na ini kadekada sa patag sang pagkanta sa showbiz. Sunod nga magapatigayan sang concert si Yeng Constantino sa Cebu sa Setyembre 20, pagasundan ini sa Guasang Pilipinas sa Setyembre 25 kag 27, Oktobre 2 kag Oktobre 3, kag magatakop sa Disyembre 4 sa Laguna. Kaupod ni Yeng sa pag-perform amo Sanday Empoy, Janine Berdin, Angela Ken, Ogie Alcacid, Kayla, Sam Milby, RJ Jimenez, Enchong D, Chito Miranda, Casey Tandingan, Eric Santos, Angeline Quinto, kag iban pa. Nagtambong man sa two-day concert sa Sanday Heart Evangelista, Mika Salamanca, Vice Ganda, Ryan Bank, Clarice de Guzman, Gian Bernardino, TJ Monterde, Darren Espanto, Kylie Echari, Alexa Ilacad, Gary Valenciano, kagiban pa. Ginkanta ni Yeng sa concert amo ang Hawak Kamay, Salamat, Ikaw, Chinito, Sabi Mo Na, Siguro, Habang Buhay, Paano Ba Ang Magmahal, Darna, kagiban pa. Nanging director sa concert amo ang aktor kag dancer nga si John Prats. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Anong favorite mo nga kanta ni Yeng?
4: May ang ideya ko siyempre ang Hawak Kamay. At uh-huh. least gintagaan sang I think international award. For the last 25 years do nag-Japon mga batian mo Japon ng Hawak Kamay.
2: Ang nang gusto ko
4: yan.
2: Chinito akong gusto.
4: Ah, Chinito gusto mo.
2: At kung ikaw ay nakataw.
4: Muna. Kaya inalumduman ko siya, binalantaw ko na siya sa PBB.
2: No. Sino? Si Yeng?
4: Si, I don't know.
2: Sigurado ka?
4: Hindi, PBB.
2: Kayo ha?
4: Na contest siya. I don't know kung ano contest na.
2: Pero bigatin ang mga guest ni ano ha ni Yeng sa iyang concert
4: bigatin
2: ha?
4: Si Impoy.
2: Oh, uy, nagamayan ka kay.
4: Yeah, sikat si Impoy yan.
2: Uy, natawa bala KZ Tandingan.
4: Oh.
2: Si Ogie Alcacid. Ara nag-ara man si TJ.
4: Nag-guest
2: si, sino pa gitong gin-mention ni ka K5 Lori nga guest sa concert si Angeline Quinto.
4: Abi ko wala madayon na sa sanguna kay ang club team si JR. Nga acoustic guitarist ma JR Shabok. Sila nabiuna.
2: Oo.
4: And then do nag
2: Pero nami man kayong nadayunan niya si Yan.
4: Ni
2: Yeng Yan.
4: Way ko diba? Update siya ng ano.
2: Yeng Yan.
4: Kaya basta may tagiyan na way na ko
2: update. Do Chinese nga ano Yeng Yang oh, 'di ba? Ng Yen si Yeng, ang Yang pala si Yan.
4: Yang. Yeng Yan.
2: Diba?
4: Pero nami ano, and sa career ni Yeng B.
2: Uy, si Yeng bala, isa ni sa mga namian ko nga singer. Because nga, ang iabi nga mga kanta ka kay Five Rods, heartfelt B. No, may meaning.
4: No?
2: Tapos ang iyang nga tono bala.
4: Makabagabagamdam.
2: Hindi naman takabalong nga doon. Makabagabag.
4: Makahulubag bala tiyagod. Pero anyway, congratulations.
2: Makapagbagdamdamin.
4: Oh, kay for siguro daw wala na ba mga local artist nato nga nag-concert. Oh, ano?
2: Aside sa singer ni si Yeng, composer pag ini siya ka K5 Rods, pila sa mga kanta ni Angeline Quinto, siya ang nag-compose. Ang hindi ko magsala ang at ang hirap ni ng kanta na ni
4: kita
2: Angeline.
4: Oh, doon dyan, rado ano.
2: Sa mga ano, labla sa mga karaoke
4: at
2: na.
4: At ang hirap.
2: Nan!
4: Sa ano?
2: Hindi lang kabalo.
4: Basta. Hirap. pa. Ang hirap.
2: Oo, mga ginakanta, pero may sa...
4: Ito, you know, sa this coming mascara season, makagdomandi sila.
2: Oh.
4: Kaya ayaw mong gabi, pag win-winin nyo lang TF nyo.
2: Gani man.
4: Pwede taga 4 million ang TF, no?
2: Pero kay deserve manabi nila kay King Favros.
4: Yes,
2: ang pangalan nga na-build bala nila sa over the years. Oh. When it comes
4: importante,
2: to...
4: No, kinanglan pangalan mo, halungan mo
2: yes.
4: Hindi mo gitpag-ubon kay at the end of the day, magamit mo.
2: May araw, pag na sila kantang nga nag-collab sila ni Sarah Geronimo.
4: Ikot-ikot?
2: Ikot-ikot man. Hindi man ito kung ikot-ikot. Nauari man yan. Lain! Nang nalipat
4: tala?
2: Ko. Hindi!
4: Ati ginisa na yun, may natala mo.
2: Nalipad ka pero namin na siya. Ang mga fans ni Yeng kag ni Sarah, maka, ano na, makabali na ka. Familiar
4: si,
2: ng kanta.
4: Si Graciabla.
2: Sino?
4: Favorito niya, si Yeng.
2: Si Yeng.
4: Oo.
2: Hawak ka man.
4: Pero favorito ni Graciabi mo, sino?
2: Ano, sino?
4: Si Ivana.
2: Oh!
4: Ivana Alawi. Ara, sa kwan?
2: Sa?
4: Oh, sila ni Ramuel.
2: Ooh!
4: Favorito niya, si Ivana. si Ivana.
2: Yan pa nga tag iPhone.
4: Ito pa nga tag, hindi. 5 times.
2: Kabalo, nako na. Kasi na lang si K-5 Adrian. Bas naman Mga K-5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Domingo, Agosto 30, 2026.
4: Bande ban buhas nga lang ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magkasunod na ang Largavi sa program, kaupon si K-5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga puwersa, sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng Intag Balita. Ako si K-5 Jane Shatita.
4: At naman si K-5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K-5 News sa FM.
5: Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
5: ako, tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
13: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Vista.
1: Check your time kagisigong inyong mga orasan. Oras sa K5 News FM Philippines. Exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Vista.
1: Mayong gabi banwa. Ining Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
1: Ini, ang inyong bago nga tinamanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan. Kagbatuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puruan sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: Tatlo ka tawo pilason sa isa ka insidente nga nagluntad dira sa Banwa sang Hinigaran pag panglutang sa isa ka parking lot way ta kabarokon himata man lang ang nagkalabiktima sining shooter banon ta nakaron dugay with K5 Jerilu na Luis samtang dito sa Banwa sang Moises Padilla isaman ang patay matapos gagin patuman ng isa ka search warrant.
0: Lorgo,
1: ano ba lang kabangdanan sini banon ta nakaron dugay gikan sa Moises Padilla PNP, but let's start slow tonight. Kumo kay Domingo, ari unahon tabara. May ara ako sang ipakigbahin sa inyo, isa ini sa mga bagay nga kung kaisa, mapuslanta sa internet, labi na gid sa Facebook. May ara ako sang nasumalang kagabi sa akon nga pag-research para anong i-share na akon sa inyo tonight. And let's have this video. Ano bala ang mga tikang? Ano bala ang mga masami nga ginahimo sang mga tao agod mangin mas powerful kag makaatubang sang mga challenges sa ila sini nga pag pangabuhi. Let's have this video.
2: 7 things you must do alone to become stronger and more powerful.
1: All right.
2: If you want to become truly powerful,
1: pito ka bagay nabutang dire. Ano ang pito ka mga bagay nga dapat himuon nimo alone? But sinyon nagaisahanon, wala pariente, wala abyan, agod ikaw mangin mas maligon kag mas may kusog. Ari pamatian ta.
2: Journey nobody can walk for you. Support matters, but some battles require you to stand on your own. Here are 7 things you must learn to
1: importante
2: do alone.
1: Ini, number 1. Ang ginabutang diri sa video, which I think is very important, may mga pagpanglakaton nga ikaw lang gid ang makapatigayon. May mga bagay nga ikaw lang gid makaatubang. There are things kunon that only you can face alone and journeys that you alone must take. Damo ina, maagyan kita sa kabuhi. Alimbawa, balatian. Ang balatian at the end of the day, bisan ano pa nga may ara ka asawa, bisan may ara ka kabataan, may ara ka kapartidusan, may ara ka mga abyan sa gihapon, ikaw lang na gihapon mag-aatubang. Padayunon.
2: Face your pain. People can comfort you, but they cannot process your wounds for you. Eventually, you have to confront what hurt you, understand it, and decide that your past will not control your future. Healing begins when you stop running from what needs to be faced. Number 2.
1: Okay, number 1 siling ya at tumangon ang imo kasakit. Face your pain. Magamba kita pain ang buot siningon sina kasakit. Indi buot siningon nga pagpanakit lang sa imo nga ginlampusan ka baratiha o kung gininjan target ka. No. Ang ginabot siningon dira physical, emotional and mental pain. Halimbawa, emotional, ginbayaan ka sang imo asawa o kung ginbayaan ka sang imo nobya o kung the other way around, ginbayaan ka sang imo bana, ginbayaan ka sang imo nobyo. Husto ina, may ara kamiga nga pwede mo ichika, but at the end of the day, hindi pwede nga tawo lang sagwa ang imo sinisaligan. Agud atubangon ang kasakit nga imo sininaagyan. At the end of the day, it is only you who can face the pain. Atubangon ang kasakit. Kag dapat atubangon ang nakaligad. Hindi pwede nga ang kabuhi mo will forever be lived in the past. Hindi pwedeng kabuhi mo sa nakaligad mo lang ipangabuhi. Yari ang ikadua.
2: Nobody can think for you every day. Learn to question negative thoughts, control impulsive reactions, and focus your attention on what you can actually change. A disciplined mind gives you power over your choices. Number 3.
1: Okay.
2: Build your
1: number
2: 2,
1: disiplinahon ang imo utok. Nanong bot silingon, sa kada adlaw ang nagaatubang sang kabuhi, wala sang iban, ikaw lang gid. Indi pwede nga tub-tub mientras daw bibubot ka nga ara ka sa kuna. Banwa, ang kabuhi is very hard. Budlay ang kabuhi, labi na gid sa subong nga panahon. Abi tapos lang kay Facebook eh. Abi tatanan ara sa internet, abi tatanan ara sa Facebook. No! Life is hard. Ibutang tanan sa ulo ta. Budlay ang kabuhi. And at the end of the day, ang imo siniupod sa pagpanglakaton, ikaw lang gid. Hindi pwede nga daluon ka pirme sang imo asawa, sang imo bana, sang imo nubyo, sang imo nubya. O kargahon ka kungkungon ka pirme sang imo nanay, sang imo tatay. Tipano kung 50 anyos ka na? Hindi pwede. You have to face life alone with your mind. Ang utok mo, disiplinahon mo. Gid. Are, padayon nun ta. Nano pagid ko no?
2: Your goals will not always make sense to everyone around you. You don't need constant approval before you begin. Learn, plan, practice, and keep working even when nobody is watching. Results okay. Are often created long before they begin.
1: Bisan wala pa sang may nagambal sa imo nga pare kaayo gid sang imo ginobra. Don't learn. Dapat matuon ka, maplano ka, and do it. Even if wala may gambal sa imo nga mayong imo ginaubrano. Para sa beling bawa, sa akon trabaho as a reporter, wala ko yang may gahulat. Of course, kamo nga mga tagpamati, ikaw nga nagapamati, subong, pwede nga kamo mambal nga nami ang ginaubra ko. But even if wala may nagambal sa akon, I have to do what is right. Nga, because that is the responsible thing to do. Kung kaisa bala, kung wala may nagalantaw, kung may isa kalibo nga makit-an ka sa iskinita ko, unmo o kung wala? Okay, that is the question. Kung wala may nagalantaw sa imo, himuon mo ang dapat malahimuon o kung himuon mo ang husto nga butang because kabalo ka, husto ang ginahimo mo. Yari, padayon nun.
2: Come visible. Number 4, leave what keeps pulling you backward. Sometimes strength means walking away from relationships, habits, environments, or opportunities that continually damage your progress.
1: Uy.
2: Letting go can hurt, but staying
1: grabe,
2: somewhere that keep...
1: Grabe. Kung kaisa, dapat nga magtukod man kita o magpatuhaw sang kakusog nga nagabuot silingon nga pwede tabayaan ang isa ka bagay, tawo man ina, sitwasyon man ina, o kung environment man ina, o kung oportunidad man ina, nga nagabutong sa imo from making progress. Nanong bot silingon, kung ang imo relasyon, asawa man na, o kung bana man na, nubya o kung nubyo, nagapakunol sa imo, nagaprevent, o kung nagapugong sang imo pagdako, you should learn to decide. Dapat kabalo ka magdesisyon kag may ara ka sang kalig-on kag kakusog nga maghalin inayasuno sa sini nga video. Ari padayon unta.
2: Shrinking, you can cost even more.
1: Ay.
2: Number 5. Learn to manage your emotions. Being powerful doesn't mean never getting angry, afraid, or disappointed. It means learning not to let temporary emotions make permanent decisions. Pause before reacting. Think before speaking. A calm response can save you from problems an emotional reaction creates. Number 6, become comfortable with solitude. You need time away from
1: okay.
2: Other people's opinions.
1: Ari, ang ikalima, kag ikaanom, importante man ini, no? Learn to control your emotions. Dapat kabalo ka, magtagub sang imo kabangis. Wala nagabot silingon, siling dire sang video, nga hindi ka dapat mangakig, hindi ka dapat magkasubo, but kabalo ka magtagam. Kung sa tinaga, pabalasang una, sa mga katigulangan, kabalo ka magtagub sang imo kabaris. And that, I think, is very important. And mind you, ha, ang ginatinaga, ang tinaga bala, ang paglaragway sang katigulangan sa unang dapat kabalo ka magtagub sang imo kabaris is actually taken from the good book. Ang akon pag-inchindi, may mga scholars ginagasiling nga inabalang ano panawag ni ang mga tawo kuno who knows how to sheath their swords. Ang kabalo magtagob sang ila sining nga mga espada Amoy na ang magakadto sa langit na bilang blessed are the meek. Amo na ang bugos gid kuno nga passage. Blessed are the meek who know how to sheath their swords. Ti amo na kun sa ato niya mga katigulangan dapat kabalo kita magtagub sang aton kabangis. Very very important. Ikaduwa, ang ikalima dapat or ang ikaanom dapat kabalo kita maghakos sang ginatawag solitude. Kabalo kita magpangabuhi nga kita lang isa kaghakson naton ina. Being solitary o nagaisahanon does not mean loneliness. Very very important ha. Ari pada yun unta.
2: What you actually believe and want. Okay. Solitude can teach you self-awareness, independence, and confidence. You stop chasing approval when you become comfortable with yourself.
1: Number 7. Gusto no? Ari-ari. Tutukan ko. Ang ika-anom, dapat we must learn to be comfortable with solitude. Balo ka mo banwa? Na-realize ko sa aton sininga pagpangabuhi, kadamo sang mga bagay nga gusto ta hibaluon. Kadamo sang mga tawo nga gusto ta kilalahon. But ang pinakabudlay sa tuod lang at the end of the day is to know ourselves. Kilalahon ang aton kaugalingon. Kag tubtub hindi mo makilala ang imo kaugalingon, ambot kon ang pangabuhi is worth living. And makilala mo lang ang imo kaugalingon when that moment of solitude arises. Sa tuod lang banwa, gapati ko nga kita tanan nga tawo, mag-aatubang kita sang kamatayon nga kita lang nag-isahanon. Bisan ano pa kauyat hugot sang asawa mo o kung bana sang imo kamot, you are still facing death alone. Ikaw lang sa imo panguna-una ang mag-aatubang sang kamatayon. Tiya mo man ina, samtang buhay ka pa, dapat kilalahon sinubala ang alimbawa ako, sinubala si Julius Mariveles. Hindi lang niya bilang as a reporter, sinubala ako. Ano ang mga bagay nga naghatag sa akon sang identity? Ano nga mga butang ang naghimo sa akon ako as ako? Ano nga mga butang ang naghimo sa akon bilang tawo? Hindi akon ano ang pagkilala sang iban. Hindi akon anong pagkilala sang iban sa imo. Very important and very deep actually. Solitude. Kisang tawad hadlok sa pag-isahanon eh. Inablang ikaw lang kag ang imo utok. Imo lang panghunauna ang bilin. Very, very important ini. Ari pa dayon nun ta.
2: Failure. Failure can embarrass you, disappoint you, and make you question yourself.
1: Mm-hmm.
2: But every setback can also teach you something valuable. Take responsibility, learn the lesson, adjust your approach, and try again. Resilience is built through repetition. And here's the most important part. Real strength is not about controlling other people. It's about gaining control over yourself. You don't need everyone to understand your journey. Build quietly, learn privately, improve consistently. Let your results introduce the person you've become.
1: Uh-huh.
2: If this message spoke to you, subscribe, like, and share it with someone
1: okay.
2: who needs to hear
1: dalum,
2: it.
1: Dalum, dalum, ha? Dalum ining a video. That's why nga gin-share ko sa inyo tonight. Because ang katapusan, number 7, nga panugyan, learn to rise after failures. Natun-an ko sa kabuhi, hindi yan tungod lang sa sininga video, kundi sa mga kasakit kagkabudlayan nga naagom ko o na sumalang, nga tuod wala ka sang iban nga imuon kung mapalyar ka, mapaslawan ka sa kabuhi. Wala ka sang iban nga choice but to learn to rise again. Ang siling diri sa video, kung ma-fail ka o mapaslawan ka, dapat tun-an mo kung anong natabo sa imo. Learn, ang kada failure kuno is not an indication nga you are a failure. Something failed, may bagay nga napaslawan. Pero ikaw ya, hindi kaya kapaslawan, you are not a failure. May failure, may kapaslawan, pero ang tawo nga napaslawan, hindi na ya ang identity mo. Dapat kabalo ka magtuon, kabalo ka maghibalo. Ang kada kapaslawan should become an opportunity ukon kay gayunan sa pagtuon. And so very important ini ha. That's why nga nagsugod ako sini karon nga gabi tun-anta ang mga itabo sa aton kabuhi. Amuyag to ang 7 things you must do to become stronger and to become more resilient. Ang resilience, ina bala ang kahunit mo sa kabuhi. Katulad bala sang kawayan, nga kung maghuyop ang hangin sang bagyo, ano man nakamadlos, ano man nakakusog, nagahilay-hilay lang ang kawayan. That is resilience. Inaya ang pagbangon sa kada kapaslawan, ang tawag sina grit. Grabe nga ton anay na, ano bala ang nagahatag sang tawo o sang ano bala ang tao ang nagahatag sang grit sa isa ka tao? Ano bala ang nagapahunit sa isa ka tao? At the end of the day, it's up to you. Ako yagapati kung hindi ya pagpamati sa YouTube, hindi ya pagpamati sa Facebook, hindi ya pagpiyong sang mata kag pagmeditate lang. Of course initanan makabulig. Hindi ya pagpamati lang sa inspirational videos ang makapabakod sa aton. Karon dugay-dugay may istorya ko sa inyo nga sa aton galiutok may tuod nga parte sang utok nga mapatubo mo ang imo well ukon ang imo luyag nga mangin maayo ka nga tawo. Ang willpower may ara gali parte sang utok nga nagadako nga nagadako. Kag dire ko natun-an pabati ko na karon dugay-dugay nga ang tawo gali nga tamad maminsar ay pwede nga mangin lipot ang iya kabuhi tuod karon dugay-dugay ha, sa aton pagpangalagad.
0: Larga Vista.
1: And so I hope nga sa akon nga pagpaambit sa inyo sang sining malipot nga video natun-an taman ah nga may ara gali sang pwede ta mahimo agud mangin mas malig-on kita kag mabakod sa piyak sang mga kabudlayan sa kabuhi.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ari sa iluan tanang update sa Nepal, angot sa natabo nga glacial avalanche. Grabe, ginaktos na ang patay subong dito sa Nepal. Samtang diri sa Pilipinas, ang pagbinabaha, nagtuga na sang hindi gin man niya tama kadamo katulad sa Nepal. No? Pero labot na mga isagatos ang nagkanamatay tungod sang pagbubo sang ulan diri sa Pilipinas, tuga sang hangin na bagat. Unahon ta ni anay wa. Ang video parte sa Nepal kay alang-alang ang akon amigo sa Nepal karon nga adlaw kay may ilubong sa anay nga himata niya dito. Ang akon kilala nga journalist nga si Prabhakar Gimer hindi available tonight. So buwas ta siya. Ari anay video wa dito sa Nepal.
3: Nepal was hit by one of its deadliest floods in recent history. It was so powerful that it was first mistaken for an earthquake.
1: Uy.
3: But this was not caused by ordinary rainfall.
1: Uy.
3: About 20 kilometers northeast of the border crossing between Nepal and Tibet, a huge section of ice and rock broke away from a glacier. It fell into the narrow river valley below. The collapse was so large that it created seismic waves equal to a magnitude 5.2 earthquake. But scientists later realized it was not an earthquake. It was a massive ice and rock avalanche. The avalanche filled the river valley with so much debris that it temporarily blocked the river. And because this valley is so narrow, the debris created a natural dam.
1: Diyos ko.
3: For around 20 to 25 minutes, water kept building up behind it. Then the dam failed, and all that water, mud, ice, and boulders rushed down the valley at once.
1: All right. At least aray makadali ah. Sa ibabaw sang Mount Everest, kundi masyado kataas ini, mga 5,000 metro sa ibabaw. Ang report una-una nga may nagluntad nga linog nga 5.2 magnitude, hindi, suli. Ang natabo gali, ginatawag glacial avalanche. Nano ang glacial avalanche? Ining glacier, o kung ang ibabaw sang ang tuktok, yabala, naputos ina sang yelo, kay tigasno nga gasno pirme mo sa Mount Everest dito sa Nepal. Ang Mount Everest, amuning pinakamataas nga bukid sa bugos nga kalibutan. Sa lugar sa tunga sang Tibet nga parte sang China kag Nepal, natabo ang glacial avalanche. Suli gali pagkatipag sang ice, lunang, bato, nagtipag halin sa bukid, amo tugal iya ang nagtuga sang abi una ka mga scientist, dala na ang USGS, ini ang report ko tonight, ginakwa ko dire, halin man ang iban sa US Geological Survey, iya kakano. Ang abi una-una nga linog and then nagluntad ang glacial avalanche. Hindi, suli. Ang pagkatipag sang yelo, upod ang mga bato, lunang, halin sa ibabaw sang bukid, nagtuga ya sang pagtayog. So suli, una ang pagkatipag, ikaduwa ang na-record nga 5.2 magnitude nga abi una-una linog. Te, kumo kay nahulog ang yelo, ang bato, ang lunang, sa kitid nga klase sang suba, ang natabo, gadong nahimo siya dam, nga ginasupnan niya bala ang suba, Lathan River ang alan sine. Abi una ang natabo na una, sunod sa mga eksperto, ginsupnan sang yelo, sang sang lunang, kag sang ice, kag sang bato, I mean, ang iningkitid nga suba. Dispues, mga 20-30 minutos, nagpunong nga nagpunong ang tubig, tub-tub nga nagbuhang atong supon. Di kundi ang baha banwa, tub-tub 100 kilometros gikan sa ginsupnan sang suba, man pati ang mga kalasangan na tabunan sang tubig. Damo nga building ang natabunan, ginatos ang patay. Aray pa dayon nun.
3: 40 kilometers of road were destroyed.
1: Diyos ko.
3: And the flood was still causing major damage nearly 70 kilometers downstream.
1: Okay, padayon nun. Amo na to? Amo na to. Okay. So, 40 kilometro sang ano pa naman, isang dala nun ang nagkalaguba tungod sining baha. Dispues, ginatos ang patay. Naluoy gid si Rimuel sa mga taga-Nepal. Taga-Nepal, matyag ko, Adrian, si Rimuel, may dugo ni taga-Nepal mo. No? Pero nami ni si Rimuel, lagabatsyag gini siya sa iya isig katao, naluoy siya eh. Labi na gid nakita niya nga may mga tigulang, bala, nga nagkalamatay. Oy, by the way, the almost miraculous, ha? Ang natabo sa isa ka babae, standby sa report ni K5 Jerelo Mungkal na Luis, may babae nga nasapuan nga buhi, pila ka oras makaligad sang sininga glacial avalanche.
0: Lorga Vista.
1: E balon ta na dugang ah. As soon as available na ang aton connection, live gikan sa Nepal, perhaps by tomorrow, kay subong nag-ayo siya nga hindi siya pwede, kay may ara siya kuno ilubong nga himata niya dito sa Nepal. Pero siling ko okay lang na, man ining akon amigo, journalist, inireporter man bala, dito sa Nepal, pareho man sa akon, ang ngalan niya si Prabhakar Gimir. Oo, anay communication consultant sang Nepalese government kag anay katapo sang investments board sang ilang nasyon. So buasa maistorya siya sa aton.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang inyo pambukas ka mga balita o komentaryo for tonight dala sa inyo sa Calwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ipakilala ko ni sila liwat karon sa inyo ha. Kay may balita ta importante antes ko ni sila pakilala sa inyo karon dugay-dugay. May ara bag-o nga findings banwa ang mga scientist. Nakit-an nila kun diin nagatubo ining willpower. Inabala ang kahunit kag pagkadesidido sang tao, inablang pagkapursigido, the will, ukon ang kahunit sang tao, may parte gali sang utok nga dira makita. Nakitaan nga ang mga tao nga maayo ang ila sini ikaayong lawas, mga atleta, mga super athletes, mga super soldiers, ining mga elite forces, kag mga tao nga malawig ang kabuhi, dako ang ila sini parte sang utok nga dire nakita nga base dire nagaistar ang ginatawag willpower.
0: Larga,
1: but more on that karon dugay-dugay. Hindi ka mo magkalipat ha, sa aton nga health news, very very exciting and very very important. Kung gusto nyo kuno nga maglawig inyo kabuhi, dapat triningon nyo ang ina nga parte sang inyo nga utok. And one way of doing that to increase will, ang utok gali maskulo, hindi lang kinanglan nga ang lawas nyo lang ang pakwaton nyo barbell. Ang utok gali importante gid, because if you do things kuno that you don't want to do, mga bagay nga budlay para sa imo, mas nga nagadako ang ina nga parte sang utok.
0: Larga Vista!
1: Grabe, ako pagkabasa ko sang balita, pagkabati ko, do mahulog ko sa akon bangko. Indeed, ang utok gali is a muscle. The more nga ginagamit mo, the more nga ang utok gamaskulado.
0: Larga
1: Vista! Gani hindi gali pwede ang tamaran maminsar. Oo, hindi pwede nga ang tawo tamaran maminsar. Kay gakunol man ang utok mo. Pero te, why kuya kabalo kung nano to yung natabo sa inigaran, tatlo ang pilaso. Nambut kung pariente man lang nila ang naglutang sa ila sa parking lot.
0: Larga,
1: ano ang ginkabangdan? Ari ang idolo ko, K5 Jerry Luna Luis. Nano ang balita. Jer, good evening. Please come in.
4: K5 Julius, good evening. Ikaw gadyang idol. Kuya.
1: Nuga, ikaw lang ah. Ikaw ya.
4: K5 Julius. Dari kita sa shooting incident kaya naglungtad ka ina dito sa Banwa sa Inigran. So actually ka Kev Julius, sa pamangkot mo kung magparientihan ay relative or kung magkinanobla ining mga biktima kagang suspect, dito kita sa magpakaisahanay do something magrelative sila ka K5 Julius. Kasi do nang hindi man maglayuanay bala ang ila siling pamilya.
1: Uy.
4: So ka Kev Julius, pilason ining tatlo ka mga individual lakip ng isa ka pito ka tuig nga bata nga lalaki.
1: Uy.
4: Kag isa ka senior citizen kag ati ining isa ka babayi.
1: Mm-hmm.
4: So diri na tabo ini ka K5 Julius sa Osmeña Street barangay 2 Hinigran, no, pasado alas 11 kaina sa aga Agosto 30.
1: Jer,
4: ang ining biktima,
1: Jer, kindly orient me. Magambal ka Osmeña Street, di na siya ayon gani.
4: So both silingon sa Osmeña Street or ang location si Nika Kebab Julius is dito sa Atubang sa 7-Eleven sa Hinigaran, no? May bangga na siya. If halin ka sa Kabangkalan, going ka Bacolod, may bangga na siya pawala ka Kebab Julius. Sa Atubang sinang bangga or sa Atubang sang 7-Eleven, may bangga na daan pawala. So riktahon mo lang gina ka Kebab Julius, no? May ara da siya sang bungguan nga iglesia ni Cristo or may simbahan na dra, dampe. Dra dapat ka K5 Julius.
1: No, bali so, nag-abtanay sila parking lot sang ano ini.
4: Actually ining ginaparkingan ka K5 Julius, hindi ni siya parking lot gid, no.
1: Okay.
4: Two highway ini siya or dalan ini siya, but ang plastada sini ka K5 Julius dumay pala mahawan ining pamilya bala ang sa mga biktima dra sa area kag may nagapark nga isa ka salakyan which is iya man sa mga biktima ka Kebab Julius.
1: Ay, sige sige, so, plastar lang anay jar, karon lang ko maklarify ya. Plastar anay. Thank you.
4: So ining mga biktima ka Kebab Julius king kilala ini sila nga amo Sanday Maricel Mumbai 37 anyos kag ining si Cesar Mumbai 64 anyos kag pito ka tuig nga bata nga lalaki nga minor de edad, hindi ta pagpangalanan ka Kebab Julius, no?
1: Si Maricel kag si Cesar ano ini jar?
4: Ano? Go ahead.
1: Ano ini si Maricel kag Cesar?
4: Ini sila is mag-amay based aton sining information.
1: Si Maricel pilang edad gani?
4: Ah?
1: Si Maricel pilang edad gani?
4: Ang edad ni Maricel is 37 years old.
1: Okay.
4: Ang ining lalaki, ining tigulang nga senior citizen is 64 years old.
1: Uy.
4: Ining bata nga lalaki, allegedly bata ni Maricel ni.
1: Ah, but apo. Apo bali ni Cesar. So bali ang upod niya lolo, apo kag ang iya bata nga babaye.
4: Okay. Ang natiruhan. So kaina or so residente man ini sila sang among lugar kag Kebab Julius eh, no? Osmeña Street Barangay Tuinigiran. So samtang ining suspitsado naman amo si Chester Villagonzalo i Mumbai. So same sila apelyido or ang middle name ni Chester Villagonzalo is Mumbai. So mag-relative lang ni sila. So 52 anyos ini siya, isa ka job order employee sang Hinigiran LGU. Actually 2 months or 1 month pa lang ini siya nga naging membro or empleyado sang LGU ka K5 Julius. Kaya di, siyempre ito OFW ini siya. Ka Kebab Julius, oo, anay OFW. So nagpuli ini siya diri sa Hinigaran. Kag nag-ubra or siguro nag-apply ubra diri sa LGU sa Hinigaran kag nabaton. No? So sa water district ini siya na-assign ka Kebab Julius. So sunod kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sedel, ang hepe sa Hinigaran Municipal Police Station kay Kebab Julius, ginaaligar nga bangod bala sa hindi pag-insidyanay sa parking kay Kebab Julius. So ang plastada based sa iya may nag-parking ining pamilya sa ginaparkingan man, no, sa ining sospitsado. So karon ang natabo do ginapahalin bala ka Kebab Julius ang suspect ining salakyan sang pamilya or sang mga biktima. Unfortunately during sang ila sining istoryanay siguro nagluntad ang lalisay kag hindi pag-insidyanay ka Kebab Julius kay kumo nga magparentehan or magpamilya, may mga nahalungkat siguro nga mga daan
1: ay
4: mga hindi mga daan bala nga problema. Yeah, mga argumento o kon mga old grudge ka Kebab Julius. That's why naman nga ining biktima nagkuha gilayon sang iya sining armas nga 0.45 caliber pistol nga pistola ka Kebab Julius dito ging kuha. Iya ka sa salakyan kag nagakinang-kinang pa actually and the brand niya ni is SAM, no, ASM ang brand sang iya sining pusil. Kaga dito, ginpalokpa niya sang pito ka beses ining mga biktima ka Kebab Julius. So naglaigo, no, ining mga biktima ang pito ka tuig nga batang lalaki sa tiil, no, sa nawala nga tiil na igo ang ining isa naman amo sa tuong hawak ining si Maricel, samtang ang senior citizen naman nga si Cesar ang naigo sa tuong paa. So gilayon nga responde nga aton sitting nga Hinigaran MPS ka K5 Julius kag di na ano yun, nadakpan, pinagi sa at pursuit ining suspect. Actually, do taguon po kuno tani isang suspect ining armas niya.
1: Ay!
4: Ugaling, madasig man ang ato sila nga pag-responde sa kapulisan, kag tidid to na-recover kag Kev Julius ining isa ka .45 caliber pistol, kag duha ka mga magazine, no? Pito ka mga bala, or live ammunition sa .45 caliber pistol, kag sa crime scene naman na-recover man kag Kev Julius ining .45 caliber pistol, no? Ang empty shells kag Kev Julius, so pito gid. So, buot silingon, ang isa ka magazine sa .45 caliber pistol is pito ka bilog. So naubos git ang pito
1: ka
4: Kev Julius
1: nga nagipokit, no? Okay, single stock nga 45 1911 type.
4: 1911 ka Kev Julius.
1: Gincheck ko de online, may ara ASM Firearms nga daw Italian brand galing ini siya. Odo ako bag-o lang ko kabati ASM ha. Army San Marco, if that is precise, no? But nevertheless, the point is iyan ni personal firearm, may ara nagakaigo nga LTAF kag PTC-4 ining suspect?
4: Actually, naibaluan ko kay Julius aton sa nga pag-imbisigar man dito sa lugar kag sa PNP, no? Based sa pag-check nila sa firearm explosive registration sa sining firearm, negative. Wala sang lisensya.
1: Wow!
4: Sining pusil nga gingamit sang suspect sa pagpanglutang sa mga biktima kag kay Pep Julius. So, dito kagati decidido gid magfile sang kaso ining pamilya sang mga biktima
1: illegal
4: kag kaya ti syempre kumbaga kay Kev Julius nang illegal possession pag ini siya, no?
1: Oy.
4: Pero suno sa aton sining kapulisan, ang gifile lang again file nila nga kaso is 3 counts of frustrated homicide. So amo nang ipasaka nila batok sa suspect kagati ginpamangkot naton. Actually, no, ginatry naton labuton ko tani ining suspect kung ano naman ang yes ring bahin kay do ang nagagwa ka kay Kev Julius do ang sa investigation sa bahin pa lang ini kalabanan sang ano eh sang mga biktima, no? But ang information na naton or sa aton sa ring mga chismis nga nabaton na angot naman sa suspect or sa uring-uring dra, so hindi pa naton ma-verified gina. But based sa information naton kay Kev Julius, di amo na, no, may isa sa verified information na aton nga pwede pagwa karon is may ara sang problema angot sa duta pagit, no? Ang ining isa sa kinaawayan pagit nila nga dumadugay na nga ginalalisan, madugay na nga ginaproblema sa ilang pamilya is ining away sa duta. But dati siguro ka kay Kev Julius ining away sa parking lot or sa parkingan, posible ka kay Kev Julius nga ini sa mga rason bala do, kumbaga time bomb bala, kumbaga ka kay Kev Julius nga nga hulat-hulat na lang git kung saan o mapuno bala or saan o na lang git mapaupok. So posible ini ang tion kung anong ining tion kung nahimo sang suspect ini kay bangot nga ti do na

0: Rizal. Ining bahi.
1: Ha?
0: Kagaya of Julius.
1: Uy.
0: Oo, siya ni ang una gituno allegedly gintiro and then sunod na siguro kagaya of Julius doon na ano bala, doon na kibyasan or doon na stray bullet bala nagtupa sa bata kag sa amay. Doon mo ng plastada niya.
1: Jutay lang nga background jardin. Ang mga victims ara sa sulod sang salakyan sang natabo ang pagtiro sa ila o kun ara sa gwa.
0: Ara sa gwa kay Kenneth Julius kay ang mga victims ni based sa information naton do ang kapihan bala nga kung sa diha may park nga salakyan ang salakyan man nila nga park amo na ang ginamanage nila or dra sila nagaubra kay Kenneth Julius.
1: Oh.
0: So ana tabo ining suspect based sa aton information halin ini sa ilang nga balay kag masimba kun tani sa isa ka simbahan dra. So sa nagsimba siya, mapuli na siya or posible pagsimba niya or nagbisita siya sa Iloy niya kay do taga-dra man ang Iloy niya kay Kenneth Julius, posibleng nagpacking siya no, nagmaatras na siya, mapauli na siya kun tani sa ila kay ti ining ilang nga lugar. Ang ginaistaran sa sining suspect is Fontana Subdivision pero part naman niya sa Barangay Gargato. So kung Lupwes ba lang area kay Kenneth Julius kung sa Inigaran, oo, dra na yan nag-istar ining suspect. So mapuli na siya, may U-turn na siya kung tani or mabaking siya. Ugaling ining salakyan kay Kenneth Julius, hindi siya bala makabaking, do maalang-alang siya. That's
1: okay.
0: Why nga gusto niya man pahalinon, gusto niya papaidugon. Di kaso kay naglalisay sila kag amo na ni Ana Tabo kay Kenneth Julius sa tuman ka.
1: Pero wala pareho na sila ara mapark sa kitid nga dalan.
0: Yes, kaya ang dala na, kumbaga, two-way na siya, tricycle
1: okay.
0: To tricycle lang gani na. Actually, kay Kenneth Julius, kay kung parkingan sang sang salakyan, mapundog yung isa, kag malihit.
1: So, bali ang gwa sinada, hindi na pwede gani tani parkingan da. So, duwa sila magtimbang guilty of illegal parking kung tani.
0: Pwede.
1: Ay, okay. Pero, ano ang igo sa mga biktima?
0: Igo sa mga biktima sa ang minor de edad, no? Kaya Julius ang pito katuig na lalaki na igo ni sa nawala nga tiil.
1: Okay.
0: Samtang ang si Maricel naman sa tuong nga hawak kay K5 Julius.
1: Mm-hmm.
0: Samtang si Cesar naman na igo sa tuong nga paa
1: kay
0: K5 Julius.
1: Mga ano kal, anong plastada ang bata ginakungkong ni Maricel? Wala.
0: Actually, based sa itong information, wala, no? Ara lang siya sa area. Kung sa DNT, posibly, naiguan siya sang stray bullet, gindi yung K5 Julius. But, i-clarify pa nato nina, kung hungod yung gindi niya gintiro. Sa polis, nagawa nga stray bullet lang yan nakaigo sa bata.
1: Ang bata, may bangkaw nga dala o kon espada? O Indian target? Wala?
0: Wala, no?
1: Wala.
0: Kung makita natin kay Kev Julius, wala man sa kasarang ang pito katuig.
1: Correct.
0: Magbato,
1: hindi ko kayong chindi kung galing kay ti in the first place illegal ang firearm. So, I'm pretty sure nga kung illegal, although I don't know kay ti base may i-produce yung license ni eventually ang suspect, no? Pero ti, kung ikaw ya, licensed firearm holder, meaning nakapasar ka, examination para sa LTAF o kung license to own and possess firearm na kaagi ka neuropsycho examinations na kaagi ka interview sa psychiatrist niya iya mismo ka pulis. Ti apparently iniwala ambot way takabalo kung nano ang nagsindi sang iya mitsa nga paniruhon niya tong tatlo. Of course, galing kay ti at the end of the day, Jer, ang pamangkot, dere justified ba lang iya ginimo? May ara ba? Di ba?
0: Kung lang tawon mo ka kay Rev Julius, unarmed, mga biktima, no? Unarmed, wala sila armas, incapable man sila, kay ti,
1: bisan lastiko, wala. Bisan lastiko, wala.
0: Actually, wala agit. No? Sa sulod sang kapihan.
1: Ha?
0: Salamawan ining ang ining mga biktima sila ni Maricel, Aradra, no?
1: Danay.
0: Sa kapihan nga ina.
1: Gadigamo sila sa sulod, nagaserbi sila customer sang natabo ang pagtiro sila, wala.
0: Oh. amo nang base information nato, no?
1: Ha?
0: So, sila during that time. O kaling, kay Kayar Julius, tiko mo balang may daan na sila nga hindi pag-insipian.
1: Oh.
0: Gamay lang yung issue. Mm. Posible nga may nag-

0: taas gidyayo dayo ng tingog okay. Gagamunin nagsugod ang lalisay naman kakilag Julius.
1: If that is the case ang pamangkot amo sini. Si Maricel bala isa sa mga heiress o kon eridero sang sini nga duta. If that is the case no nga duta ang ginalinan kag may contested property. Ikaduwa, ining si Cesar isaman bala ini sa tag-iya sang duta nga ginakontest. Kay ti pinamilya nga away nimo.
0: Actually amuna ang ato ni pamangkot no. Ito hindi pa ma-disclose sa PNP okay. Kay kumbaga kay Julius kung imbisigaran din naton nga ano medyo madalom-dalom gid siya no. Kay Julius sa malin sa lolo sa ila gid kanan hasta magdangat sa ila kung anong plastada kung nag amuna ang plastada sa ila nga duta bala kay Julius.
1: Galing ting masubo-subo lang di may pito ka tuig nga bata eh.
0: Actually sa pagkinasal ginaaligar na ginabatian naton nga mga allegation is ginabully daw ang nanay sa ining suspect no kung nga do na duga ka impito ini ko no kay kabuhot ko no sang iloy sini
1: si
0: so,
1: ano
0: do ginapabati-batian do ginabully ko no amo nang mga alleged ka kay Julius.
1: Pilang edad sang iya iloyaw naton. Pilang edad sang iloya?
0: Amo pa na ang wala nato na pangayo agi na kay Pab Julius sa wala sang representative ng matubang sa ton kay subong do ka fresh pa sa ilan natabo kay ba na kolbaan pa but to follow up gid nato na kay Pab Julius.
1: Buti do gin sunod yang ginimo to sang taga San Jose Tacloban. Galing problem is ato yang mga kwan ni mga kabataan to yang sa Tacloban. Di ba? Bullying naman ang ginarason. Galing ti hamtong ka ng tao eh. Empleyado ka gani sang banwa? Diba?
0: Kag ang sa pamangkot mo gali kay Julius basi posible may ara siya sang ipresentar nga lisensya. Based aton sini nga pag-usisa gina sa PNP no pagpanalawsa nato tagina wala gid siya sa pangalan niya nga any firearm nga na-register sa iya kay Julius.
1: So kun wala ka sa registry wala ka, it is safe to assume nga wala ka LTAF.
0: Wala gid.
1: Kay ang may LTAF lang or PTC4 ay hindi gani because ang LTAF comes before PTC4. So meaning kung wala ka sa registro sang PNP, wala ka gidya nakakuha LTAF. So bali ang lisensya niya lang sa kay nanay ang madala sa pusil.
0: Amo para ang problema. Mangkoton naton kay F. Julius kung nakalisensya siya.
1: Ajusta.
0: O nakabalo mamilya niya nga may pusil siya.
1: Pero halong ka no, ya? Kay basi bala may kwaon pagid sa... Ay, sa bagay, aral naman siya prisuan. Subong, no?
0: Oo.
1: Kagkabalo ko, hindi naman kadali-dali masyak eh. Ewa?
0: Actually, aton Ria is ikwaon nato ng side niya.
1: Correct.
0: Actually,
1: dapat lang.
0: Ang side sa pamilya niya.
1: Ako gusto ko man siya gani interviewon, Jerry.
0: Oo, ako diba? Gusto ko man siya interviewon kay Kev Julius. Amo tong inahulat ko with kay Ina. O galing, hindi siya magpasugtan sa doktor niya nga ibalik siya sa selda or sa police station.
1: Okay, manang na.
0: Nga, hindi gid manami ang sitwasyon niya daw.
1: Importante kabuhi, yaman Jerry. Ang ginaproteksyonan man di sang doktor kabuhi eh. And that would include the life of the suspect. Kahit whether you like it or not, at the end of the day, suspitsado pa lang ni siya eh. May mga kinamatarong pa man ni siya. Sige ah.
0: Exacto, good. So, subong kay Kev Julius, di ginalagas sa ngatod sini nga PNP nga mag-gather nila tanan nga mga nagkakaigo nga mga ebidensya. No, agad nga i-file nila siguro by Martes, git siguro kay Kev Julius, kaya ti wala man opisina buwas. So, Martes, dapat ma-file nila yung agaw. Kaya kung hindi, kay Kev Julius matabo is ma-regular filing ini siya. So,
1: correct.
0: Possibly nga makagwa pa ni siya kag i-serbehan lang sa warrant. Pero,
1: i-file
0: nila yung agaw.
1: So, saan siya ganit gin-detain?
0: So, ang gin-detain siya kaina, no? Mga alas 12 or, mga muna.
1: 12. Ang reglementary detention period niya is pila ka hours?
0: I don't know if 36 hours yata kaya
1: ay, amo na bala dyan ang isa sa ipamangkot na subong sa pulis. Ano ang matabo? Yes. Kay ti may mga office hours na subong, may mga adlaw na nga wala opisina ng gobyerno eh.
0: based sa aton observation, kaya Julius, kaya siyempre ka-witness kita kung isa sa mga bypass operation.
1: Okay.
0: May mga bypass operation nga Biyernes, gakatabo. So, ang filing nila is Lunes, no? Kung hindi holiday, kaya Julius, pwede pa man siya kuno, but dapat timbrano ka pa kay Julius, kay damo man sa mga naga damo man sa mga naga files ang kaso. That's why nga kung malate ka pagka next day hindi na pwede.
1: But then again, ang pamangkot dahil so meaning hindi ma-inquest dayon ang suspect.
0: Ano na ang posible?
1: Diba? So that's why nga they have to go through regular preliminary investigation.
0: Yes,
1: sa mga
0: kay Julius.
1: Ayala. Madaw bag-o nga issue na nga nagtuaw, Jera. Daw gusto ko padalman na, di ba? Anyway, balon ta na sa masunod nga mga inadlaw. Diba?
0: So far, kagayab Julius, doon i-follow up natin ini ang version naman sa suspect. And kung makuaan to siya sa pahayag, siguro, for sure, subog, stress pa to siya. Kagati, kung mangkot, kung pwede talaga mamangkot, kamusta ang emotional health niya or ang iyang mental health, no? Kasi siyempre naimpito siya kay Julius kung ano ang mga naka-trigger sa iya nga naimpito siya kag naniro siya kay Julius. So amo na nga aton sini nga i-follow up siguro sa bisan sa pamilya na sa biktima kung ano ang plastada sa ila sining daan yung mga inaway kung nga nagdangat gid sa ining pagtirohay kay K5 Julius.
1: Jer! Yes. Do ginakulbaan ko ang kinanglan niya kun may pusil ka pa sinsuso kagid yan, no? E ba? Hindi kay nakibot ko. Kay remember sa Cadiz karon dugay-dugay well be having K5 Chester John Virunque. Ato yagin paluparan siya gani iya sanggot sang tawo. Wala iya balagin tiro. Believe ko nga pulis. Grabe ang maximum tolerance.
0: Actually, kung licensed gun owner ka kay Kev Julius, kulbaan ka man magtiro tao.
1: Correct.
0: Especially, example, kung may lisensya, no? Kaya ito, siyempre, kay Kev Julius, mafailan ka kaso.
1: Kag pwede matrace sa imo.
0: Mga privilegio nga mag-own some firearm.
1: Correct.
0: So, so wala labot sa administrative, or wala labot sa i-file sa ano si mong kaso, may ma-disqualified ka pagit sa pag-avail mo sa privilegio nga maka- firearm ka, which is to protect man sa imo lang sa mamla kagay of Julius.
1: Correct. So meaning hindi iya basta-basta nga makapanag-iya ka pusil.
0: Hindi sa neuro kagay of Julius, sa neuro ginamangkot gina eh kung may nagkakita ka nga mga something hindi makita sang iban, kung ikaw bla may kalaing ka sa buot nga nagkuha ka sa firearm kag
1: correct.
0: No? Written and siyempre mga pamangkot niya personal man.
1: So no gani sa ako ni amigo. Security. May amigo ko nga naka-experience. Tanan ga answer na sang exam mo. Siya do lapit na tunga. Tunga to tipila nga daan kabilog pamangkot na. Labot na sa tunga. Balo ka na nugin gamit niya. Lapis.
0: Lapis.
1: Oo, kay ti may ginatag nga lapis na mo. Gulpi lang, okay. Nagsulod ang examiner. Sining niya ay, hindi gali pwede lapis, ha? Ballpen, gid. Ti ang migo ko nga daan, mga akig na kuntani, why sa nang akig? Kay sining niya ba si part 2 blas ang exam? Ginatistingan ang pasensya mo, bla?
0: Ang examination ng neuro is do 300 plus ka mga
1: correct
0: questions
1: sa
0: answeran mo. So may time limit lang siyang butanda 30 minutes or 1 hour. Kada minuto dapat ma-answeran mo gid siya and hindi ka gid magsala. So sa last gid ni mo nga i-answeran, dapat kay Julius ka follow kag sa instruction kag basa kag di instruction kay base a drawing bala.
1: Correct.
0: Daga ka failure sa drawing gid.
1: Correct. Abstract reasoning.
0: Kaya interesting. Kaya ba, sigurado ang imo nga paminsaron, na mo na drawing mo kagati, lahat ng instruction.
1: Pero, sa tuod ng Bladger, ang neuropsycho nga examination, wala man sang kinalain sa NCEE sang una, no? No? Kung pinsaron mo, abstract reasoning, common sense, kag ginatest ang temperament mo, kung kutos ka, or whatever, but, amo nang nanamian ko sa imo diyan mag-report kay makapalawod kaya upod sa akon. Oo, makapalawod ka bala. Hindi lang yan kaysa panghigaron ng taga panghudhod bala, Jer. Na, makapalawod kaya. Pero anyway, Toto Jerilo, idolo ko. Salamat, Ked.
0: Amo na, kakingap Julius, no? Ang aton sining nga report. And iga-follow up naton buwas. And i-report man naton sa imo sa mga update and pinaka mga ulihi nga datos nga mag-gather naton tomorrow. So report, gikan sa Banwas ang Inigaran. Report nga nadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako sa KK5, Jerry Lou, Mungkal na Luis. Para sa kampon. Ay, kakingap Julius, may ginatamyo tagali nga always galisan sa imo. No, si Sir, wait lang. Paul Adrian Villanueva Calamba. Okay, of Julius.
1: Sige na.
0: Sa naman niya, sang Kabangkalan.
1: So, siya nag- Paul Adrian Calamba. Bau, salamat. Hindi na sila nga barangay?
0: Sa Kabangkalan ni siya, kay of Julius, kaya nag-ubrahan ni siya sa LGU. Sa ligad na pagdumdum natin.
1: Paul Calamba. Mayang gabi, sir. Salamat, salamat, kid. Sino ganito yung imutiyo sa Maaw? Sino
0: si Tito Bandot.
1: Bandot, Tito magbanwa.
0: Oo.
1: Mayang gabi nung Bandot. Upod so, sila sa akon idolo?
0: Ano, kakayab Julius?
1: Upod sila sa akon idolo si nung Pat?
0: Si Lolo Pat, ara sa Bungsan Carlota, gaamot siya actually buwas radyo, kakayab Julius.
1: Ang nga ah! Nga ah!
0: Kay ga pangayo siya, ga pangayo siya.
1: Ay, toon? Ay. Mayang gabi lang kay nung Pat ah.
0: So, muna ka kayo, Julius, report. Ginadulong sa aton sa Kalwan sa DX 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako sa KK5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News of App. Lorga
1: Vista. Pambukas pa lamang ining ang mga balita at komentaryo tonight dire sa inyo para tuntunan Larga Vista sa Kalwan. Ginadala sa inyo sa Kalwan, sang D3 Bio, DTX Premium Coffee, kag DTX 500. Lorga, sa aton nga pagpanabalik kalin sa lutangan ay dito sa Banwas ang Hinigaran sa Iluhanta. Banwas ang Moises Padilla, e banunta, na no ini isa patay sa pagserbe sang search warrant. Hisayranta ini nga balita. Pakaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
16: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
18: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
19: Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivirez. Larga Vista!
1: Standby na sa latest development nito sa Banwasang Moises Padilla. Mayang gabilang sa Kayroda ang rest night Kim Flora dira sa Barangay Sumag. Suman sa kay Christine de la Cruz and family, Gina Purano, Emmeline Cordova, Angie Aloy, okay, amat-amaton talang ini, Minda Liantino, Puroka May, may ang barangay Tagukon, Kabankalan City. Sa kay amigo Tagali Onyot Badaos Jr. dira sa Banwasang Inigaran. Kay Kony ang iya tiayon, kay John Paul ang iya anak. Dalasa na dira sa kay amigo ta Alan Takapan sa La Carlota, kay Nong Edmund Diaz and family sa barangay Tangub.
19: Larga Vista!
1: Sa kay Joyce, kumare Joyce, dira sa Barangay Vista Alegre sa Arau Property. Mayong gabi sa inyo. Mr. and Mrs. Herreos sa Bakyas, Mansilingan. Salamat, salamat, Gil.
19: Larga Vista!
1: Alright, Arianay, katuanta ang report. Antes kita magkanto sa Moises Padilla, kay hindi pa available si Major Ryan Villasario, katuanta anay si K5, Chester John Verunke. Antes ko magkadto sa video ha, nga may babaye 105 anyos ay tigulang na rescue dito sa Nepal. Grabe nga, nothing short of miraculous ha. 105 anyos na dalasa sang baha dito sa Banwasang Nepal ay ahay nasalbar bala sang mga rescuers. Pila ka oras makaligan nga ginlanas sang tuman nga tubig o kung dalom nga ba amak mo pati lasang ginlumos sang tubig baha. Sa nambal ko na early on sa aton sini-update kag ina sa Nepal floods ang balita nagasiling nga natipag ang yelo gikan sa crater o gikan sa glacier na balang nagakulap nga yelo sa kilid sang Mount Everest. Ti nagdausdos ang debris, magambal ka debris samo ina, may bato, may yelo nagsupon sa suba nga kitid amoning Lathan River. Gin dam niya basically ang suba kag nabulwak siya, nagdausdos o dumalasa ang tubig paidalom.
19: Larga Vista!
1: Ina karon dugay-dugay ah. Ari sa iluan ka na yung report ni K5 Chester John Verunke, angot ini, grabe nga pulis ah, amon yung ginatawag maximum tolerance. Nagligad pa ni nga balita pero wala ko nakuha diri sa Larga Vista. I think this should be an example sa aton law enforcers. Nga ah, sa pagsulundan sang PNP, ang gina-emphasize nila, pati na sa Philippine Army, ining ginatawag nga commensurate force. Ang puwersa kag kalakasan nga gamiton mo na santo lang sa ginagamit man kontra sa imo. Pero dalayawon ini, kung dito sa Inigaran, may empleyado ang Banwa, J.O., nga wala lisensya ang pusil, tiniro ang tatlo katawo, lolo, apo, kag ang bata sang sining senior citizen, area police sa Cadiz, wala yan naggamit sang iya pusil, bisan pa gininja siya nga. ang gingamit sang tawo nga reportedly mentally distressed o kon may problema ang pangunauna, sanggot, pinalupad niya, ala ninja.
19: Lorga,
1: pero despite sini, luwas yang kabuhi. Wala siya ginano sang pulis. Dayawon ta ining mga pulis katulad sini. Let's have Chester sa iya balita. Chess, good evening. Please come in.
20: Yes, K5 Jules, isagid ka mayang gabi amo ining isa sa mga dalayawon nga buhat kagagin pakita nga isa ka baganihan nga pagbuhat man kay K5 Jules ni Police Master Sergeant Glenn Villanueva kag subong man ni Police Corporal Jesmar Alibutdan. Mm-hmm. Baling natabo sini ka K5 Jules sang tinalikdan nga semana may nagtawag sa ila pagi sinibalang safe NIR nga dial 911 bala ka K5 Jules.
1: Aha.
20: May nagtawag ini sa ila nga may isa ka nagaamok o kon nagawild nga distressed person o kon may diferensya sa panghunauna.
1: Okay.
20: Kung sa may sakop sang Hacienda Bayabas, Barangay Daga, Cadiz City.
1: Okay.
20: Now, kung Fabios, gila yun man ini nagresponde, ining dua, nga mm-hmm. si Police Master Sergeant Glenn Villanueva, kag si Police Corporal Jesmar Alibutlan. Ang makita sa video ka kay Fabios, pag-abot nila sa area, kanami kay K5 Jones ang kay istorya ko mismo ang pulis kay Greg Basket Jones sa isa aton na pa-interview.
1: Ay.
20: Pag-abot din nila ka K5 Jones, grabe galing ilang procedure sini kay Manila sila anay kun ano
1: nagkatapos
20: wala sila galing naga dusmog lang naga dusmog K5 Jones. Inang makita ta sa video nga pag-abot may ginauyatan nga kahoy nga ginatukod sa pirtahan amo ina si Police Master Sergeant Glenn Villanueva.
1: Uh-huh.
20: Kaya samtang ang nagakuha sang video ka Kifa Jones sa iya, amo naman na si Police Corporal Jesmar Alibutdan.
1: Ah, bali na, police ang nagkuha gali.
20: Mm.
1: Oo. Ang ilang nga isa-isahon ko na chess, ang ilang nga dala may service firearm sila nga pistola.
20: Mm.
1: Ano yes, ning ila pistola, Glock?
20: Hindi ko ma-recognizar dala ka Kifa Jones pero makita ta sa video nga may dala silang
1: pistola. Oh, ang kag may ara sila long arm nga dala.
20: Mm.
1: Tukon sang kawayan.
20: Yes, K5 Jones.
1: Oo.
20: Tukon sang kawayan. Kita dira sa video, ang kanami K5 Jones kay grabe gling pasensya sang
1: sino ganin niliwat? Master Sergeant ano ne?
20: Police Master Sergeant Glenn Villanueva.
1: Dugay na ni siya sa serbisyo.
20: Sa pagkaibalo ko ka K5 Jones, ako ni sa class 2010, kagang ila iningalan sa ilang class is strongman.
1: Okay.
20: Strongman ka K5 Jones.
1: Matindugay
20: na siya almost 16 years na siya sa servisyo.
1: Very, very interesting ha. Kay ang iya ni Ginimo Chess, nakita ko sa video nga ginpadala mo, nga ang iya gingamit, agud buksan ang puwertahan, amuning tukon sang kawayan.
20: Hmm.
1: Oo, nagaamok. Okay. Pero sa sining abahin ang tawo nagaamok sa sulod na lang balay gasinggitan.
20: Yes, K5 Jones ara sa sulod sang balay nila. May ginauyatan ina nga patalom actually K5 Jones.
1: Uy.
20: Kung makita ta dira sa video.
1: Aha. Uh-huh.
20: Pagkatapos K5 Jones gin kuan niya na daw gin daw mga ninja bala K5 Jones ang una sa mga kuan bala nga ginhabyog yang iya sanggot. Umungot gina sa video K5 Jones sa dingding mismo.
1: Uy.
20: Sa may malapit sa puntahan K5 Jones.
1: Ano ni siya? Mananggite? Mananggite ng taon eh?
20: Asa kampo ka K5 Jones nagaugat.
1: Oh.
20: Nagaang sanggot ginagamit.
1: Gapangani.
20: Pamatlan lang K5 Jones.
1: Napatlan. Oo.
20: Ginakuaan sang kumbaga ginakuaan sang binhi or saha ang isa katubo K5 Jones.
1: Oo.
20: Paad mo pamatlan. Now, makita din sa video, K5 Jones, kinaga-wild ina ang distressed person,
1: uh-huh.
20: kinaga-pangidaron, sang 57 years old,
1: okay.
20: K5 Jones, wala naghara-hara gila yun nga magsulod ining si Police Master Sergeant Glenn Villanueva, nagkuha sa lang tukon, and then may mabatiad kita din nga mga conversation,
1: uh-huh.
20: kung sa din daw ginauluuluhan niya Black K5 Jones.
1: Leo ko, Leo ko, dalangin siya sa... I-play tabi ang video, ipabati tabi ang audio palihog.
21: Uy, malupok na!
0: Ano ba, tay? Bang! Kaliyan ito pala!
1: Aha.
0: Kaliyan ito!
20: Nan! Dira kay Five Jones makita nga naglupad ang sanggot kag nag-ungot dira sa may dingding. Ayon kay Five Jones, ti kon purya palayo lang kon umigo inasalawas ang pulis, ungot yun kay Five Jones.
1: Uy, ala, ay, kaginpugos siya, nagpugusay sila. Ginrestrain niya ang kamot. Kita ko sa video, all along, si Master Sergeant Villanueva, wala gin nagabot sang iya pusila.
20: Wala gid.
1: Mm. Oh. Ginrestrain niya ang tawo, ginuyatan niyang kamot.
20: Mm.
1: Binuyaan niya na ang tukon.
20: Mm.
1: Oh, dasun.
20: Hindi madilagan niya nito si Five Jones, mabuyaan na ni tatay ang distress person, mabuyaan ang iya patalom nga sanggot, kag amo na gilayon ang pagsulod sining ni Police Master Sergeant Gen Villanueva.
1: Oyala, pero ang pamangkot ni Chess, ano ni ang mental condition ni tatayaw?
20: Sunod sa pagpangusisa, taka kay Five Jones.
1: Uy, ala! Nag-ungot tuudo sa hamba. Sa hamba nag-ungot. Ay, hindi. Sa kwan gidya sa pertahan.
20: Nag-ungot na lang kay Five Jones ang kwan, ang sanggot.
1: Oo, hindi gali hamba. Kay wala hamba ang pertahan eh. Siminto lang nga, ano panawag ni siminto lang nga... Ano ganing panawag na chess? Kabilyada, a frame, dispersed pertahan na.
20: Tapos kinbutangan lang ano na, bisagra. Kinbutangan lang sang bisagra.
1: Oo.
20: Andan yung pertahan na gilayon kay Five Jones.
1: Pertahan, ay. Bali, ang pertahan ni swing in, swing out na eh.
20: Yes,
1: bali, ginkalsuhan ni Sergeant Villanueva sang kawayan, sang tukon kakawayan, kagin abrihan.
20: Agod nga mabrihan kay Five Jones, kay ti ginasiradaan man sining distress person, kay Five Jones sa pagpangusisa, ta hindi lang amo sini unang beses na nag-amok si tatay, pero regarding sa tinuig kung pila nakatuig ginasuprer ni tatay, why kita nakapangusisa kay Five Jones, pero suno siya mga po, hindi lang ini ang unang beses na nag-amok sa kay Five Jones.
1: Pero why gini antes na tabo ini nga insidente nga nakaresponder si Sergeant Villanueva, why ni siya gin pa, doktor?
20: May ara na kay Five Jones sunod okay. Sa ato niya pagpangusisa and after dagani kay Five Jones sang ilang pagresponde da ni Police Master Sergeant Villanueva gin dalaman ni Gileon si tatay dili sa pinakamalapit nga bulungan agud nga masikyar man ang iyang medical status kay Five Jones sininya ni tatay nga distress person.
1: Ay.
20: So, dali ginapakita kay Five Jones ang aton yung mga kapulisan kay amin na istorya ko ni siya initially, si Police Master Sergeant Villanueva, siling niya pariyo tubla kay Five Jones na natabo to sa kamarinisor nga naupdan gid tubla sang kwan.
1: Oo!
20: Kamot ang isa kapulis.
1: Oo!
20: May natabo ini daw last week, I think eh. Last
1: yes,
20: week
1: yes.
20: Same manisa natabo sa kay Police Master Sergeant Villanueva. Isilingi ka niya, sir, kung wala ako nakalikaw, purya palayo lang, basi na igo, makusang sanggot sa lawas. Kaya galing kay, grabe nga maximum tolerance, ha? Kaya training kay Five Jones ang aton kapulisan.
1: Gani. Tiprong pamangkot, dahi subong diin si tatay.
20: Si tatay kay Five Jones, as of this moment, ara siya sa iya nga, sa ila mismo subong puluyan.
1: May bulong ni siyang ginainom?
20: Yes, kay Five Jones, sa pagpangusisa naton dito initially, may mga bulong man siya nga ginainom, kagapagdala sa iya sa derisa may bulungan sa Cadiz, ginhatagan man siya sang nagakaigo nga bulong pampakalma para siya kay Five Jones.
1: Pero ano natabo? Ano gid daw ang mental condition niya? Ano ang mental disorder niya? Kag nga ang nag-amuni siya?
20: So far, kay Five Jones, initial information naton sa mga apo, do part of depression kay Five Jones, amula na ang ilang nahatag nga statement regarding sinisang status ni tatay kay Tiki Five Jones, ang mga nag-aobra sa kampo, do wala ginman sila balasang ikasarang financially na magpakadto sa mga specialista kangay kay Five Jones ang psychiatrist o psychologist. na maghatagid sa ila sang opinion sang pagpa-check up ti daw kulabos man sila financially.
1: Amo nang subo nga parte sang istorya, Ches.
20: Mm.
1: Oo, kasubo no. Wala ang Cadiz sang city psychologist.
20: Diri ka kay Fabio sa siyudad sang Cadiz do wala pa na di siya sa mga amosini diri sa siyudad. May area city health mga medical doctor lang.
1: Oo, correct, correct.
20: Do so far do wala di ka K5 Jones do wala ko rikbati sa Cadiz nga may
1: pero suno suno K5 Jones sa panaysayon sang pamilya every time mag amok ni siya anong ginihimo ya gasinggitan man ang
20: actually K5 Jones ang initial tato nga pag pagkadto nato nang first time malang nila nagpanawag responde sa pulis kay do hindi naman nila makaya. Every time nga mag-amon ni tatay, nag-kuan malang, once mapainom nila bulong, nag-kalma man lang gilayon ka Kifab Diyos. O galing, that time, nga nag-amok lagi ni si tatay, nga hindi na nila makontrol, amon na tong tion, kag-tiyempo nga nanawag na sila sang responde sa pulis, agod nga matagan sila Kifab Diyos, dito mabuligan sila sang pulis.
1: Kay kapag, sa video, Cheswaldo, wala na nagasinggitan ang tao, ang laki. Galing, as you have pointed out, nanawag sila police, is it because gauyat na sanggot si tatay?
20: Yes, K5 Jones, kasi may ginauyatan na siyang patalom, why siya nagasinggit nga nagawal K5 Jones, pero ang action niya lang, mga ginagiyo ya, nagapangguba na siya sang kung anong makaptan niya, makaho ang mapuntahan, abi, ginapangguba yan na K5 Jones, pero wala man siya nagakuan, why man siya siling singgitan gid paagi diri sa video nga makita nato.
1: Pero sino ang iya nga upod sa panimalay? Bata, apo na no nga prestada?
20: May mga kaopdanan siya nga iya nga apo kag iya nga bata man ka K5 Girls.
1: Why sang may nasakit? Why siya sang may ginsakit? Wala siya sang may ginsakit sa ila.
20: So far K5 Girls wala man siya may ginsakit pagkadto naton dito. Kaga kabalo man ang pamilya niya mag-ulo-ulo bla K5 Jones so galing kay ti sa mga sinaguro ng mga tinayon K5 Jones daw na sobrahan lang gid ang pag-trigger sa iya na nakakapot siya sang
1: sanggot
20: kabalo K5 Jones.
1: Ano kalayo ning ilang nga lugar gikan sa city proper, Chess?
20: Approximately ka K5 Jones from city proper mga araguro sa 4 to 5 mga 3 to 4 kilometers ah. Kay ulounhan malan ni ang Hacienda Bayabas K5 Jones maghalin ka sa city proper may crossing Cadiz nga lagyan pasagay sa ulounhan di ka K5 Jones sang going to before St. Anna before St. Anna Taytay is Bayabas na kundi may Taytay Taytay tapos balay ni former Mayor Barela Agustilo nga kwan nga ancient house nila
1: atong nasunog na
20: ancient ancestral house before K5 Jones sang dira sang ancestral house amo na nang sinda Bayabas
1: inang mapasulod kaya sa transloading.
20: Transloading. Hindi ka na kalambot transloading, K5 Jones.
1: Wala tuo ka kung gapakadto ka Cadiz?
20: Kung nagapakadto ka sa Cadiz from Bacolod, sa tuo nga bahin. Sa tuo nga bahin, K5 Jones.
1: Hindi naman siya yan na bukid. May dalan naman.
20: Oh, may dalan naman. Hindi naging man siya na bukid ka K5 Jones kay... ara naman sa ano lapit sa karsada sa karsada guro ka K5 Jones mga 1 kilometer lang man K5 Jones from the highway.
1: Bulig ta pangita, bulig para kay Tatay Chesa. Pabalon ta lang ka. Oo, ay.
20: K5 Jones, wow, dama good news kina para sa pamilya K5 Jones nga may mga dapatan man.
1: Kinanglan niya ni doktor eh. Doktor kinanglan niya ni, labi kag labaw sa tanan. I mean, you know. Ay, Diyos ko. Subo, Ches, no? Kaya may mga tao nga mga amo sini nga wala baradangpan? Ay, Diyos ko. Sige, Ches, ah.
20: Yes, K5 Jones. So, gindayaw man sa mga taga-Cadiz ang ginhimo nga paggabaganihan ni Police Master Sergeant Villanueva kag ni Police Corporal Alibutdan. Kag ga-expectar ka ni kita, K5 Jones, kag basic kabay pa lang, makabaton man sila sang pagpasidungog or award alindra sa probinsya K5 Jones.
1: Dapat
20: report gid. Na gikan diri sa siyudad sang Cadiz.
1: Nay!
20: Ginadulong sa inyong...
1: May utang lang ko,
20: ayos,
1: Oo, mag-abot ka din, may kape ka.
20: Ayos, K-5 Jones.
1: Fire, okay, thank you.
20: Ang balita, ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Kag, siyempre, K-5 Jones, ang paborito, tangakape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Or, nakadetox, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Inis ka, K-5, Chester John Beronke, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kag Talingang sa Negros, K-5 News FM.
3: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanambalik, update kita parte sa baha dito sa Nepal. And then after that, talakayon ta itong balita, ha. Ining bag-o nga didiskubrihan nga parte sa utok nga base ari dire ang will to live. Inabalang luyag mo nga mabuhi, gid. May parte gali sa utok, banwa, nga ara dira ang will to live. Very, very interesting. Bag-o nga siyensya, bag-o nga findings, istoryahan ta, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
23: Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Pwede hindi na bakante. Kaya may macrophages ka nga makontrast mga viruses kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Mil?
24: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
23: special forces,
24: mga scout ranger.
23: Mm-hmm.
24: Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra, pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula. Kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
23: Correct.
24: Pero ining natural killer cells, hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
23: Correct.
24: Kita mo kung ano ka-importante si D3 Bio. Kung lantawa na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginabos niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadtuon na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amutong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime way ta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma-virus, ma-bacteria, importante, naka D3 Bio ka na nga daan.
3: D3 Bio!
25: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
23: Mga butka! Once, ikaw nga si lula, may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyunta ka, hami.
26: Balaga na
23: damo ka pamahalitan ka ron. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patsyun niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells, kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinoga control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
24: ato na of your immune system.
23: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
24: Imagine la, ano ang kanami sa ano, D3 Bio? May monolaw rin siya at the same time, ginhagad niya sa zinc. Kanto kakay ko, pada mo ato si natural killer cells kaya mo tumabulig sa kon.
23: Correct.
24: Eh, ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo, ang D3 Bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
23: Correct.
24: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
2: Correct. Oh, D3 Bio ka na.
24: D3 Bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abi ni mo, nabakunahan ka na, bakod ng yung mga immune system. Lantan ka ba, Japon?
2: Pwede ka tapik ka.
24: Kung may ipasulod ka nga, second immune system.
2: Correct.
24: Ang yung mga D3 Bio.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat, magabuti ka.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong Lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
30: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
31: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
30: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
31: Squalene Capsule.
30: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
32: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
33: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
33: Ka! I-shoot na ga!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: KK5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
12: Antes kita magkanto sa dugang ng mga balita karon nga gabi, ang party RSSI, ang party Magallion, Isaylo, Kubuas, kay Ari Anay. Ang aton sini makatalanhaga nga ihibalo, mga tinipik sang kinaalam. Dire sa inyo para tuntunan Larga Vista, kada gabi, ginadala sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpe. Ang kape nga gusto lang ang iya sinisangkap nga medium roast coffee, gani hindi ka magmurarat nga daw tarsier kung gabi, hindi ka masalaan sang imo asawa nga tarsier nga taga-Bohol, kundi makatulog kagyapon sang maayo. Kaya ang iya sinipatam is stevia, plant-based sweetener, aprobado bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. And what's more, may ari ini siya sang ginatawag nga Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo kalawasan. Are, saylo ta sapat naman sa dalom duta at dalom tubig. Octopus na naman. Mapati ka mo sa indi, may octopus nga nagagamit sang putik kontra sa iya mga kontra. Grabe no, katalanhaga no. Are, lantaon tang video, octopus nga nagagamit sang putik, may ara man nagapang tirador. Pero pabuasan ko na ari aneng gagamit putik wa. Abe, octopus na nun eh. Okay, okay. Dahil ang gid ha. Kedugin na putik ni guro si Toto Adrian. Ari, ang insakto ng ara na si mo Toto Adrian. Dahil ang gid ha. Pasinsya gid banwa. Okay, ari, sige.
13: Unrolls a massive 6-foot glowing cape.
12: Hulo.
13: Immune to venom, it rips stinging tentacles off deadly jellyfish to use as whips. It lashes the stolen weapons at attackers, firing millions of toxic micro harpoons instantly. It detaches a glowing piece of its cape as a decoy and vanishes into the dark abyss.
12: Ula, kita nyo to? Ang octopus kugita nga aras dalom sang dalom na gid nga parte sang kadagatan ina balang dulom may ara siya kapa kapakapa nga nagaglow ukon nagabanaag blue ang duag. Pero ang importante ini nga octopus o kugita pwede yaya hindi siya madutlan sang

0: Ga nga ihibalo, makihibalo. Diri sa Larga Vista kada gabi, dala sa inyo sa kaalwan sang inyo John Wick sang kalawasan. D3 Bio, amo ini, ang makapaalam sang immune system mo, pwerte no, gaalam kaya tungod sang extra virgin coconut oil. Amo nang gainom gid ko coconut oil, kaman gusto ko magtambok pang utok ko eh. Nga, because sa sining nga trabaho, all you have to do is to have utok. No utok, no talk. Kung wala ka utok, hindi ka makambal. And so that is why ako gainom gid kuya sang D3 Bio. But seriously, ang D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, amo ini ang ginagamit sang lawas agod himuon bilang acid. Agod nga tudluan ang imo lawas kun sinong maayo kag malain nga bakterya, dimudo ginapaalam ya ang imo sine immune system tungod sang medium chain triglyceride nga ara sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani ginapaalam ang immune system mo. Ginahimo ini lauric acid agud magpatay sang kagaw virus, bakterya man o kon fungus. That is D3 Bio, ang John Wick sang lawas mo. Aria DTX 500. Amo ini ang kargado sang antioxidants. Nano ini ang antioxidants nga yara sa dahon amargoso kag di sugarcane extract, kinablang pait nga parte sang tubo. Amo ina ang nagauli sang battery nga ginakawat sang free radicals. Ining gapatuktok bala sa imo selula, kuhaan niya na elektron mo. Isa ka parte man kung sa flashlight pa, kundi negative positive ang battery, ang ginakwa sang free radicals ining latak gikan sa aton selula o ara sa aton selula sa mitochondria, ang makina sang selula, ang ginahimo yan na ginakawat ya ang negative nga battery. So ang imuon sang antioxidants, ulian niya baterya ang imo selula. Amo ina ang makita sa DTX 500. So hindi gid pakalimtan ha ang inyo mga sumalakdag sang libre nga balita kag ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista. Amo man ini ang makatabang sa inyo kalawasan. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Larga Vista. Arewa ang katapusan nga balita kay way na ko duro tiyempogid diri sa Larga Vista. Areo, sa Nepal, may nasalbar 105 anyos nga tigulang nga babae. Ay, ahay. Kundi ginlanas to sang glacial avalanche. Ang yelo bala nga natipagikan sa Mount Everest, ginatos ng patay. Iniya nga babae, 105 anyos na kitan buhi. Are, pamati ang tang balita. Uy, Diyos ko. 24 oras. Ay. 105 anyos nga babae na rescue dito sa Nepal. Nga wala ko gin pangita ang report. Amo lang ning may music lang kag video gin pakita ko sa inyo because number one, Nepalese ang ila ginahambal. Sinuman sa aton abi naka-incindi sina. Basta mo to, ang balita, 105 anyos nga babae na salbar sa Nepal.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pagawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga.

0: Ang mikropono na gasumpa lang para sa imo kang karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista. Larga Vista.
1: Maayong gabi lang kay Tristan Wyatt Gulay sa kay Dan Villarreal dira sa Vista Alegre. Salamat, salamat gid kag maayong gabi. Sino ganitong listener ta sa Cadiz man? Nalipat ko. Mindal Yantino. Oy, happy fiesta sa taga Purok yan sundo sa sa kay Toto Marvin kag kay Manang Elena Publico mayong gabi. Mindal Yantino, Dodong, sa kay Marvin Marilyn Joy si Dayon, Maylin Gali si Dayon. Okay, amat-amaton talang ini. Gina Purano, Emeline Cordova, Angie Aloya, sa kay Margie Tambong Vlogs. Mayong gabi man, dira sa inigaran.
0: Larga Vista!
1: Ari katapusan nga video, mambalikan ta anay, ang tensyon ta sa China, sige ina. Ari, nagadata nga nagadata subong ang propaganda sa Facebook. Isa ka propaganda nga ginapagwa dira, nga ang Pilipinas hindi na pwede maasi-asi sang China nga tungod ang aton sinimilitar, magabato naman. Balo ka mo, sa away sa tunga sang China kag Amerika, importante ang Pilipinas. Kay part kita sa ginatawag nga first island chain nano ini. Ang unang idas o hilera sang mga isla nga amo ini ang tabukon sang China in kaso nga luyag nila agawon ang pungsod Taiwan, which is of course very important para sa AI economy sang Amerika ining Taiwan. Ari, lantaon ta ang isa ka video kabahin sang propaganda ang iban pro-China, ang iban pro-Amerika nga nagadata subong sa Facebook. Yaring isa ka video.
2: Philippines' military power will shock you.
1: Ulo.
2: 160,000 active personnel, 246 aircraft, 115 fleet vessels, and a $7.8 billion defense budget.
1: Bukod ako.
2: With 1.5 million reserve troops and BrahMos missiles, the Philippines ranks 41st out of 145 countries globally.
1: Okay. Are, ang nasyon ko no, may ara 246 ka aircraft, mga eroplano panggera. Damo naman ang mga barko, sobra isa ka milyon ang reserve ng mga soldado. So, ang Pilipinas, isa man ka-importante nga nasyon sa bugos nga kalibutan.
0: Larga Vista!
1: Balo ka mo, ang away sang Amerika kontra sa China, malawig ini. Amo ning ginatawag geopolitics. Strategic ini. Magamba ka strategic as compared to tactical. Ang tactical ya pang malipot lang nga panahon. Ang ambal kaya strategic pang malawigon nga inaway. So strategic warfare, importante ang Pilipinas para sa Amerika.
0: Larga Vista.
1: Kati ang atubangon sang Amerika sa ila inaway sa ekonomiya, this is what we call geopolitics. Inaway sa tunga sang dalagko nga mga nasyon, tipila naman na nakabilog subong. You have China, you have Russia, you have America. In a way, ara man ang Japan, no? Ara man karon ang Israel. Do umintra na lately ang pungsod Iran, o dote ang Iran is more of a proxy war para sa China and para sa Russia. But nevertheless, ang punto dire nga kinanglan gid magpreparar sang tagsa kag saluyag mo sa indi kita sa Pilipinas kinanglan taman maghanda.
0: Larga Vista.
1: Pero galing wain ako sang tiyempo, buwas ko ni Daydayon ang tanan, ang parte sa balita sa willpower o kung ang will to live, hindi lang gali na iya sa kurason, ara sa utok. Kag napamatud-an sa bag-o nga finding sa siyensya nga may parte gidya sang utok nga kung gamiton mo, agud mabakod ang imo sini pagdesisyon, mabakod ang imo sini nga pag-struggle o kung pag-atubang sang kabudlayan, ina nga parte sang utok na ganako.
0: Larga!
1: Pero wain ako sang tiyempo. sa ngalan sang among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Buas naman.
0: Larga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. T3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM.
15: News FM.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
16: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang carrots.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
19: Basta.
15: Ano tayong intruder man?
9: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
20: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
16: Tabaw?
20: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
16: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
20: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
16: Na, no?
20: That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
16: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
20: Ang pinaka-common nga rason sa pagkaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala, gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress, bangod sa madamo ng free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada cellula, ang nagaresulta sa di ni base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga, ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
16: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
20: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawabla ang mga edad sa una nga mga gidikanan, laba, kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
16: 50, 40 pa lang cancer na.
20: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
19: DTX500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na. DTX500.
21: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
16: DTX500. Ilan nalang subong imo sugar?
21: Pagtigil ka namin isang DTX500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX500 na
19: gito. DTX500. Informasyon sa ikayong lawas.
16: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag MITC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa hambali, Doc, especially sa mga babayi, dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or PureC kadao. Sa mga babayi, atensyon ha, mga babayi. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
20: Ang nami sa DTX500 kag MITC or PureC, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may ban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX500 MITC or PureC. With DTX500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
1: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
20: Basta ko ya Sir Boy, lima sa aga na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pa man ta Sir Boy.
1: Correct. No? Salamat.
20: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
1: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
22: Dinaka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
23: Sa katlo kapila ka mag-inom?
22: Sa
23: DTX 500?
22: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
23: Subong kamusta?
22: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat siya.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, papalis sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
24: Informasyon sa ikaayong lawas.
25: Tanan, gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, Sir Boy.
1: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? may papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni may madidikakaw, Doc Sam? Mm-hmm.
3: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan naton ang mag-swipe sa Klinika Dio.
20: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Klinika Dio Fresh, hindi gini nyo paglipatan.
1: Mag-Klinika Dio Fresh deodorant na kamo.
20: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
1: Uy, mag-Shopee!
20: Ara na, pagitaon lang lang Klinika de Alternativo Store.
1: Coffee time!
20: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
1: Stevia.
20: May harap pa siya sang ergotayon.
1: May ergotayon din ngalin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No?
20: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
1: Paborito ko man na.
20: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
1: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
20: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
1: Ni Kevin, Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
20: Sir Rinrin sa Iloilo.
1: Kung gusto mo yung
20: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
1: Wow! Konami, no?
3: Prebio Coffee.
1: Prebio Coffee. Hindi
20: prebio
1: lang,
20: Coffee.
1: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadal ang lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
20: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
1: May pagkaon. Ipabalunan.
20: May probiotics, may prebiotics.
1: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
20: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
3: Good bacteria.
20: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer
1: Alba. Ay, yes. Siyempre.
20: Gapamasad sa DC nga babay.
1: DC, ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapan namin si mo blood flow, kung namin mo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
20: Feel young, perform young.
1: Namin, diba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
25: Oh, i-feel mo gitang young?
20: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
25: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
20: Extend food supplement.
1: Namin lang may mute noon, napunggan ko lang.
20: Anyway,
5: sa ikayong gawas.
6: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
20: Sila giniya?
25: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
20: Correct.
25: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
20: Patay ang mga good bacteria.
25: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan? ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. No? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI. No? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
20: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
1: Mm-hmm.
20: Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow.
20: Medium chain triglycerides. Ngay consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
1: Wow.
20: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya patyon ang candida.
1: Mm-hmm. Fungi na no?
20: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
20: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
20: No? Mm-hmm. D3 Bio? Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
1: Uy, isa ng bacteria.
20: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
1: Mm-hmm.
20: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
1: Wow.
20: So,
1: mm-hmm,
20: kung may UTI na gid man ka, mm-hmm, inom ka D3 Bio. Mm-hmm. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics,
1: kampiyon,
20: nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Mm-hmm. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
1: Uh-huh.
20: Lactobacillus rhamnosus,
1: uh-huh,
20: Lactobacillus reuteri,
1: uh-huh,
20: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakantos ano?
1: Kisala panghugas.
20: Oo, mm-hmm, sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
1: hindi infectious. Hindi na infectious.
20: Kundi, no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
1: Oy. Mm-hmm. Sam,
3: ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, mm-hmm, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Mm-hmm. Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahilting aton nga gut. Kung hilting aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
1: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga dasas probiotics yung mapuslan gid sang lawas na nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imugat no agi sa si mochan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag ani sa tomaron ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no may forma ni siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics niya yung natawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kaya ilan niya, padamaw-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, may na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ining tandem, ginapromote sang Klinika D3Bio kag Klinika Sportbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. Usaran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sportbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sa Klinika Sportbiotics kag of course sang D3Bio.
7: D3Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3. Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Bar. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong lawa.
25: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
20: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
1: Oh, so, kumbaga, ang role niya sa cells, ginagaan ang role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
20: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag Sportbiotics.
1: Uy, amunang technique na, ah. Mag probio tandem gid.
25: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
20: Ginabiring.
25: Ginabiring sakit ka tama?
20: Kulang ka calcium.
25: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
20: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
25: calcium maabsorb gid sang tuod.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi time ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: K5 News FM. News FM.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
14: Mighty C. Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Ako Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butik.
14: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butik.
14: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
30: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
32: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
31: Ga! I-shoot na ga!
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga mga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga suki ta sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gyapon, kamo yara sa mayong kamtangan sa inyong panglawas, kag labaw sa tanan sa inyong espiritual. Kay ang aton nga espirituality amo ang pinakaimportante nga firme naton ginabalik-balik kay nga aman amugid lang ni ang pinakaimportante sini nga kalibutan ano man ang matabo sa kalibutan kung maayo ang aton kaangtanan sa Dios agi sa aton nga pagalagad na tutom tangay man sa aton nga pagsunod sa aton nga mga amo or mga boss sa aton katutom sa aton mga obra or bulaton. Tama sa mga empleyado nga pertigid katutom sila mga amo. Labaw sa kanan, mas labi pagintani sa aton nga katutom sa Dios sa aton nga alagad. Alagdan naman. Kay kita perni, makitaan kita niya kung aton ginhimo. Amo na nga sa panahon sa kagamo nga matabos kalibutan, kita gidiya amblikan. Pabalo kita nga sa karamo sa mga tanda nga nagtatabo, linog, bagyo, sunog, patyanayo, banpa, pang mga nagratabo sa kalibutan, pinatanan mga tanda ng aton Ginoong Jesucristo lapit na gin magbalik. Muna nga, kamot na kamutanan. Sa Gyapon, ang wala ng aton pagkanami yaw, sa tanang tagpanamati, sa aton palatuntunan, sa K5 News FM Philippines, kagsamtang hindi pag kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga munyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos, muli kaming lumundulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong nagkilang pag-ibig at kawait gabay na kami po inyong iningatan sa inyong buhay at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo ito sa hintilan ng K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO o Camilo Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa aming lahat. At pagpalain mo man ang inyong mga salita na aming mapapakinggan. Ito'y makakatulong sa aming paglilingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulan at pagkasalaman sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, aton ipadayon mga katuruan, mga kabiyanan. Ang aton din istoryahan ang kalautan sang tao sa wala pa ang baha. Kag aton nabaluan nga grabe ning gali ang Dios way na makagwanta. Kag ang nangin matarong naabtan nga buhi sa panahon sang baha, amo na lamang si Noe kag iya pamilya. Amo to nagsulod na sila sa arka kag nasiradhan sila sa riko sa sulod. Daw binilangko nagyaguta, ginyaguta maayo sa mga arat sa guwa. Pero gulpe lamang nga wala madugay ang dalagko nga mga tinulo sang ulan nagsubod sa pagtupa ang kalibutan wala pagin makita sang pareho sini kag ang mga tagipusoon sang mga tao naigo sang kahadlok. Ang tanan sikreto nga nagapamangkot mahimo bala nga si Noe hosto kag ang makalibutan inokman sa kalaglagan nagdulong kang nagdulong ang kalangitan kag madasig nga nagabot ang nagtupa nga ulan. Ang mga sapat na galibot-libot sa pinakamabangis ng kahadlok. Kagang ila, hindi nagasinantuay ng mga singgit daw nagungol sang ila kaugalingon ng mga kapalaran kagsang kapalaran sang tawo. Niyan ang mga tuburan sang dagko ng mga kadalaman na buka. Kag ang mga bintana sang langit na buksan. Ang tubig daw naghalin sa mga panganod sa mabaskog ng mga katarata. Ang mga suba nagbulag sa ilang mga dalungan, dulunan. Kag nag-awas ang mga nalupyakan, ang mga jet o guluaan sang tubig. Naglupok, gikan sa duta nga may hindi, masaysay nga kakusog. Nga nagahaboy sang dalagko ng mga bato nga ginatos ka tapak sa kahawaan kag ini sa pagkahulog naglubong sang ila kawalingon sinalong sang duta. Una nga nakita sang katawhan ang kalaglagan sang mga binuhatan sang ila mga kawalingon nga mga kamot.
ang ilang mga matahom nga matinukod, kag ang mga matahom nga mga katamnan, kag mga kahuyan nga ginbutangan nila sang ilang mga Dios-Dios, nagkalaguba sang kilat gikan sa langit, kag ang mga kagulumbaan naglinapta sa malayo kag malapad. Ang mga halaran nga sa diin, ginhalad ang mga halad sang tao, ginrumpag. Kag ang mga sumilimba, ginpakurog sa gahong sang buhi nga Dios, kag sa paghibalo ng ila pagkadunot, kag pagsimba sa mga Dios-Dios, amo ang nagtawag sang ila kalaglagan. Samtang nagabaskog ang bagyo, ang mga kahoy, mga tinukod, mga bato, kag duta, gintagbong sa tanan nga direksyon. Ang kahadlok sang tao kag sapat hindi masaysay. Si babaw sang daguob sang unos, nabatian sang pagaya sang isa ka katawhan nga nagtamay sang otoridad sang Dios. Si Satanas mismo nga napilitan sa pagpabilin sa tunga sang nagapaiway nga mga elemento, nahadlok para sa iya kagulingon nga pagluntad. Nalipay siya sa pagkontrol sang iya sa isa kagamhanan nga rasa, kagluyag niya nga magkabuhi sila sa paghimo sang ila mga kangilaran, kag magpadayong sang ila mga pagrebilde batok sa manog gahom sang langit. Naghambal siya karon sing mga pasipala batok sa Dios nga nagsumbong sa iya sang injustisya kag kapintas. Madamo sa mga tao kaangay ni Satanas nga nagpasipala sa Dios, kag kon nahimo sila siya sinila, puntani ginutod nila siya gikan sa trono sang gahom. Ang iba na hadlok din ang nagauntay sang iya ila mga kamot pagkadto sa arka, kag nagpakitool nga pasudlon. Apang wala sing pulos ang ila mga pakitool, ang konsensya napukaw sa mulihi sa paghibalo nga may isa ka Dios nga nagagahom sa mga langit, pero ulihi ng tanan. Nagpanawag sila sa iya sing hanuot, apang ang iya dalunggan hindi bukas sa ila pagtuaw. Ang Dios hindi na nagkapamati sa mga malag, sa mga malaob. Sa sinang makahaladlok nga tapna, nakita nila nga ang paglapas ang subad sang Dios amo ang kabangranan sang ila kalaglagan. Apang samtang paagi sa kadlok sa silot, kinbaton nila ang ila sala, wala sila sing nabatyagan nga matuod nga panginulsod. Wala sila sing pagkangilad sa kalautan. Nagbalik kung tanik sila sa ila pagsumpong sa langit kung ang paghukom ginpuha. Gani kung ang mga paghukom sang Dios mahulog sa duta ante sang anaw sini paagi sa kalayo ang mga wala naghinulsol makahibulog.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
7: knocks it down.
12: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! Ishoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón era yo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni-carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa tanan natin mga suti na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito ng suplemento, DTX500, D3Bio, Kag Mighty C. Kag, syempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito ng kape. Syempre, Sir Boy, ang ilang paborito ng kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, Kag Pre-Bio.
3: Pre-Bio!
8: Pre-Bio.
3: Kampiyon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
7: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
3: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
7: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radical. Ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duway ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease ang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
3: Ano na dok kung mag-foam cells na?
7: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sa pagdamo sa smooth muscle cells. Kaya ini ang naga-bulto na sa sulod sa imo nga arterial walls. Ang pagdamo sa smooth muscle cells ang naga-stimulate sa ito ang collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-an na ang gitawag atherosclerotic plaque.
3: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
7: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maka magakinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
3: Mugali nagapurma ang blood clot.
7: Ini ang mangin bangdanan sa gitawag stroke.
3: Abaw.
7: Te. Kaon pa kamuda, subong man nga naglupok nga content ang mangin trombos kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani ga inom sang suplemento nga pinakataas ang gitawag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas ang gitawag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-lay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
3: Dila nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
0: DTX 500.
3: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
7: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. Hmm. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga indi ka mag colon cancer.
3: Mm-hmm.
7: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sang ito ang peligro.
9: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
7: ubuson niya yung cartilage.
9: Ubuson niya ang cartilage. Number one, ginapunggan sa free radicals ang paghimo sa cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sa imo cartilage. No? Hmm. So, ang paghimo sa collagen, ginaapektuhan ni sa ginatawag ng free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sa imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500, kag mag Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo ka sa ginatawag nga arthritis.
7: Dantawab lang, first 10 generations ang Bible from Adam to Noah.
3: No.
7: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant kaya ang pagkaon, prutas ka gulay lang.
3: Mm. Correct.
7: Di, subong niya, damo na free radical sa palibot, sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa makakita sa food supplement niya kaangay sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang git, ti permi na mo balik-balik kini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
0: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
10: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanam isa kon paminsaron.
0: Mighty C, mapalit sa mga.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLD McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw? Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
9: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor.
14: Para maghamot pagit ka, sir boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
9: Uy, swipe, no? Swipe.
14: Pahamot kag nakapuputi sa aton nga kilik-kilik.
9: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa...
7: Yes.
9: Do, hindi ko gin mapunggan.
7: Pwede ka makapili sa tatlo naman ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
14: Coffee Mix. Pwede.
7: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, sir boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
9: Oo, patay.
7: Baskog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Hindi na yan patay sa init.
9: Naka-armor niya.
7: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
9: Meaning
7: pa, base ka na no kainit.
9: Puslan gyapon sa lawas.
7: Puslan gyapon. Musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
9: Grabe nga technology, no?
7: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
9: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
7: Wow.
9: Amuna ko ng pinaka-campion nga antioxidant.
7: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
9: DTX,
7: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Prebio Coffee. Pili lang ka mo. Hindi nang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discuss sana to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
15: Extend.
7: Food supplement.
16: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, let's talk now about D3 Bio. Kung paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
17: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sporebiotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sporebiotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
7: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglyceride. Especially ang iyang lauric acid, no, gaprotect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kay nga man mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
3: Wow.
7: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
15: Flowers.
7: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
9: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bakterya gatin yan, no? Sa, anin sa mga pagkaunta.
7: Ang absorption, at,
9: Da? Da absorption.
7: Dira ginahimo ang mga hormones.
9: Da, matanan-tanan, ginahimo.
7: Mga
9: no?
7: B vitamins, kag other vitamins, dira ginahimo. Amo nang ara sila, da, ga, tiner. Amo na gani, nga, nag-abot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Sporebiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B vitamins, ha? Kaya niya i-manufacture dira sa atong tinai, Sir Boy.
15: Wow,
7: kung gainom ka D3 Bio kag Sporebiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
15: Uy!
7: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Sporebiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation kag synthesis sa gitwag

0: important na ano pang iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics.
1: Na Sir Boy nga ipares ang Klinika Spore Biotics kag Klinika D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT no ngara sa Klinika D3 Bio ang aton nga good bacteria. Pero kaning ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai Sir Boy ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa no ang aton nga mucous lining blood Sir Boy nga sa diin ginapadamo niya no muna nagatrap sa mga kagaw eh no.
2: Correct.
1: So ang Klinika D3 Bio nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man Sir Boy ang mga bad bacteria no ginapalayas niya kag siyempre ang Klinika D3 Bio ang obras na nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin gina prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal Sir Boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney no
3: ginabanya organ
1: niya, para
2: mapresulatos
1: ka. So ang Klinika D3 Bio o kon probiotics no nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Klinika D3 Bio no ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
3: Wow.
1: No? So 50% Sir Boy sang serotonin Sir
3: so,
1: Boy.
3: So kung combine mo ang D3 Bio kag ining gitawag
2: Klinika Spore Biotics.
3: Ang synthesis kag metabolism gapurma Sir Boy ang mga neurotransmitters.
2: Correct.
3: Kag neuro hormones.
2: Ang unang kampiyon sa tanan.
3: So, kung pala inom ka sila, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
1: Hindi ka tulog.
3: Sa depression.
2: Sa emosyon.
3: Nami tulog.
2: Nami tulog.
0: Ano pagid mabulig sa ginatawag sa Klinika D3 Bio sa aton mga probiotics? Ang Klinika D3 Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
3: The resident bacteria.
0: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria sa probiotics, that's why you need to take Klinika Spore Biotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo Spore Biotics, tapos mainom sang Spore Biotics mo, imnan mo sang Klinika D3 Bio. Kay ini tanan panami sang absorption sang imo mga minerales that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agatawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut. No? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons which amunigin o sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
3: Tama.
0: That's why kung ikaw ga Klinika D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may Spore Biotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini maka-epekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
3: Pati utang mo, madumduman mo.
0: Mga utang.
3: Kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
2: Nami, gali, Sir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
0: Nami, good, gani. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Klinika D3 Bio plus Klinika Spore Biotics.
2: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya plus
0: Spore Biotics.
2: Spore Biotics.
3: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
0: None.
3: Sabi the combination na of D3 Bio and Klinika Spore Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
0: Ah, kayang-kaya.
3: Kaya. Wala sa iba na makapatay. It's your gut bacteria.
0: That's why mga researcher ka, mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future. no? The future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinicas Probiotics.

0: together with Clinica di Trivayo.
1: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica di Trivayo kag Clinica Superbiotic, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy. Dako gina.
2: May outbreak lately sang cholera, bla, doc. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo cholera, iban niya wala.
1: Wala.
2: Bakod yung ilay nga.
1: Nga mga gut bacteria.
2: Gut bacteria.
3: D3, bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabot ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat.
3: Mat
5: sa
3: may TC
5: efektibo.
3: My TC.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumpay Bayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
1: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Superbiotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Superbiotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Superbiotics.
0: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything, namati siya sa isil. Gintry niya, na convince siya nga itry niya ang DTX 500.
1: Siya ang nagcombine DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Gininom niya kag ginpahit kaya bukol sa likod na daw mao ko ano?
7: Abuswang.
0: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, bukol na tapos may mata. Maging amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subukan nga ikod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para contra-infection, may D3 Bio ka. Contra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica di Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid sa para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500 ka, of course, to improve overall and brain health, Magklinika Sporbiotics.
1: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko Ditribayo mo. Damo ko Sporbiotics.
7: Uy, nakadayon ang kaso.
1: Isa ka box, inom sa kadlawa. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Klinika Probiotics, Sporbiotics, Kag-Klinika Ditribayo.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500!
8: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Last 4:32.
3: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
1: Isibo na ang inyo sininga mga orasan. Alas 4:33 na. Balitang K5 sa Umaga. Mag-aumpisa na. Ginaabi-abi tana mga ka-K5 ang aton sininga mga kautoran sa Bogos nga probinsya sang Negros Occidental, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tob-tob sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga. Welcome Negros Island Region, probinsya sang Negros Occidental, nga mayara sang 601 tanan ka mga kabarangayan. Lakip na mga ka-K5 ang 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, kag-6 ka congressional district. Welcome. Welcome. Welcome. Welcome na gani. Solo-solo kita. Nag-leave ang partner ko. Wain na kita, upod, binayaan ako. Pagkatapos ang tanan. Umalis na walang paalam. Pagkatapos nga makuha yun ang kinanglan niya sa akin. Nabili niya lang ko stab-taban. Amo na gani nga akong kaysa ining mga babae bala nugay gamoya salig sa mga lalaki ha. Inang mga matamis nga mga tinaga nga ginabuyan nga kung labi do ha nasa ka namis nugay gamoya salig ha. Ano ka congressional district sa probinsya sang Negros Occidental? Dala sana ang siyudad sa Bacolod nga mayara sang 661 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome. Sa aton sininga pagpangalagad, mga kakifab, diri kita sa aton sininga mga balita lokal. Sa aton sininga mga balita lokal, mga kakifab. Ano nang iya nga i... Why man eh, din nag-kwado? Ano nang gina... Gina-send niya? Good vibes ko, no? Daan ganyan din na libog si Vincent Curralde mo. Ambot ko na nun niya siya gina-send din good vibes niya. Sige. Sa atong sininga pagpangalagad, mga kakifive, diri kita sa atong sininga mga balita lokal, nasyonal, kag international. Ha? Dukadugay, isang akong nga kaduway, pagigisinulo dyan. Ay, kahina sang signal, tanong. Mahina ang signal.

0: Sige, so good kita mga kakifaba. Alas 4:38 na mga kakifaba. Sa atong sininga mga balita lokal mga kakifaba, diri sa atong pagpangalagad banwasang kawayan gin tayog sang linog. Samtang estudyante gin sumbag ang classmate matapos nga gin sugid nga nagagamit sang AI. Lakip na mga kakifaba, estudyante gin o kung masobra 1,600 ka NIR personnel i-deploy para sa National Heroes Day. Samtang pagpasaka sang o pagpasaka sa sasinta sang retirement age sang mga pulis, ginahatagan sang konsiderasyon sa Kongreso. Bacolod, ikatatlo sa fastest growing city economy sa Pilipinas. NIR mangin magalomon kag maulanon bangod sa hangin habagat. Amo ni ato mga kakifay, bangaton sining mga balita lokal sa ato sining mga pangulong dinalandri sa inyo palatuntunan. Ang balitang Key 5 sa umaga. Aring lado, sige. Hoy, dali kita mga kakipan. Ulat panahon. Maka-experience kita mga maka-experience kita mga kakipan sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kagpag panaguob. Ang Negros Island Region o kung inayar subong nga mga inadlaw. Kahapon tinakabat siya kita sa maululanon nga panahon. Naka-experience kita sa maululanon nga panahon bangod sa epekto sa habagat mga kakifay. Base sa 4 a.m. nga report mga kakifab sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, apektado man sa kaparihong panahon ang Western Visayas kag ang Nabilin nga bahin sa Luzon. Apektado man mga kakifab sa monsoon rains ang Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, at Pampanga. Panalagsahon nga pagulan ang ma-experiensyahan man mga kakifab sa Metro Manila, Ilocos Norte, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, kag Nabilin nga bahin sa Cordillera Administrative Region. Apektado man mga kakifay sa hangin habagat ang Nabilin nga bahin sa Visayas, samtang apektado naman ang localized thunderstorm ang Bugos nga Mindanao. Amaya to mga kakifay, ang ato sininga ulat panahon. Ang ulat panahon mga kakifab nga wala naton ginahuna-huna. Ulat panahon. Aring lada. Sige. Trabaho kita, trabaho. Ano ang dapat aton nga trabahon karon karaga mga kakifibe sa aton sininga mga national sa aton national news mga kakifibe ha. Gilas Pilipinas mga kakifibe. Ah, blanto sino nakalantaw sang Gilas Pilipinas versus Iran mga kakifay. Grabe nga depensa ni sa nga Gilas sa Pilipinas, no? Grabe, para lang makuha ang kadalagaan mga kakifay. Sige, iyang Gilas Pilipinas mga kakifay. nagwagi o kung nagdaog. Nagdaog batog sa Iran. 68-56 mga kakifibes sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Agosto kahapon. Mga kakifibes sa Mall of Asia Arena. Nakuha sa Pilipinas ang kadalagan nga may punto sa 68 tanan ka score samtang ang Iran yara sa 56 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City mga kakifibes. Ang Gilas Pilipinas ginapangunahan ni Dwight Ramos kag Juan Gomez de Liano na mayara sang 16 puntos sa kada isa sa ila. Kay Soto may 13 puntos mga kakifab kag 16 ka rebounds samtang 3 ka assist mga kakifab. John Mar Fajardo may 6 ka punto. Posible nga iya nakatapusan nga dula subong mga kakifay o hampang sa Gilas sa Pilipinas. Maritay na sa Gilas. Probabilin nga po sa PBA. John Mar Fajardo kag si EG Edo mga kakifay may 8 ka puntos, 8 ka rebound. Ang Iran mga kakifay ang nagapanguna na nakakuha sang 21 po puntos mga kakibay pa mo si Rubin Sheke. Isahanon lamang mga kakibay nga naka double digits. Si Muhammad Amine, 7 ka puntos. Samtang 7 man ka rebounds kag 5 ka assist. Si Estadistika mga kakibay. Field goal sa mga kakifay 34%. Ang Pilipinas mayaras ang 39%. Areglado. Aras sa kategorya bla. Ang Iran mga kakifab ang Pilipinas aras sa 20-39% samtang ang 3 points mga kakifab ang kwan ang forward guard mga kakifab. Sige ang free throw mga kakifab 66 0.7 ang nakuha mga kakibab. Sige, congratulations sa aton sininga kwana. Congratulations sa aton sininga Gilas Pilipinas. O kamoya naghatag sang kadungganan sang aton na pungsod Pilipinas mga kakibab. At least mo malipat-lipatan lang naman ang kwana. Malipatan lang ang mga gidiosgios national. Mga national news mga kakifay terrible te ano pang iban nga mga balita tate update sa Nepal sa atong sininga national news mga kakifay ba ang nagkalamatay subong mga kakifay ang nagkalamatay mga kakifay sa Nepal calamity mga kakifay ba yara na sa naglabot na sa 781 ka mga tawo sa Nepal kag sa 16 sa Tibet samtang masobra 3,000 ang missing mga kakifay lakip na ang 592 ka foreign nationals ang kalamidad mga kakifay nga gintuga mga kakifay sang glacier ang pag-collapse ang glacier na nagresulta mga kakibabsang mga babaskog na pagbaha kag landslide sa Himalayas mga nagkalamatay na salingta na mga kakifay City Sintos 81 sa Nepal 16 sa Tibet ang total tanan mga kakifay City Sintos 97 ang mga missing crone Yara pa sa 3,000 o yara na sa 3,000 48 ka mga tao, mga kakifay. Samtang 592 ka foreign nationals ang lugar, mga kakifay, sa din nagluntad ang kalamidad. Ang napiktuhan sa kalamity, amo ang Razoa, Nuwakot, Dading, kag mga lugar sa Chisoli, kag Lendi, Rivers, mga kakifay. Mga napiktuhan, mga kakifay dito, mga residente, yara sa 90, masobra 90,000 ka mga residente, mga kakifay. Anong rason din nga ang nagatugay ni mga kakifay, mga tabo ini? Bangod ini ang pag-collapse sa glacier, mga kakifay, nga nagahalit, nga nagwasak, mga kakifay, asang pinakadako nga bahin sa glacier sa Himalayas, nga nagaresulta sa avalanche, mga kakifay, ang pagtunaw sa yelo, pagkadagdag sa mga bato, kag-debris, mga kakifay. Amo na ginakabig na karon, mga kakifay, nga seismic energy ang pag-collapse, ang pagtupa, mga kakifay, sang mga debris, naghatag sang kabaskog nga pareho sang magnitude 5.2 nga linog, mga kakifay. Bawa mo amogid ka, maamogid ya, mga kakifay, kon ipaanggid mo, mga kakifay, sa linog. Mga debris, lake bars, mga kakifay, ang pagbaha gina palala pagib sang pagbilog, kag pagbuka sang temporaryo nga debris, lake sa Lendi River, mga kakifay. Padayon karon kag padayon ang pag-ilig sang tubig sa lake, mga kakifay. Mayara sang 2.5 cubic meters nga tubig, mga kakifay, nga naga overflow sa Lendi Cola, kag Trisoli, sa Trisoli Rivers, mga kakifay, nga naghatag man sang peligro o delikado sang peligro kag delikado man, kag may posibilidad na sang ikaduhang nga pagbaha ang hydro power tunnels, mga kakifay, nga mayara sa nagatrabaho nga masobra isa kagatos ka mga trabahador ang natrap sa mga tunnel nga ginabaha, mga kakifay. Grabe nga risgo, delikado gid na. Kag delikado ini sa mga delikado, mga kakifay, ini sa mga tao, sa mga diseases nga magatubo sa lawas nila. Nano pa ang World Health Organization nagwarning na sang posibilidad sang outbreak tungod sa displacement kag kakulangan sang tubig, mga kakifay, kag sanitation dito. Grabe. Ang Nepal Army kag police nagagamit na sang helicopter para sa evacuation kag paghatag sang pagkaon, medisina, kag tent, mga kakifay. Samtang ang China naman nag-deploy sang rescuers kag nag-monitor sang glacier lakes. Sa ang India, ang South Korea, Malaysia nagpadala naman sang rescue teams kag ayuda, mga kakifay. Samtang ang UN and naghatag sang milyon-milyon nga dolyar para sa emergency relief, mga kakifay. Amo ni subong ang pag dinuligay sa iban nga mga kapungsuran para lang maagapan kag babuligan ang ining mga nagkalatrap, angot sa sining trahedya nga nagluntad, mga kakifay. Ining kalamidad nga nagluntad dira sa may bayan sang Nepal. Grabe ang mga nagkalamatay, kadabodamo na. So mga moyo lang tigilap sa iya para sa ilang mga kakifive. Kabay pa nga wala sa mga Pilipino ang nalamita dito mga kakifive sa kalamite nga naglunta dito ya sa Nepal mga kakifive. Ay! Las 4:53 na. Iningabahin dolong sa kalwan sang Power Trio. Power Trio mga kakifive sa aton sininga mga suki kinang lano na to ng Power Trio ha. Para dira ang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo na ang aton sininga mga pangdepensa sa aton lawas mga kakifive. Te makadepensa gidayhan sa pamangko, te makadepensa gidayhan. Oo, nga bindi. Ang aton sining ang DTX 500 mga kakifive sa tutod lang at nagadepensa ini mga kakifive sa aton sining ikayong lawas ano ang mabulig sini sa aton sining lawas mga kakifive. Anong benepisyo nga madulot sa aton sining lawas? Benefits ang DTX 500? Are, tigaan ta nga mo kag isaysay ko sa inyo mga kakifive kay amo ni pinaka-importante gid, no? Ang DTX 500 mga kakifive. Isa ini ka dietary supplement. Ang DTX 500 nagabulig sa aton sining digestive system nga magnormalize mga kakibayb nga sarang kag maka kwani dasig nga mag patunaw sa aton nga ginakaon kag may probiotics nagabulig man mga kakibayb sa pagbalanse sa aton sining gata bacteria. Ang digestive system enzymes, proteins, lipase, nag-assist ini mga kakifive sa breakdown sang carbohydrates. Amo na mga kakifive ang kwan ang aton sining DTX 500, no? Nagabulig man sa pag-balance sang good bacteria sa tiyan. Nagapapos ang pagtunaw sang pagkaon. Nagauntat mga kakipab o ginapapunggan. Nagapauntat siya ang mga kabudlay sa itong lawas. Kabuhi, kung mayara ka mo sang mabatsyagan sa inyong lawas mga kakipab. Hindi niya pagpadugaya pa. Nagapahamtang sa mas maayong pagsuyop sang vitamina kag mineral. Man maayo mga kakabay, mayaran isang pagkuha sang sustansya. Nutrients, absorption mga kakifive. Nagapabaskog sang nagauntat man sang kakapoy. Ang malusog nga tiyan, bumalusog. Nagatag sa nga kabaskog nga, dipinsa batog sa masakit. Ang probiotic kag prebiotics mga kakifive, nagabulig man sa pagpabakod sa nga immune system. Amo na mga kakifive, ang ato sininga, DTX 500. Ano naman ang D3 Bio, be? Ang D3 Bio, ano naman ang D3 Bio mga kakifive? Gaanta ka mo sa nga mayong advice kay amo ni pinaka importante sa aton nga daan nga mga kakifive nang lan nakabalo kita ha. Kung ano ang benefits ang mga products nga gina take na ton mga KK5. Last sa alas 4:54 na mga kakifine. Ang Detrebayo sa aton sininga mga soking ng lanon aton mga kakifine sa aton sininga lawas. Agad nga mabuligan kita. Ang tulaan naton pabakudon ta mga kakifine. Bagi sa pag-inom sa Detrebayo, nagabulig man ini mga kakifine sa pagpabakod sa tulaan kagipon. Nagauntat sa mga osteoporosis. Kagrikad sa aton sininga kabataan mga kakifine. Nagapabakod man sa immune system. Ginadugangan niya, ginapabakod ang aton nga resistensya. Kagaton nga immune system mga kakifay ba? Para malikawan ang masakit. Nagabulig man sa pagpakigaway batok sa infeksyon mga kakifay ba? Nagasuporta man sa normal nga paggiho sa mga muskulo. Kag nagauntat sa kakapoy, nagapauntat sa kakapoy, hinanan balik na po ng resistensya ta, aton nga kondisyon sa lawas ta. Kagabudlay nga madulot mga kakifibes sang aton sininga lawas ang kakulang sang vitamin vitamin D o kung vitamina D likawan tagid mga kakifibes. Amo na ang aton sininga kwani Detrebayo. Ang Mighty C of course ang Mighty C mga kakifibes ini ka alkaline na vitamin C kag naga pabakod sang aton sininga immune system. Kung kulang ka sa resistensya mga kakifay, ginapabakod niya. Ang aton sininga lawas, ang immune system ang pinakimportante. Ginapakuan niya, ginapaalam niya mga kakifay. Amo na ang trabaho sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Arreglado. Sige! Last 5 in punto na mga kakifay. Karon dugay-dugay sa aton sininga pag pangalagad. Ang iban pa nga mga topiko naton sa aton sininga pagpanumbalik karon nga aga. Upod na mga kakifay mga aton sininga patrol. Diran sa Libertad Public Market mga kakifay. Upod kay kakifay Vincent Dominic Medina Corrales. Standby, mag-commercial kita.
1: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kay ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatihan.
9: Muter naman!
10: Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
19: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
20: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
21: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
22: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5 City na mga K5, pinagbangin dolo sa kalawansang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Penoy, Squalene Capsule, mga kaki-vibes sa atong sining ang mga suking, kinapabako yung atong sining elasticity sa kag-moisture sa panit, mga kaki-vibes, nag-bamatok, nag-contra sa premature aging, kag-wrinkles. Para sa immune system, mga kaki-vibes, kinapabako yung atong sining depensa sa atong nilawas, batok sa infeksyon, kag-virus, mga kaki-vibes. Ginapahamtang sa nga agon nga magbaskog sa white blood cells para sa epektibo nga maka bato mga kakivibe sa masakit sa atong sining lawas, ha. Ginapaganhagan niya ang bad cholesterol. Ginapataas niya ang good HDL cholesterol, mga kakivibe. Ginapabako niya ang atong nga cardiovascular health nga nagaprevent sa stroke kag heart attack, mga kakivibe. Amo na yung Dr. Penoy Squalene Capsule. Hindi mo ni mabakal. Mabakal mo ni mga kakivibe sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Diri sa syudad sa Bacolod, kundi man nga parte sa Negros Occidental, may Grace Pharmacy. Available ang Dr. Penoy Squalene Capsule. Diri sa Silay kag Talisay, mga kakivibe. Nga mga butika, available man ang Dr. Penoy Squalene Capsule. Alas 5:09 na, mga kakivibe. Tamyaw talang, mga kakivibe, si Sally Alminson. Ari na sila. Nag-aupo na sa ato, mga kakivibe, ha? Sally Alminson, dira sa may barangay Bata. Dan, like and share na kuno ko, ha? Si Sally Alminson, ha? Why problema? Sige. Salamat, gid mi Sally. Alma Imbang. Si Alma Imbang, mga kakivibe, para si Alma Imbang. Madam, ay nga aga sa kay Mama Alma Imbang dira sa Sears, sa tanan-tanan nga mga empleyado ka mga staff dira sa Sears. Para dira mga kakifibe sa corner sang San Juan kag San Sebastian. Ang Sears, mga kakifibe. Sumayong agalan na sa iyo sa mga staff da. George Pinita Gaspi, may nga aga. Araman si Sally Alminson. Sir Babes, ari lang ko din Japon, ha. Gapamati ka galantaw sa live hasta matapos imo programa. Mayang aga. Salamat gid, ha, Ma'am Sally. Gina Purano, Dad Boy Mendoza, Papang, mayang aga. Kag Leonardo Sevilla. Sir Leonardo Sevilla, Alma,

0: 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700, 1-800-522-4700 addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
2: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
5: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Lunes, Agosto 31, 2026. Makita kang babati naman kita live and around the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong, dinalang
5: Regional
6: Zero Focus Crimes na record sa Western Visayas sa tatlo ka magkasunod nga adlaw. BSKE 2026 sa Nobyembre 2 magapadayon samtang wala pa sang bago nga hagna.
5: Balita International.
6: Hari sang Norway nagdaliwa na sa edad nga 89 anyos.
5: Balita Sports.
6: Sa ato naman nga balitang sports, gilas Pilipinas, ginludos ang Iran sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
5: Balita Entertainment.
6: Third death anniversary ni Mike Enriquez, gindumdum.
5: Balita Negosyo.
6: Kag 80 pesos nga buwis sa vape products, ginaduso. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang Regional.
6: Zero Focus Crimes ang na-record sa Western Visayas sa tatlo ka magkasunod nga adlaw. Nagpabilin sang Police Regional Office 6 sa Conpro 6 ang zero recorded focus crimes sa bugos ng Western Visayas sa tatlo ka magkasunod nga adlaw ng monitoring period. Humalin Agosto 26 to Agosto 29 base sa Regional Crime Monitoring sang Kapulisan. Kabayin sa 8 ka mga focus crimes nga hugot nga ginamonitor sang Pro 6 abo ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping, kag carnapping sang motor vehicles, kag carnapping sang motorcycles. Sa nasamit ka tatlo kaadlaw, wala sa may na-record nga insidente sang anuman sa 8 ka mga focus crimes sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Iloilo City. Samtang 374,000 pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa HVI sa EB Magalona. Arestado ang isa

0: High value individual matapos nga magkuhaan sa Nagabalor, 374,000 pesos sa Ginapatian, Cebu, sa Barangay Alicante, EB Magalona, Negros Occidental, Sabado ng adlaw, Agosto 29. Base sa report sa Police Regional Office, Negros Island Regional Control, NIR, ginkilala ang suspect na si Alias Flo, 42 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga barangay. Na-recover sa suspect ang isa kabugos kag lima kapaketa sa ginasuspetsuan, Cebu, ng ginabulubanta na gabugal sang 55 gramos kag Nagabalor sa 374,000 pesos. Magluwas sa Cebu na recover money sa ka-improvised tutor kag repacking drug paraphernalia. Sa karoon ng suspect, ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagkakaigo o nga disposisyon. Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa ang balitang Regional Provincial Director sang Norpo kag anom ka mga hepe gin-relieve sa puesto. May balita sa K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ni-relieve o tinanggal sa puesto ng Philippine National Police o PNP ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO na si Police Colonel Timor J. Alam at anim na hepe ng pulisya dahil sa pagpatupad ng one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kaugna ito sa pag-aresto sa alin ng mga individual sa isang magkasalim na operasyon ng Regional Special Operations Group ng Pro-Negros Island Region noong Agosto 28, 2026 sa lungsod ng Ayungon, Payasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan City at Human City dahil sa pangungulat at pagtanggap ng mga taya sa isang illegal na burst game. Dahil dito, ang mga hepe ng pulisya sa mga lugar kung saan natagpuan ang ilegal na pagsugal ay tinanggal sa pwesto, habang si Police Colonel Lito Patay ay tinalaga bilang officer in charge ng NORPO bilang karagdaga sa kanyang kasilukuyang tungkulin. Ayon naman kay Police Brigadier General Romano Cardano, Regional Director ng Pro-1IR, ito ay isang mabala na pamunuan ay may pinasalubang responsibilidad at hindi papayagan ng PNP ang patuloy ng mga ilegal aktibidad sa loob ng kanilang jurisdiction. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang isang missing, tatlo na luwas sa landslide sa Subic Bay. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Tatlong individual, isang Chinese national at dalawang Pilipino ang nasa gitmatapos matabunan ng bumuong lupa sa Tipo High Tech Park sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Nangyari ang landslide matapos ang tuloy-tuloy na pagulan na nagdulot ng pag-uho ng lupa nitong Sabado lamang. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, naganap ang insidente sa kahabaan ng Tipo Road malapit sa Subic Clark Tarlac Expressway. Agad na isinagawa ang rescue operation ng SBMA security team, katuwang ang mga volunteer, upang hanapin ang isa pang Pilipinong driver na hanggang ngayon ay nawawala at pinaniniwala ang natabunan pa rin ng gumuhong lupa. Samantala, nasa ospital at nagpapagaling na ang tatlong nailigtas. Apektado rin ng insidente ang daloy ng trapiko sa lugar. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang clearing at search and rescue operations. Balita mula sa Olongapo, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa ang balitang regional lalaki na maokon lalaki nga namahog na ipalapta ang pribado nga video nila sa menor de edad nga karelasyon sa San Jose de Buenavista, Antique, arestado. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Patong-patong akaso ang pag-atubangan kang 18 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Robert matapos na dakpan sa ginpatigayon nga entrapment operation kang Antique Provincial Cyber Response Team o kang PCRT kang PNP Anti-Cybercrime Group katong Agosto 23 sa Banwa kang San Jose. Santo sa impormasyon, nag-agto sa talatapan kang PCRT ang 17 anyos nga nobya agad magreklamo nga tana ang ginapahag kang nobyo nga iparapta ang andang pribado nga video mangin ang pictures. Base sa statement, ginmanipulatan na kang lalaki nga magsalad sa relasyon nga anaman ginpasugtan kag sa wara nagbuhay may intimate encounter nga natabo. Nahimo nga i-record kang lalaki ang among encounter gamit man ang cellphone kang minor di edad nga nobya sa pagpati nga mangin pribado dya kag hindi magrapta. Apang lipad sa pagkamaan kang babahi nga nakabuel access ang nobyo sa anang iCloud account kag nabuel ang video sa anang cellphone. Katong Agosto 16, nag-away ang darwa kag magrugturan ginpag kang lalaki nga iparapta ang mga laragway kag video. Sa tulad, magapangatubang ang nobyo sa kaso nga violation kang Article 286 on grave coercion of the Revised Penal Code and Section 4 of RA Number 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children kag anti-child sexual abuse or exploitation materials Act of 2022 in relation to Section 6 of RA 10175 o kon ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Dia Sangaga. Sa dugang pa nga balita, duha arestado sa separado nga operasyon batok sa ilegal nga droga kagarma sa sulod sa isa ka adlaw sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
1: DTX 500
3: Duha sa separado nga operasyon sa kapulisan ginpatigayon sa adlaw sa Domingo.
5: Sa una nga operasyon nga ginpatigayon sa Panitaan Municipal Police Station, nadakpan ang ginakabig street level individual nga si alias JJ, 26 anyos, kag residente sa poblasyon Ilaya, Panitaan, Capiz. Nakuha sa paghinakop sini ang tatlo ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat sang 12 gramos kag mayara sang standard drug price nga 81,600 pesos, buy bust money nga 1,400 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Sa ikaduha naman nga operasyon, nadakpan man sa katapos ang Rojas Component City Police Station ang isa kalalaki nga nagabaligya sa hindi lisensyadong armas lutang sa Sitio Tugas, Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Norberto, 34 anyos, isa ka kolektor kag residente sang nasambit nga lugar. Nabakal sa paghinakop sini ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang kag loaded sang liba ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa posisyon sang akusado ang tatlo ka sachet sa ginapatihan shabu. Nagabugat naman sang 35 gramos kag mayaran sang standard drug price nga 238,000 pesos. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa separado nga karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag dugang naman nga Republic Act 10591 o kay Norberto o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Kinisig ang K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang lolo arestado sa buy bust operation sa Culion, Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Arestado ang 67 taong gulang na lalaki matapos na makumpiskahan ng 1.23 grams ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Osmeña, Culion, Palawan. Dakong alas 10:50 ng umaga nitong araw ng Biyernes nang magsagawa ng operasyon ang Culion Municipal Police Station, katuwang ang Palawan na Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, at ganun din ang Regional Drug Enforcement Unit Mimaropa. Ayon sa pulisya, nakabili ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang mga otoridad sa sospek. Bukod dito, na-recover din sa pangangalaga niya ang isa pang sachet na naglalaman din ng hinihinalang shabu sa kabuuan. 1.23 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa operasyon na tinatayang nagkakahalaga ng 8,364 pesos. Samantala, mahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito, si K5 Gilbert Basso para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balitang regional, 43 anyos nga lalaki sa Moises Padilla, Negros Occidental, ginaligar nagbato sa kapulisan, ginlutang patay. May balita si K5 Red Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Isa kalalaki sa banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental, ginserbihan sang search warrant sa kapulisan, ginaligar nagbato patay. 43 anyos ginalaki, gikilala nga si alias Nanan matapos ginaligar, nagbato sa kapulisan sa ginserbe sa iyang search warrant pasado alas 4 kagapon sa aga, Agosto 30, sa Sitio Toco, Barangay Idulingan, Moises Padilla, Negros Occidental. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, pamuno sa Moises Padilla Municipal Police Station, nga hanan anila ginserbe ang search warrant sa ilang subject sa gulpi na lamang nga nagpalupok sa armas lutang. Sunod pa kay Villasario, nga una ginkuwa sa subject ang shotgun apang ini ang wala naglupok kamagdanan nga ginkuwa sining caliber 45 pistol kag gipalupok sang tatlo ka beses.
8: While ga ano kita, so nagbato ni nga to na subject, so with that sang para maano naton, ma-overcome naton ang imminent danger sa nga to na, no? So nag-return fire ang aton ano, aton kapulisan. So amo to kalatabo nga na napatay nga aton ano, no? Aton na subject sang operation.
7: Ang pani Villasario nga narecover sa suspitsado ang caliber 45 pistol, shotgun kag pila ka sachets sang suspected shabu. DTX 500 Morning Newscast. Dalit sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 15 sa ngaga.
1: Balitang National.
0: Sa ato naman nga balitang National BSKE 2026 sa Nobyembre 2, magapadayon samtang wala pa sang bagong hagna. Magapadayon ng natalana nga barangay kag sangguni ang kabataan election sa kon BSKE sa palaabutan nga Nobyembre 2, 2026 samtang wala pa sang bagong hagna ang iginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tuyo baguhon ang schedule kon petsa sang patigayunon nga pilini ay suno kay Attorney Christian if kon Christian itulid sang Comelec Kalibo. Iyagin pahayag nga yara pa sa committee level sa Kongreso ang ginaduso nga hagna kag kinahanglan pa sini maglabay sa insakto nga proseso antes magdangat sa presidente. Bago diri pa dayon ang preparasyon sang Comelec para sa patigayunon nga pagpaokon piniliay samtang ginahulat pa ang paokon ang pinal nga desisyon sang Kongreso kag presidente. Dugang pa sini kinahanglan nga klaro ini bangod isa na lang kabulan antes ang okon antes ang filing sang certificates of candidacy o kon COC kag pagasundon man sang ahensya kun anuman ang mangin pinal nga hagna. Samtang itang missing halin sa naggulob nga bangka na recover. Ginkumpirmar sang Philippine Coast Guard kon PCG nga na-recover na ang lawas ang pinakauli nga pasahero sang bangka nga naggulob sa Mapuan o kon Mapanuepe Lake, San Marcelino, Zambales, Huwebes nga adlaw. Iniamo ang isa ka nagabusong nga aita kag nalakip siya sa siyam ka napatay sa paggulob sang bangka. 13 naman ang sakay sini sa tiunsang nagluntad ang insidente. Sa katapusan nga balitang national, apat ka mga persona padayon ginapangita matapos nga nautod ang taytay sa Tarlac City. Padayon ginapangita ang apat ka mga persona matapos nga nautod ang Agana Bridge sa Tarlac City sa Bandung adlaw Agosto 29. Lunsay mga pasahero sa isa ka sport utility vehicle o kon SUV ang apat ka mga individual nga nahulog sa malapad nga suba sang halin ini o kon sang hinali ilang nga nautod ang taytay. 5 ka mga persona ang nagasakay sa SUV ang na-rescue ang 20 anyos nga si Nathaniel Dion. Padayon pang ginapangita ang iban pa nga sakay sa SUV nga ginhingadlan bilang Sunday Shannon Tubia o kon Shannon Tuhaw, 26 anyos, SUV owner nga si Paul Harvey Colliado, 30 anyos, James Harvey Taborpola, 35 anyos, kag si Sheila May Tubor o kon Tuborlopa. Ang Agana Bridge amo ang nagaserbe bilang alternatibo nga alagyan matapos ginautod man ang Aquino Bridge sa syudad sang Tarlac sang nakaligid nga gabi. Kasunod sang wala untad nga pagbuubo sang ulan nga dala sang habagat. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 18 sang aga.
1: Balita International.
0: Sa aton nga balitang international, Harry sang Norway nagtaliwan sa edad nga 89 anyos. Ginanunsyo sang palasyo sa Oslo nga nagdaliwa na si King Harald sang Norway sa edad nga 89 anyos matapos ini nga gindala sa ospital agud magpabulong para sa rare blood condition. Gilayon nga nagbisita ang royal family sa ospital sa tung Webes nga adlaw Agosto 27 matapos nga ginanunsyo sang palasyo nga nagalala nga kondisyon ni King Harald. Iniman ang ginakabig nga pinakatigulang nga monarch sa bugos nga Europa kag nagapabilin sa pwesto sang masobra 30 katuig. Magabulo sa iapwesto ang 53 anyos nga anak niya nga lalaki nga si Crown Prince Haakon apang wala pas o kon wala na sa mangin coronation ceremony bangod gindula na ini sang parliament humalin sang tuig 1908. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 19 sa nga
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Gilas Pilipinas ginlutos ang Iran sa 2027 FIFA World Cup Asian Qualifiers. Nagsigabong ang MOA Arena bangod sa kalipay sa mga fan matapos nga maangkon sa Gilas Pilipinas ang kadalagan sa ikaduhang round sa Group E sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers batok sa Iran. Ginlutos ang Gilas ang Iran sa puntos nga 68-56. Nagamarka ini sang asod-asod nga pagkadaog sa Gilas kun sa diin. Una nga ginlutos ang Pilipinas ang Jordan sa puntos nga 82-81 Biyernes nga adlaw. Iniman ang ikaapat ka kadalagan sa grupo sa walo ka hampang sang Group E.
1: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, third o kon third death anniversary ni Mike Enriquez gindumdum may balita. Sige K5 Ivy Cordova.
10: Sa unog sang Sabado, ang ikatatlo nga death anniversary ni Miguel Mike Castro Enriquez o kon mas kilala bilang Mike Enriquez. Si Mike Enriquez ang isa sa mga kilala nga broadcast journalist sa Pilipinas nga nangin anchor sa Saksi, GMA Network kag 24 Oras. Nakilala si Enriquez sa

0: 3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo. 80 pesos nga buwi sa vape products ginaduso. Ginaduso sa mga public health advocate sa Kongreso nga ang 80 pesos nga buwin sa mga vape products agud tigayon nga mabuhinan ang paggamit sini sa mga kabataan. Sunod sa Healthy Philippines Alliance, kulang ang ginapahayag nga 72.93 pesos unified tax rate sa 2027 para sa mga sigarilyo, heated tobacco products kag vapor products agud mapunggan ang mga kabataan sa pag-access o kung paggamit sa mga vape. Gani 80 pesos nga tax rate ang ginarekomenda sa Department of Finance o kon DOF kag Department of Health o kon DOH. Mga ka K5, amuyad to ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako, si K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gagkatol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee. Off pa
5: para sa tanan.
7: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
12: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
14: 101.5
15: K5 News.
16: KK5 News FM.
14: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay sa Medya Saga.
17: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
18: Kaghimay-himayon, standby.
19: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
17: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
18: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
17: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
18: Sobra!
19: Objective and analytical.
17: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
18: Di pagprangka lang bala.
19: Informative.
17: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
18: Inaiya!
19: No holds barred discussion on hottest issues.
17: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
18: Te, ano lang resulta sa kaso?
20: Hulat-hulat lang!
18: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
17: Oh, come on! People of the Philippines!
19: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Isa ka, my day, good morning. Sa ato naman mga suki, kay mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ka mo? It's a beautiful Monday morning. It's gonna be the last day for the month of August. And we're about to welcome the bear months. Nagatika na, nagatika na.
18: Nagatika na siya.
14: Whenever I see boys and girls. At mali. Ay, galing ka.
18: Kaya gusto ho yoyo mo.
14: Subungan Law is a non-working holiday bangod the National Heroes Day. Sino ba lang baganihan sa imo kabuhi?
18: Yes.
14: Of course, all of us, kabalukit na nga aton mga baganihan, para yun ang nagat Andres Bonifacio,
18: Jose Rizal. Galawin, no?
14: And then, we have Lapu-Lapu, no? Mga heroes who defended their country. Naguhoy, ang pinakauna nga nag-revolt kontra sa mga Espanyol. No? and the 8 provinces. Mm. Nga dra na kilala. Bisan diri sa aton, we have our own local heroes. Mm-hmm. Nga kon sa diin, gina-celebrar ta kani kada 5 di Nobyembre kag-5 Eric.
18: Yes, yes.
14: Kada General Araneta, Lacson, kag iban pa.
18: The national heroes.
14: Pero ang ako niyang hero, my hero is my nanay and my tatay. Kay sila yung nagpadako sa akon.
18: Well, the team song naman sa mga mga muna.
14: You're my hero.
18: The wind beneath my wings.
14: Oh, wow. Delikado na ba si Bira ko naman dito, Mark Zuckerberg. So, dapat ang aton yung mga, ano.
18: Ato lang yung mga ilonggo.
14: Pero, para sa mga nanay, para sa ako niya, as we celebrate the month of September, kagipabiari, ang celebration day is the Grand Parents Day. No? So, that's why nga, during the celebration sa aton nga radio broadcasting competition, may segment kita para sa mga grandparents. Yeah. May special tribute kita nga i-offer sila kay Pabi Ricky.
18: Para sa mga tigol bamang.
14: Ito mo. Wala ka diyan mo. Dala kayo mga hubin pa ta. Diyan mo na ganin sa aton ng mga kauturang gupon sa mga dlaw sa aton sa nga presentation. No? Kabay pang ang inyong mga hero sa inyong kabuhi. Gaan nyo gid na sang nagakaigo nga talupangon.
18: Let me be your hero.
14: Ang hero ganyan ka tunay man subok ang mga Iloy nga to sa abroad. They are heroes. Galing ang mga Iloy nga ginsakripisyo ang ilako gidingon lamang magaan sang matarong kag masanag gabas damlag. Ang ila sini nga mga ginika ang ila kabataan.
18: Ang remittance ng aton OFW ang pinakadako ang income ta. Pero ang mga OFW kada may kinanglan sa gobyerno ginakalimtan ta.
14: Amagli?
18: Amo nang malaing. So, limot na bayaning.
14: This is in National Heroes Day celebration.
18: Yes.
14: So sa tanan nga mga nagapamati subong, basi gusto mo i-honor ang Iloy.
18: Yes.
14: Kami ni Kipay Merik aga pa kami nga mahatag sa tribute para sa mga ginikanan para sa ato, their heroes.
18: The heroes.
14: Mga bagadihan sa mga kabataan nga sige eskwela while ang ginikanan sakripisyo.
18: Nga sakripisyo ginikanan ang kabataan kag bakal si Ali iPhone. Ha?
14: Kumusta na dina? Para sa mga Iloy, kag habulan na nato para sa mga tatay. The sacrifices of parents. No? Sila yung para sa amo ni Kipay Merik, ang mga heroes ang aton kabuhi.
18: The heroes of our life.
14: Mga lolo, gaplangga sila po.
18: Siya pa na.
14: Wait ka pa. Basta mo na na.
18: Atot bla. Dumduman yung ginikanan nyo sa gagmay ka mo, ginasapupo ka mo.
14: Yun ang putoy-putoyan yung matipat.
18: Pagdako nyo,
14: tipat na ka mo.
18: Tipat na ka mo.
14: Daw ka munang hari.
18: Ipundaran ka mo sang kaugalingon nga negosyo. Ipaiskwila ka sang husto. Kaptan ka sa duyan. Pagtigulang ni nanay mo, hindi ka kabalikin.
14: Sa Amerika, yan kapakapos lang. Dalo nila ang ginikanan nila sa mga home for the aged. Kung dali sa ato sa Pilipinas, no, seldom ka na nakakita. No?
18: Seldom, very seldom.
14: Kaya ang ato niya nga culture, we love our olds. No? Our parents, we took good care of them.
18: Dahil, no, kung magtigulang ka, malungkot siyang bata mo nga. Daliyab lamang lakad, kahinay si mo.
14: Gani,
18: kusang no? Gamay ka, isang ginaboy-aboy ka lang, ginabulitan.
14: Kaya anta ka sa nga muna nga special. Kung ang muna nga imo, ginapangayo, gaanta ka sa binalaybay.
18: Kaya subo man nga muna.
14: Na matandog ginag imo nga magtiyagod. So,
18: may background na, may background.
14: May arang yung binalaybay para sa ibu da. Para sa atong tanan, kay Kipay Merik. Kabalo ka leksyon. Sa batiin nyo nang kakanta, kay it will remind us na dapat ganta chance. No? Tanawa, magpahinga ka na muna, mama. Ako na muna, mama. But si ganun, ako naman, it's time for you to relax.
18: Ang nanay mo do hindi nakakaon, tatay mo do hindi nakakaon, ni hungit hindi ka, ni mo kay milaktan ka, tapos ang gamay ka, ginahungit ka sa ginikanan mo, kaya hindi ka makabalo, kag makaislot, magkapot sa pinggan, kag sangi mo nga kutsara. Subo nga mga buhay sa ginikanan.
14: Okay, kag Kipay Merik, tisubo nga agad, ako muling tema, takin,
18: Heroes Day. The heroes
14: ang
18: of the house mo.
14: Ang ginhambal ni kag Kipay Merik, kamuni. Nga sang una, sang hindi ka kabalo maghambal, Dog ilang balan yung kagani gina bato bato ika abakada. Ah, karong kini ka edad na gistorya si mo hindi ka pukol pukol. Eh, hindi na magistorya ka hindi ka maintindihan.
18: Hindi ka makasampot, lagi pa kawakal da.
14: Kahinay si mo, da ka lang. Ah. So na hindi ka gani kalakad na pasaan ka ni tatay mo eh. Ah. No? So bangod sina, may sulat kami nga basahon para sa tanan nga mga kabataan.
18: Grabe.
14: Ti nga nagapamati subok sa ato nga program as we celebrate the National Heroes Day. Dungan labok sa mainit-init ka DTX Coffee Mix.
18: Inom na ka mga daan DTX Coffee Mix kay matyabaw ta.
14: Uy, si Ninette Marquez ang iya papa ko naman nag-80 na.
18: Oo.
14: Ti, ano, mga question na ta subok kay managdag naman ta t-shirt.
18: Oo, no? Mga tag naman ta.
14: Isa ka t-shirt subong. Ha? Pamangkot, ano ang celebration? Sunod nga bulan. Iya ka ano? No? Ay, di gali sa ilayinong ko. Ano ang selebrasyon Subong Adlaw?
18: Ano ang selebrasyon
14: Subong Adlaw? Oh. Hashtag! Ano ang balitan?
18: Ipakita sa Amulang Bla, Eyes on Levitan. Pakita sa
14: Levitan. Levitan. Oh. Abi,
18: pakita. Tarki, National Heroes Day. Bakod na.
14: Grabe, doon baka tipong heroes.
18: Bakod na tan, bakod na tan.
14: No, amuli si Gat. Na Eric kag si Gat Iljano.
18: Ang problema lang kay Jimpo kat sila ang ina-captain sa Carbon Second World War.
14: Kaya ang itsura talo hindi mo na mga amo man.
18: Daw yan inaway ni Che Guevara ni Argentina.
14: Sa mga kabataan ka pabati sa mga adlaw, hindi ka ba yung dala na sa DTX Coffee Mix na kapi ka na naka-detox ka pa. Karon sa ato na program, Amerika Kipay, Eric, ipabati sa inyo ah. Ang sulat ni nanay kag ni tatay sa ila kabataan. Ano bala ina nga sulat sang ila ginikanan para sa ila sini nga mga ginikanan? Siling ko gani amo ning aton basahon during the celebration sang
18: sa aton nga mga kakwan.
14: Oh, na makita tayo sa kalulo siya nung pambasahon ta sa amo na no.
18: Pwede.
14: Pero may arte ya ka.
18: Ako si bukon lulo lang.
14: May manog kanta na tayo para sa ila mo.
18: Di ikaw na lang bala sa manog kanta as my contribution ako mangita lulo.
14: Nga mabasa?
18: Oo. Si J. Lolo.
14: Alala, Lolo.
18: Huwag ka na yung problema.
14: Huwag yung katarungan ni J. Lolo sa panglawang aton sa nga programa. Pero but nonetheless, kabutanan mga ka-K5. Ilabi na nga aton mga palangga ng mga ka-K5 sigan sa baybayon tugas sa Kauman. Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa binog nga Negros Occidental and Dakbanwas ang Bacol. So, what? Welcome, good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines, and good morning, world.
0: Good morning, for all Delos Pueblos.
14: Kariga, parang inyo power to every morning. Mapahiros day man, o kung regular day, regular working day, kami ang inyo riding in tandem. Ako si K5 L. John Castan.
18: Kaman si K5 Eric Tinerefe. Good morning.
14: Well, mayong aga sa iyo taran, and welcome na sa inyo panatuntunan.
0: For all Delos Pueblos.
14: Ari kita sa... Nagahimumugto ngayon adlaw, ha? Himumugto kay bas hindi na yadlaw eh.
18: Gahabil-habil.
14: Ang nagahabil-habil nga inadlaw sa bulan sang Setyembre, petsa 31 sa tuwing 2020 sa isa. Damang ginahimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, katabiyaw sa inyo more night. Good morning, kagunan.
0: Maka mainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Bigi dyan, no? Ang mga... Damdamo na nagasabat sa mong gusto magyapon lang mo na ang t-shirt. No? Si Ma'am Ninette Marquez, na-claim yun na.
18: Na-claim na.
14: Dapat yung mag-claim a picture, mabidiwan sa no, masalingan. Thank you so much sa K5 News FM, sa Foro de los Pueblos. Nga nakadaog kami sa ang...
18: refrigerator.
14: Refrigerator.
18: Pero galing yun una t-shirt.
14: Oh, t-shirt. Hindi sa kambal, siya ka nag-atag sa akon do, refrigerator.
18: Siya
14: pa na.
18: Si Ethan.
14: Mahigamay lang na yan. Frigider. Well, sa aton ka mga kautunan, gregupod ka nung adlaw, ang iban sa inyo, kasi ko nag-barikutot, bablaw. Ya mga may rako, lalabhan. Rako, ya lalabhan nyo. Ya mga planlansaho nyo dyan. Ya mga nulusdusa nyo, kasi ko palang hihiya mga indok nyo sa rog, sa saloga. Dabalaan, naging naman ka ya mga gabarikutot, pata na dyan. Why man opisina? Proturo, bras malay. Pagbalaan, hundo ka mo dyan! Imos do ka mo kag magpararigos! Adla hundo dyan! Kami gaya po rin yung power do every morning ka K5 Eric and K5 Elgin. Ining adlaw is a blessing to all of us.
18: And let us remember that we are in the holy presence of God. Amay, salamat gid sa adlaw nga Lunes, kag salamat sa isa ka grasya nga ginpabugtaw mo kami nga mabaskog ang amon lawas kag tingub sa amon pamilya. Ginoo, kabay pa nga hatagan mo kami sang good weather and peaceful days ahead of us sa sininga semana. Palihog Lord, protect our brothers and sisters in Luzon nga nagaantos tungod sang baha kag mga landslides. Give them strength, safety, and give them the people with kind heart. Agud nga buligan sila nga matawid nila ang ila mga problema subong. Bless our families, our work, and all our plans for this week, Lord. We pray nga palin mo kami nga hatagan sang blessings, and may you continue to guide us so that we can continue also to share our blessings with others. Keep us safe, healthy, and united, and may this week be filled with hope, peace, and your abundant grace. Amen.
14: Amen. Amen.

Ara kita sa K5 News FM Negros Island Facebook.

0: mo na ni.
1: Amo na ni, 101.5. Sa kaon ta magic item eh. Why man ang braso mo nga?
0: Larga mula na kita, front seat na ha. Ice to the board.

0: goosebumps. Claro de los Pueblos.
1: Ako nagbato ni nga ito na subject. So with that, sang para maano naton, ma-overcome naton ng imminent danger sa naton, ano, so nag-return fire ang aton, ano, aton na kapulisan. So
2: sa ka-subject sa isa ka-bypass operation, nagbato sa polis.
3: Yes, inulingan.
2: Natiruan, patay gid. Pero karoon na nga ito, gibaroon man sa report sa atong ni Chief of Reporter K5 Red Salgado. Sa piyak kamahin, may isa ka-worker dito sa Sagay ka K5 Arik. Ang report nga ito na baton, ining worker mga ka K5, ang ginbuno, patay gid. Ginapanulungan na subong sa atong kapatsyol, 40 anyos ga liberer, patay matapos ginbuno. Ang suspect na tigayon man nga ma-aresto. Yung nga kung pabangkot, ano yan? Mas inubog naman ni Blackie Pimerick. Mas ikon, sobrahan naman sa agwa...
3: agwa di Pataranta.
2: Agwa di Pataranta. Hindi agwa tubig, no? Murti ining agwa yung Pataranta.
3: Pataranta, gini yan.
2: Tindirikado sa itong mga utoribal on tali. Ang muna ba kung mag-inom kung kaysa? We don't really know. Pero nga muna advice si Kaki Pimerick. Ang pag-inom, natural na kung kaysa bulong sa kapoy. Pero kung magsubra na bla, nablang doon, hindi ka maghanihin kung hindi mo mabusang ilimnon sa tiyangge. Kisa sumaka na sa imo ulo, why lang sa tiyan? Kung sa tiyan, okay lang na eh. No? Ang delikado kung sumaka sa ulo.
3: Kapit pa ko sa tiyan, gini Janet, mga usul ang inom to.
2: Oo, oh, babaw. Tino ba ganahan, gisla inom eh. No? Mangira ka lang na Janet, mga oy. That is di ka madalas pa ma, oy, pero delikado. Kung kabalo ka na ganyan, kung mahubog ka, gagawa ka spadit mo, kontrolon mo.
3: Babaw.
2: Ang imo sa inom.
3: Pamuyong na.
2: Pamunong ka na, pagkabatsyan mo si ulo, hindi na mahiwaw. Piyak kamain, Norpo, Provincial Director, kag-arom ka mga hepe
3: ha?
2: Sa Negros Oriental, ginpang relieve ka kipay biyari.
3: Ah, sa Oriental?
2: Oriental. Sa, abi ko ganito sa Nokpo. Sa, duway pagiya sa ato, no? Dumakyo yung ato yung mga polis. Kaya nga, pisa niya ato yung polis kagipay biyari mo. Kundi ginpang relieve sa Norpo. Three sa ato niya, ang mga polis na ito, nasipira ng mga pabal. Laki doon, tinis na maglambal. Parti sa ka-Arsog Operation. Ang Arsog, Regional Special Operations Group. Hindi ka niya mag-operate kung isang bakod gabasihan mo.
3: Tiyo po, siguro, may ara ka nga intel nga baskog eh.
2: Believe kita sa Arsog. Pero plakpakan na ito sila.
3: Plakpakan na plakpak.
2: Ang ila sining pagdakop dito sa quarry operation, kabalo ka mo mga K-5.
3: Sa Magalyon na lang.
2: Simple man lang ni, no? Inig operation na sa Magalyon is a life-saving operation. Why we do say life-saving operation? Kung pabayaan mo ito, illegal ganito nga quarry mo.
3: Illegal quarry.
2: Sige lang sila pangut. Nga illegal.
3: Kaya wari permit talin sa IMB?
2: Pero may permit sila sa isa ka banwa.
3: Titagaan nila yung permit niya, tapos na inyang banwa, ginagahatag sila permit.
2: So, but siguro ng EMB nagreklamo?
3: Oo, siyempre eh.
2: Tipo bang kutad, sino ang ipailan kaso sa EMB kag pulis?
3: Bots lang ako.
2: Basi ko na, hipon. Hipon lang guro.
3: Yeah.
2: Sige, hipon lang pailan. Ano nga, hipon na, tawo eh. Bot ko yung ipamirik.
3: Hindi na pwede ah. Hindi pwede.
2: Pati ko, ang report yung gina-verify na pa, i-subject na pa ni sa, no, kay si Mayor Ila, do, sunod. Yung kantuan ni Kipa Bregapon, nagkanto siya to follow-up last sa shooting.
3: Diyan ako, no?
2: Do, hindi ko no sila talan maglihambal. Si Mayor Ila, hindi maghambal. Apa na sila talan. Pero si Mayor, actually, nakahambal siya.
3: Okay, sino ko,
2: gapasalamat siya sa operation sa Arsog. Pero ginatugyan niya na niya sa mga polis ang pag-resolve sa kaso.
3: Nadakpan nga may dump truck. Nadakpan nga may...
2: Bakho.
3: Bakho. Nadakpan nga may tawo. May 8,000 pa nga kwarta sa bulsa, dadakpan. Hasta subong may bala, ako sinong tanga-angalan sa ngasing hacienda owner.
2: Ha? Ha?
3: Hindi mabalan. Ang lugar, Magalyon.
2: Adam?
3: Ang permit na inyo banwa.
2: Ha? Adam? Ano pala natapos mo, Adam, na bil?
3: Doon ka lahi, no?
2: Ano mo si ganun? Nakilala lang ang chicker. Ano ganito?
3: Like
2: ang bako operator.
3: Operator and driver.
2: Pero nakapasaka na gidman kaso? Abot. Amo na lang sa mga arsog. Eh, kundi palapakan din ang arsog.
3: Palakpak.
2: Pero galing pag-interview mo, sumog sila, pagkita ko mo sila, nung update sa kaso. Anong gabusan sa baba? Kaya hindi ka makambal sa sining ang mga triyon. Ay, number one, kanami sa inyong operasyon. Because, paagi sa inyong operasyon, damo kabuhi ang nasalbar nyo. What if karon magdaludo naman ang tubig to sa daga, sa mababukid? Kagbiraho naman baha, mga kotoranta sa Moises Padilla. Gusto ninyo gino-parate, why pakabuntakan to sa natabo, nagliga daw? Ti, usually, ang kalabanan kausa samba kay Paverick, landslide.
3: Landslide.
2: Deforestation o kaingin.
3: None.
2: Ang pagpangutod kahoy sa kabukiran.
3: None.
2: Ang quarry nga wala sa lugar, nga wala nagasunod sa husto nga requisitos ng lahi.
3: Pwede laktawan talaga niyang quarry-quarry na.
2: Hindi may nadakpan na gani. Ang tanan, hindi na ka mag... Hindi na... Why? Ang pag sila nagmalango ng tanan ka taga ni Gros.
3: Kaya, kamusta ka mo? Yung mga puto. Pagkabos sa quarry, ngayon siya yung tagi sa quarry.
2: Aba, bakit din siya nagkuha sa permit? Buta. Ang baba nila, hindi na kambal.
3: Haring last ka question sa rin.
2: Ano, ano ba?
3: Di na tong truck.
2: Nadunla.
3: Nadunla ng mga langgabang.
2: Ay, sino ka nangyip? Pilakpak ka nangyip sa arsog, no?
3: Pilakpak pa, kuya. Ang banan na blakay, mapilakpak ko na yun. Dason?
2: Ah, makutong. Sino ang nangyihan sa kwari? Sino nangyip sa arsog, gaw?
3: Ang matay. Hindi ko munugin.
2: Ha? Hindi dapat nung magbangkot ko si Ibo, di si Iman sa batlo eh. Tinuhipe isang narsog.
3: Blackpack na daya.
2: Blackpack na kay Mayong ilang operasyon. Gadayaw kita. Sino ginablackpackan mo? Hindi na may kumula. In fairness sa arsog, nagapanigawa ang K5 News FM. No? Actually, ginatawagan ni K5 Carla si Mamalong para mabalante development. Pero ang bali Mamalong, no? Ma-coordinate pa sila sa arsog. Wala ka report ang arsog sa regional office sa ilang accomplishment report.
3: Gulpi lang daw na.
2: Ha? Gulpi lang, no? Halin sa hip-up ka po, grabe ka operation. Pagkagalinong.
3: Ganda ka muna. Amo muna siya mga gulpi lang. Nga, grabe, ganda makamay press release. May pusil-pusil pa pag-raid.
2: Ha?
3: May pusil, ga-short pass ang police, may pusil.
2: Yung tsakto gito yung raid.
3: Kampiyon, hindi na maplakpak ako.
2: Pa, paplakpak tayo. Pero mas palakpakan sila sa mong. Because, you know, ang importante isa dan is makatiringil nga kalinong.
3: Correct.
2: A deafening silence of what is the development. Amo nang dako nga pamangkot. Siguro bisa tayo magaling nga pamangkot. Sino ito? Ang guwa bala, nag-operate ka, provide ka ng parikasog parang...
3: May ngalan pa nga sinda. Pero hindi mabalak siya.
2: Ano nga siya kasinda?
3: Kasinda bago.
2: Nagbago ang ginagtanan. No? Kabalo ka, nagbago ang ginagtanan. Ha? Nagbago na. Kung nagbago ang...
3: ang dalagan.
2: Dalagan sa isang investigasyon.
3: Ay, kasadya
2: nag-live. But in fairness sa atong kapulisan, kalami, hindi sa ilang ginimo, no? Mahahulata. Kay total holiday man subong, may grupo opisina, ang pulis ga-holiday ako. Hindi ko mag-holiday sila, sino mabantay sa opisina order ta?
3: Do
2: parang lang sa aton la. Kung mag-holiday ka sa radyo, sino mabalita?
3: Diyan lang si Itan, mapungkoon mo din. Lang lang si Itan.
2: Di basta mo na ang atong ibalon.
3: Pero so, ano ko na ako?
2: Ha?
3: Nga kalinong sa earth, no? Tingala ko mga kalinong sa earth.
2: Tapos, doon ka mudlay na siya ipalo up ng klase isang kaso. Why na siya development? Kaya siya ba talong gani?
3: Yan, ito lang sila. Antes ka mag-interview, pero tigulo doon gol alaway sa tigal. Nga kampiyon ng operasyon. Tingala karon ano
2: na pa? Mga yung development? Sino tagiyasan? Sino tagiyasan? Kware? Balas galing.
3: Gaulo.
2: Bato, siguro.
3: Dami mo magamunin, no?
2: Nga mo lang. Nga kapag kita.
3: Kalinong na siyang earth, no?
2: Ang atong tigpalamating ang comment from Blas Anton, di?
3: Do, hindi mo blama balaan, sumutuod ko ng tabo sa earth. Nga, nga.
2: Siling nila Mardoran. Mueset! Sa piyak kabahin, ma-post kami ni K5 Eric. Paloon na karoon, nagdugag ang mga informations. May mga photo, kag-video kami ipakita. The aftermath, gaging dalasang flash plan sa Nepal, kalulu o isang mga utod sa Nepal. Mga muyuan ta na mga K5. Abi, ha? Ma-raffle kami karoon kung sino yung tsakto sabat. Anong selebrasyon sa mga adlaw? Hashtag answer, no? Hashtag answer. Kaya nga gaw na, no? Sa atong mga kauturan, isa kalibre nga t-shirt para sa inyo. Di ka mo makanto, K5 News FM Negros Island. Mm. Ara kamuda si Gurasim Chris Gipamati, Tristan Wyatt Gulay, mm. Lynn Asusida Buscado, ga monitor sa aton, ha. Hindi ka malupagbas. Alright, lucky pa mi record ikaw mag report. I-check tag development sa balita. Upod kay K5 Eric Tidripi. Ano nang latest sa kaso? Tawag si Carla kapalop sa kat. Amo mo si K5, mo si nagsalabat.
3: Tapos nagyo kasi manager mo. Lini K5 bro. K5 Eric, ipadala ka na ka mag investigar sa kaso, ay ka? Okay na, tumita na.
2: Mapost na mga pinamid yung text ko, bibis ka lulu. Palwa mo, blind up lang. Para lang i-update mo, gaan mo man honor ang ilang operasyon pagkatapos. Ang balon. Why developer? Hindi. No, masumot ka pa sa nagom.
3: The mysterious.
2: No, ang mysterious ang quarry. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Lasay 56.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
4: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
7: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and most of the time ginastoryahan tigid ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwelte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
4: D3 Bio. Hmm.
7: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
8: Lantawa Blaser Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
7: Hindi.
9: Hapay tanan mga kahoy.
7: Hapay.
8: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ikaw kuhan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuhan ka kung maigo ka gidya. Konkrito kung maigo ka. Kakasay mong sensor boy.
7: Correct.
4: D3 Bio.
8: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
7: Lawas.
8: Ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
7: Pampalidon niya, no?
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
7: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
4: D3 Bio.
7: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
8: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
7: Correct.
8: Ang ilang nga traffic enforcer, ah.
7: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatagda kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
4: D3 Bio.
7: Oops! sakto na. Mm. Patay na ang kontra. Mm. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells. Mm.
8: Oh. Ang inyo na lawas.
7: Inyo na lawas.
11: Tissue na.
7: Di nagsulod si D3 Bio dira.
8: Ang imo nga D3 Bio maya mo na?
7: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
4: D3 Bio.
8: Pinamahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
11: Oh, kadadlaw inom ka.
7: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
8: Ang nami pagin sir boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
7: Hindi grabe.
8: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
4: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matagats, mga buti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health. News DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
4: Mighty C,
14: efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog, apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmigang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
19: Pag naasi man ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
24: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift!
26: OT!
27: Breadwinner!
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
25: let's go with the flow.
31: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Pinakabaratong nga data
5: sa Shopee. Off pa para sa
6: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
15: 101.5 K5 News FM.
16: K5 News FM.
17: Aros sa K5 News FM Philippines, mga K5 Saga. Parikin na mga K5 sa inyo ka panatunturan. Well, live kita ka nag-broadcast sa K5 News FM Negros Island Region.
18: Yes.
17: And on the break, K5 American Army, kung nag-inom ka na sa DTX Coffee Mix, no? Masagam round na karoon maglasutso.
18: Oo, masagam sa man mo.
17: Sa ato ka makutod standby kay Ren Salgado, dugi-dugay ka K5 Ren, ready na ta? Absent sa mong K5 Boom, no? Kaya holiday, masi sila sa mong special power. No? Tita Sunny Fiesta Obahim, kapabati sa mga program, pamangkot, ano ang celebration sa mga adlaw? T-shirt ang atong paprimo, hashtag answer. Ingagaw na. Diin ka mo makadto ara sa K5 News FM Negros Island Region.
18: Simple lang yung pagkitao na.
17: Sumaka na gani ka mo sa sisinta karon. Mapatigayon kami ni Kakipa Berik sang raffle.
18: Rapulo
17: na diyo kung sino bang daog sang t-shirt. Kag tapos na ako maka 100 ta karon mahaboy naman ta sang second question ta. No? Tisnath, nagdaog siya sa coffee table ta. Ma'am, advice ka lang kung sino pa kuha mo di. Kaya ara pa si Lisnath sa kuan eh. Sa Hong Kong. ang balap sa ganito ang puli siya kung namagi sa aton, ti welcome gin. Magiging niya problema sa amon.
18: Si good morning. Si Elisa Takawiner, tablan ligan, si Chris Sulit, itong ngayon,
17: nakita. Okay.
18: Na-trace ko na.
17: Ti sino siya?
18: Taga Kawayan, gali.
17: Ti nga hindi na ito siya makontak, naka-private ko rin
18: niya. Aran ako noon, nag-quan siya, nag-PM na sa kay...
17: Ti kwaon lang iya number, ah. Kay padalaan ta siya sa nagkakaigo nga premyo sa iya kang ipaberika. No. Chris Sulit.
18: Chris Sulit, oo.
17: Si Jasmine Mangaw, nagsabat na bongsaw sa lumay, no? Aran naman, gupon sa anong program. Pero, aray, importante yan ay mapa-stretching ta, no? Okay. Kay kumong ginapit na, antes na mo ni pabatisin nyo ang K5 News FM
18: sariling
17: theme
18: version.
17: Song version, no?
18: Sariling version.
17: Dari kiminanay sa pangtira na to, no? Kay kumong maskara, ginapit na, kapangagdanis Mayor Greg mo, no? By the way, ang Bacolod subong is number 3 sa bilog na Pilipinas nga progressive, ha? Grabe, ang growth niya is 6.something%.
18: Lain abi subong ang itsura. Ang feel mo blas ang Bacolod? Lain ang feel mo subong sa Bacolod?
17: Anong feel mo, Kay Pabiri?
18: Ang nakita ko subong yan sa Bacolod, ang investors nagdamo.
17: Nagdamo?
18: Ang Bacolod. Nagdamo kita investors kag ang turnaround na kapinapiran mo, Kay Pabiri, dyan. Kundi pigado lakad sa pangabuhi. But look at the turnaround subong sa Bacolod. Damo gabatsyag, damo gabatsyag. Pero ang maskin ang manugbaligya o gabla, ining galibod pinakas, pamangkoton mo siya niya sing una nga amon nga libod. Malabutan kami alas 5, alas 6 ng hapon. Subong alas 5, alas 4, ubos na. So meaning may turnaround
17: sa pulo ka fastest growing city economies in the Philippines. Number 3 Bacolod. Number 1 General Santos, ikadawa Cagayan. Tatlo Bacolod. Pang-apat lang rin Iloilo City mo.
18: Sa growing city.
17: Bisa ang Cebu, gani, 5.8 lang. But siguro sila fastest growing city economies. Ang ekonomiya, grabe magsaka. 6.8% kita kipaberik mo.
18: Ang Gensan na hindi kaya makibot nga mo ng Gensan, tungod kay dito sila, may international port ang Gensan.
17: Anong pagwa sa niya kipaberik?
18: Ano nga
17: ang sabi? 2025 Provincial Product Accounts ng Philippine Statistics Authority, PSA.
18: PSA
17: na. Iyan niya galing sa gobyerno.
18: So legit na yan.
17: Legit na legit.
18: Ti congratulations sa iyo.
17: Oh. Ti sa bilog ngayon ay arm lang itagaan man pag-award kang pagkilala ang peso office ng Bacolod.
18: Wow.
17: No? Sa pagpanguna ni Miss Jubilin Canoy, no?
18: Asin sa ano Jubilin na daan?
17: Oh, nagaan man pagkilala bangon sa hard work yaman eh. Ang piso mapping program sa malasang syudad. And ati mayo man na dayawon tas lakay mayo man lang ginubra.
18: Oo, eh. No?
17: Kalawa ay man na karong ngayaw yaw yang ihatag mo sa accomplishment ka tao.
18: Di ba blackpack ko na bla.
17: Ti dayawon mo man si Congressman kay dito sa Sabista Alegre nagdalaban sa serbisyo to mo.
18: Si Congressman
17: Albi.
18: Blackpack mo ko. Very good. Very
17: pero nga to niya rilang ah. Mas strict sing ti sang ugata.
18: Our own version na niya.
17: Our own version.
18: Okay.
17: K5 Eric, ang K5 News FM. Pang Zumba aga pa.
18: Yes.
17: Samtang higop ka mong mainit-init ka DTX Coffee Mix. Let's feel the mascara spirit.
18: Apa daw ako sila? Garit-gariton
17: sila. Garit-gariton sila kay mascara da.
18: Yes. Hanon.
17: Halot.
18: Mabugaan siya pang kamot. Tan garit-gariton ni tan garit-gariton.
17: Garit-gariton na ni tan.
18: Pang garit-gariton na ni sila blata no. Ang mga kasikwintay size na kita tan. Gasaka na gasaka na ni tan.
17: Sige tan. Balbal.
18: Tan.
17: Ha?
18: Sa kuwan siya kamot sa tabo. Garit-garit, tonto na ito latan.
17: Do is OP na malata, tatayitan. Sige lang ha. Ha? Oo. Oh, harin na sa?
18: Ang kamot siya mong mag-amuna. Ano, ang gagawa na punta.
17: Ay na! Bulyon! Sa puso ng Bacolod, feel the beat. Every street is dancing to the sound. Paskala!
18: Garit-garit, pondanis lah.

0: K-5.
1: Oh! Papi Mascara!
0: Siapa na?
1: Di ni Ma'am Gina Borato, yun pa ko. Bagay ko siya pang pukaw.
0: Garit-garit tonta.
1: K5 News FM.
0: Generic Rosal, yung gabi lang, anong taon sa kandiso?
1: Oh, gabi, Generic Rosal. Tama na na mo ni. Tito di pa version sa maskara pa. At ito yung subong na 2026. Salamat kay Sir Kevin. And then, ipaschedule na si si Sir Jack mo na ni bahala. No? Kay by tomorrow, dapat nag, may mga jingle part. No? Maskara spirit.
0: May tingin na yung Jack.
1: Grabe, ga-igot na niya.
0: Paigot, panta naman eh.
1: So, implement na, no? Mm. So, grabe, very si very K5, Itan, aga pa siya suli-suli yung blumaliskan mo. Si Sir John Eric Rosal, by the way, gapabalo kami sa inyo, naka-orientation na K5 Eric sa tanan nga finalist.
0: Okay.
1: Kampiyon na, gin-orient na sila sa sequence ng newscasting na ton.
0: As early as this time, na-orient
1: naka-orient na August 30 ang Sunday.
0: Boba,
1: oh? Boba. Ging, may mga localized story nga mga sponsors na ton, mga okay. Major sponsors ta. Okay. No? Then may mga time check na, may mga OBB, opening billboard, no? And then after that, may mga news items na nga require pila kabilog.
0: Ang ilang nga frequency nga gamiton, K5 na.
1: Paliwala na, ang tanang station ID should be K5 News FM na. Baka ko nang imo yung call sign is DY Dunya Monsirat, K5 News FM Bastagya. Championing the lives of the Filipinas. Tinaka... Nakakuha na.
0: Nakakahuna.
1: No? Ang balita lokal ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix na pagkapi ka na, naka-detox ka pa. No? May amin na. Kahuna na.
0: Kampiyon.
1: Tapos ang extra sa puntarya.
0: Ano ba yan?
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM.
0: Amin, Negros Island Region.
1: Amin na. Lang kung gusto nila, bayawan lang sila.
0: Tamo.
1: So, muning pila ka mga ready na bala mga contestants kang ipamirik. This pila will happen on September 13,
0: Pulo, no?
1: 2 PM, 12 kang ipamirik.
0: Ah, 12 tanan?
1: Oo. Magdugang si Boss Duwa mo. No?
0: 12
1: pasalamat na sa anong sponsors. Na? Upod kay Mayor Salvador Badig Escalante. Salamat kay Congressman Javi, Javier Miguel Javi Benitez.
0: Benitez,
1: And Mayor Greg Gasataya. Araman ng SM City, STI West Negros University.
0: As always.
1: And of course, upod naman dari ang bulig sa office ni Inday Councilor Al Victor Espino. No? Ang ano gali, Prombos, Councilor Gles Gonzalez Palien, Councilor Cesar Distrito, Celia Flor M. Ang.
0: Pa't sila?
1: Prombos.
0: Prombos.
1: And of course, may haraman tabulig dito sa area sang pasalamat man ta kay Pemirik sa SM City.
0: Okay.
1: And thank you man sa bulig sa aton ni Congressman Tardy nang gatag man siya bulig to sa guy. Maranyon. And of course, pasalamat paginta sa tanan-tananta nga mga sponsors ka nagupon sa aton. May gift certificate ihatag sa mga lola kag lolo. Courtesy sang SM City sa aton mapilian nga lola kag lolo.
0: And this will be the first time na may ara kita sa kamuning competition.
1: Yes.
0: So mga ka-K5, ang magdaog, daw tradisyon sa K5 to naligad, blako na may ara tanga ng dance challenge. Ang inahatag tanga trophy, hindi niya ordinaryo nga trophy, kundi perpetual trophy. Anong butsing ganon? Ini nga trophy ihatag si imo kay nagdaog ka subong. Pag dasun nga tuig, lain naman nga series, ang ini nga trophy kun lain naman nag champion, kuao na si imo isa ilo to sa piyak. Amo na siya ang natawag nga perpetual trophy nga wala nagabugto. Siya lang na iya. Hasta na iya sa uli, siya lang na isa ka sa ilo sa ilo. Of course, may arakal dahil daw replika labi mabilin si imo for display purposes.
1: Yes. Then of course, ang perpetual trophy na ito, Baudry, ginpaubra na sa special, marag-ubra, ginyas ang wood yung mga trophy?
0: Bugat-bugat eh.

0: kakapi ka na naka-detox ka pa.
1: Do. And ari ikipabi dyan, pwede nilawagot na ikadali.
0: Ano na?
1: Ikagabi pa ni, prosubungin confirm na.
0: Sino na siya?
1: Ang account anay ni station manager Flor Lingamin Carpiobla.
0: Ginhack?
1: Ginhack. Kagabi pa ni actually.
0: Napabalo lang kita, oh, nga halong ka mo sa nagapadala dra ang mga mensahe alin sa account nga nung alan.
1: Flora. Flor Lingamin.
0: Ah, Flor.
1: Flor Lingamin Carpio.
0: Flor Lingamin Carpio. Nahak.
1: Nahak. Kay kagabi, nag-text sa akon. To, good evening. Kaya muna panawag ni Flor sa akon. Dito, to, good evening. Naglibog ulo ko, nag-ibis ang gabi. Nag-text si Flor sa akon.
0: Anong text niya?
1: Wala mo na primero. So, nag-reply ko. Inko, SM, anong problema? Dasan mo ka ng reply? The standard one. Hatag na sa ako na number mo, kaya i-include na ka sa akon nga listahan.
0: Why not delikado?
1: Siling ko, gagalaw-gaw si mo. Karoon, pakonunta ka.
0: Why na? Basta mga ayun, number
1: mo na. Laro natin subunga rin si Banaber siya. Parinuno ng text.
0: Sige, pabalo lang kita ng ang account ni manager ni Ma'am Flor Lingamin Carpio na
1: Radyo Muscovado na hack.
0: Na hack, bawa ka sa
1: official na ni kay Banay
0: na nagalihok. Siya na bilis ang na kamo. Here we go with another Zumba time. Abri pambu, kau gidi sa maskara gidi batayan pag gidi dyan Eric Rosal kag ni Romar Durano. Si Ma'am Esperanza Insoli, Ma'am, na late siya kuno gamay, pero don't worry, pasirita namon bago. Here we go with the 2025 Maskara Tira Team Song Tang Ipabitan.
1: Halol! Garit-gariton ta sila tan.
0: Oy, taga abroad, puli, natake mo maskara tas makulod. Inga go, yan ang plaza.
1: Pwede.
0: Amo ba ni GC ta? Aray ko sa California! Aray ko yan sa Iloilo!
1: May nagsabat si Mas Kilid? Niya, aray kami sa Linagaan, sa Granada!
0: Okay. Ang ato official page, K5 News FM, Negros Island. Let's done!

0: Foro de los Pobos.
1: Daw pawan kita kagi pabirik siling ni Ma'am Mercy Bartizado. Bisan hindi kapayadan sir basa o tingin ko makabati ka sa kanta sa K-5. No? That's the mascara spirit. Parisan mo lang DTX 500. Ha? Imnan mo sa mainit-init ng DTX Coffee Mix.
2: Kapin pa ma, siya mo nga, siya mo libre konsultasyon tas kamakalan?
1: Ay, uno. Bisa na lindi, libre ang konsultasyon na to. Kung makabati ka kuno sa amuni ng music, may iwol-iwol ganyan buli mo kasi Mercy pa magambal mo. Magsika iwol-iwol, ikaw mo amo ginablaw. Ang ga... Nabuli ka, pato mo bla.

0: Gisakang wala, gisakang tungo. Uyog-uyog na muli.
1: Iwol-iwol lang ka. Kailangan namin sa description ni Dimer si Martisano. Yaga, iwol-iwol gid.
0: Namiss ko na nga tinaga na bag iwol-iwol.
1: Siling ni Gina Burha, nadula ng tuyo ko. Ako magani, Ma'am Gina Burha, no? Nadula man tuyo ko. Grabe man saot ko ba si Pretty. Ang damo, galigupon sa aton magsaot, magamuni. Kawaw ka namin sa music channel dyan. Bisan sino lang to, actually, kag-ipabirik. When they hear this sound of the mascaras ang K-Producer FM, masaot gid sila mo. Di gid dilema punggan ang ila sila nga kogilingon, but they have to dance with a bit of Mascara Festival.
0: Yes.
1: Ang theme sa 2026 ang K-Producer FM. Okay. Well, this time, may na-identifying subject ang ato maturidad sa banwas ng Moises Padilla. Matapos ka naglupok ang pangalan sa Moises sa illegal quarry operation, no? Nga gin operate sa arsog-sog, no? Arsog. Inamin ko, amo na siya mo. So, ang una to ya, it's an illegal quarry operation sa isa ka operator ngayon permit sa Piyaka Banua sa nagpa-prosa dito sa Moises Padilla nag-operate. Pero ang gigantuya kagapo ni Kakipay Bread, ining by bust operation, ganagbato sa mga otoridad. Ang subject, ay doon nga naglabot sa punto ng tiniruhay, kag abot pila ka na palupok, kaya pagtanaw ko to sa pusil sa picture, 45, di ba? Daw naubos guro niyang bala, kaya nga ang daw nagnangana, no? Nagwalwal nabi, no? Guro tamana, ubos na guro ka barak, babaya. So nagwalwal. I-check na si K5 Bread, ano ang kausa sa likod? Kag ano ni siya? Do, ano ni ang classification? High value drug personality o kung street level pusher? No? I-check na sa line number 1 si K5 Bread Salgado, our chief of reporter. Sa line number 1, Red, good morning.
2: Yes, good morning, K5 Eljan, K5 Eric. Kaya nga po nga daw, ipadulugan nato ni kaupon si K5 Jack. Kaga dito, nakita nato rin ang area. Medyo malayo-malayo na isa ka K5 Eljan, K5 Eric, na sa may sitio toko, kundira sa may proper area sa Moises Padilla. Estimated nato, guro mo mga lapit-lapit, mga 10 kilometers ka K5 Eric. Kaga daw, damo ka dito kilala, K5 Eric. Dito
1: hey, yan ang lugar. Hindi mo na siya pagkuhan ka, pwede sa iya. Yawon.
2: Damog ito si kilala ditong area. Nagbadamog ito.
1: Nakanto ko sa Moises Padilla, ginapamangkot siya si Eric Tenerife, dayon mo. Pero ano natabo si ni Red? Sino ining subject? Gaibi kami kagaton mga tagpalamati, jutay nga backgrounder. Who is the subject? Nano ang iya pagkatao, anong iya personalidad? Kag nga naglabot sa mga nga puntong operasyon na kakipebred.
2: Well, actually, gatun siring subject sa ipatagayon din nga pag-serve or pag-implementar sa iserswaranta sa pagpanguna ni Police Major Ryan Villasario. Gatun siring pabulo din sa Moises Padilla Municipal Police Station. Initiative, makabig naman natin nga high-value individual. Kamanti, Iriki 5L, John K5 Eric, balawig na ni siya.
1: Siling ka nga high-value individual, drug personality ni siya K5 Eric, aka K5 Red.
2: Yes, correct.
1: Okay.
2: Magluwas sa drug personality, ini pagid ginaligar nga palupok dira sa armas luta nga sa ila dira na lugar. Abo na kun nga
1: padayaw-dayaw si gili.
2: May kahadlok dira kisa. Kag tigalik sa panamangkot nato ng ila ang iya si nagahibata. Wala man sila kahimalo. Ya ko sino nagapalupok dira sa armas luta kay Kevin Aljan kay K5 Eric. Kay mang dira sa area nila sa may sitio toko sa ginsudlan na mo ni K5 Jack kagapon. Halos pamilya ni Radirang
0: yes.
2: Palibot eh.
0: Damo na pamilya. Inang apelyido, kaya damo na da sa inulingan.
2: Kag ining imulag nga family kay K5 Eric, ang ila sinig iloy, isa man tayo sa biktima nga tinaanod sa itong magyong tino eh.
0: Yes, yes.
2: Kag, kundi kita magsunod, dampi sa idalom nga bahin sa barangay Inulingan, doon silang damo-damo na rin nga area.
0: Yes.
2: So, ang natabo kagapod nga daw, dira hindi nakapasado lang stress, kaya man tinag-operate na sa ito, ining kapulisan dira, o galing kati wala siya eh. Ang nadakpan lang iya sini nga magulang nga ginaligar na kuwaan man sa illegal na droga nga karuti nakahulong naman sa custodial facility sa kapulisan kay Kim L. Jan, kay Kim Eric, kay Tigay naman pa sa kaan sa kaso. So, ini matabo sa kay alias Renan, mga pasado lang stress sa aga kagapon Agosto 30, nagahigda o siya sini nga duyan eh. And then nakibut ini si alias si Rena na gamay nag flashlight dira sa likod gabay sa iya puloyan sa iya siring utod. So gintan aw nyo sini kag may nagambal sa iya nga hindi magiho. Kay kumo ka may ara ini sa armas luktang ining si alias si Rena na ginkuwa iya ni kag gincrack ining kalibre or caliber 45 pistol. Ginlaaw niya dito sa may likod gabayan sa gila, sininga puloyan na ginatimiran din ang itiya, sininga utod, huwag sa iba nakita, kung baga pa doon gamitan, siya gado paon, balaki kitang Eljan, kitang Eric. Naglibot in eh, kag nagpadulong dito sa may unahan gabahin sa puloyan sa iya, sininga utod, gumawa in eh sa puloyan, pagkagwa niya, tinumiara, dirasang daw kudal, kudal ba lang at tumiara sa mga tanom, pagwa niya, huwag sa kabalo, kami nagahinapa ng mga katapo sa kapulisan. Wala kang too, siguro hindi magdubo. Sino pa kay Sir Villasario, mga 15, mga pulo, 15 ka mga armado, ng mga pulisya, nga ara, dira ang pangaman man. Ang plano kung tayo iserve in a search warrant, o galing kay Sino kay Sir Villasario, una, gincrack sinini alias Renan, in a shotgun. Wala lumpok ka KFML dyan, ka KFML Eric. Ginkuha sini ang kalibre or caliber 45 pistol. Kag dito nagpalupok kay dulong pa ng area eh. Mga pasado na stress at aga. Amuna ko nga ang ati nagpalupok man, balos, ina yung kapulisan nato. Agod din okay. Pustahan man ang ilas din nga kaugalingon ka KFML dyan, ka KFML okay. Eric.
0: Okay.
2: So dito, nagpalupok na iguan ina yung biktima o ning subject niya si alias Renan kabagdanan na hindi siya ang natumba.
1: Siya man niya galiuna ng palupok sa mga pulista.
2: Yes.
1: Anong ginabit-bit niya kaya ang report na ba? Tuntay nila ni 45 armas siya. May laba pa kuno?
2: May shotgun kaya kay 5L dyan. Kag amo na nga ni Abalis si Ministeryo, maayo lang gid kaya wala.
1: Nga mo ni sitwasyon niya ni Balay gid?
2: Inang puloyan na ginapakita natin subong, puloyan na siya sa iya sininga-utod pero dira siya subong nagatiner.
1: Kingi niya giyabalays na?
2: Antes kita makalabot dira sa puloyan na gintiniran niya kag napatsan niya kay KML dyan, may bagyan kita dira ng puloyan.
1: Ang balay nila manami man, mayo man pangabuhi nila na sa lugar?
2: Oo, mayo man actually ang puloyan nila. Made of wood man, kag may ara masasimentado nga bahin o parte sa puloyan, pero mas nami ang ila sininga puloyan kay KML dyan, kay KML Eric. Kag guro, estimated natin mga kwan guro ah. Mga 50 meters bagyan mong puloyan and then amo na sa puloyan ginatinera niya nga iya si sang iya si nga utod nga tinadakop sa drug bypass operation ni KFML dyan.
0: Inabi nga lugar daw halos do ila na da utod pariente tiyo damo ina da sila nga
1: pihimata lang nila palibot-libot lang sila da no?
0: Na mga imulaka na mo damo yes. Na
1: sila galing punto ko bala kung big time siya nga drug lo amo na sitwasyon sang balay nila amo na black fiber kis ang tao mambal nga siya big time to ka drug lord na ginoperate namon pero ang na-recover to pusilya tuktukon pa pari yan pusilya kampiyon
0: kampiyon pusil pero ang balay pero hindi sila may mga duta-duta na
1: pero hindi ka bala makasiling kag G5 red nga big time sila nga pusil. Nga pusil kaya mga big time nga pusil bala mo naman ni alilo ni siya
2: yes kag
1: siguro ang service ni Manaog so makarbaw pa
2: pero galing kati, may mga duta na sila kay KFML dyan. Yeah, mga utod nila yung mga talamdang.
1: Kasi why pa na siya ka po, sir? May duta na sila yung daan?
0: Meron na eh, mga talamdang. Kaya mga classmate ko pa na sa elementary.
1: Punti galing, guro ang iyan eh, na-monitor siya sa mga otoridad ta, nga nag-engage sa illegal drugs.
0: Gagamit natin isa kung kulang ka sa inugbakal na, mamulubligya ka na ni 2-3 gramo. Tiyan mo na, gawa po, sir ka na.
1: Pero galing yung iyan, classification, big time siya kuno eh.
2: Pero galing kiti yung mga duta, kag pagpatag sa itong sige sinig ang utod, isa una.
1: Iya, tagtanin niya sa mga otoridad, nakaila niya kising mo. Kag naibistigaran na lang nila, yaki pa yung bread. Kaya nagbato. Siya ito yung police of choice, alam nga naman ako bibibihon mo pang inapalokpan niya ka.
2: Yes, correct. Amo gina. Pero galing kiti nagpatag din si alias Bibi, ining utod si ni alias Rena na nga ako nung away sila ginatagan sa nga kay Gayonana, gabatan aong ila sinig utod. Kaya banti, gusto naman to ni Alias Bibi, kag-isa pag ito kautod ng mga lalaki, nga kuntani, bala, kung nahingagaw, ining si Alias Sirena, dala tanay sa ospital, basi pa balang nabuhi, kaya kita may aljan eh.
1: Kasi nakabot, dira. Siguro, ti, ang yada, kasi nila, wala to ni Suko, wala ni Makwat.
2: Oh. do mo gina actually man isulod ko
1: hindi lang pagyambal bla basta nagbato sa motoridad ta mo na na ered why is la choice kundi magdepensa sa lawas nila na Tiruan.
2: So ari pabatian ta una ang bayo sa pahayag ni alias BB ilikutod ga babayi sini ni alias Tirenan nga kuntani nahatagan na makaigayunan nga matamwa ang ila sini nga utod kung nagagiho pa ni or kung wala pero wala kuno kit ni Eljan. So ari bayo sa pahayag ni alias BB
3: ano nga balira sa iyo
4: amonyo nagpakadto na to sila waay na linupok last nga lupok dako-dako nga lupok batian ko do shotgun siguro. Naghambal ko, sir, kamusta utod namon? Yeah, okay lang to sa, nang giliab lang to sa namon, kaginpusasan, ginpusasan muna, timpusasan muna.
3: Pero after na sa lupok ka na batian niyo?
4: Oo, naglinong na. Sang nagapakadto na to sila, nga ma-search na sila sa balay, sang balay gid sa asawa ni Tuto Rinan. Tisiling, amo na ba sang hippie sa kon, okay lang to sa. Tapos gina-istorya ko pag ito sa, pag-abot dito sa piyak, yung tupadan ko sa mga, sir. Kamusta ang utod namon? Okay lang to siya. Dalaan nyo lang sa sir nga buhi, hindi nyo lang sa pagpatya. May mapilas to sa may lawas. Tisiling ko, tisir mapilas gali. Sir, ang rescue, nagbalik to sir. Tanigin dala nyo sa, kay para matanhan sa sangbulong. Nagambal ang rescue man sa akong paglabay. Kung nga nagbalik ka mo nung aw. Yung hamiyang na to. Ang hamiyang, amo to bala. Tinagayo naman ko, sir, pwede kami nakapalapit. Hindi gani, katigama sa inyo man. Polis lang na din pwede, nahulat na mo na suko. Tapos siling ko nga may suko, haw. Sino ay yan, may patay. Gaamu ko na bala si Rao. Ay kami kabalo nga, patay na sa galiya. Hindi ko kami kapalapit. Adlaw na, ang nag-abot na.
1: Tigilan, aside ka, kipay ba, Reda, no? Mag-chidihan ta na. Pamilya, no? Ano naman ang side sa polis na ton?
2: Okay, si Ari Pamatiyar ito naman sa payag ni Police Major Ryan Villasario nga ti nagpanindugan nga nagbato.
1: Igo ito ni. San Carlos ni Alin Kipabrad, di ba?
0: Ay, siyang, chief.
2: Yes. Kag-Drick Kikim Eljan, nag-upod ganyan si Sir Ryan Villasario sa mga operasyon na paglambot niya sa mga illegal nga droga na rin sa Moses Padilla. So, Ari Pamatiyar na ito.
5: Amo to, katabo nga na napatay nga ito na, no? Ito na subject sa nga operation.
3: Okay, bali mga ano dito ura, sir? Mga alas 5, alas?
5: Alas 4, no? Alas 4 sang kagahon.
3: Ano ni sir ang pangalan sa natin, sir, nga kwal, suspect?
5: So, ano talang alias, no? Alias Rinan, no?
3: Rinan?
5: Oo.
3: Ano ni Clyde ng edad, sir?
5: More or less, mga, ano sa, mga 40... 44 or 44 years old. So initially no may mga na-recover ta dito sa crime scene nato no. Initial lang no wala mata complete ano. Batang ano nato ni sa shotgun no. Shotgun kaga isa ka caliber 45 pistol kaga may ammunition makita nga na recover dito and then later on naka ano kita sang ano sang sashi of suspected shabu.
3: Mga pilan ni kag-gram, sir, na-identify?
5: As of now, hindi pa natin ma-determine ang, ano, ang on-process pa nga ito na exact, ano, no, exact weight sang suspected shabu.
3: Bale, ano na ganit mga kaso yan, sir?
5: So, actually, ini sa, ano, previously, nakakandak na kita sa nga bypass operation, but with that time no unlucky kita nga wala nato ni siya na at large siya that time
3: mga last year na sir
5: this year aman siguro lang
3: so sir residente kita sa Parangay Mulingan
5: yes sir residente ni sa dira kaga damo naman kita mga report regarding sa gasigi ni sa Palopok dira aside sa
1: una mudlay ki pa berik kulbahan ngayon tao
5: sa illegal drugs activity. So gasigi ni sa Palopok tira sa area no sang tira sa Barangay Nulingan
3: wala man sa minapilasan so sa tropa sir.
5: So luckily no wala kita sang ano tropa nga na pilasan.
3: Okay, pero ang pilas sir sa biktima sa sang ni subject sir din sir.
5: So sa ara sa ano sa lawas siya no. Oo, sa na ano naton but not to be exact no sang ano kung wala pa kita sang medical legal nga report.
3: Pila ka bilog sir ano kung garis nga tropa sir during that time.
5: So tanan nga tropa do diri sa ato na no sa
3: pulo.
5: Ang that time is sobra pulo ano. kay Biri, ano ni sabi, dangerous arm and dangerous, no? So that's why mga
2: Okay, so yan itong email dyan, mas mabang ulo. Ito may dan mga kinsiguro ka mga katapo sa kapulisana ang nagbuling. Drakati, dangerous. Ginakabing nila nga dangerous.
0: Tingin marcha lang nila rin dahil sa banwa, pakanto, at sa balay isang tao na, sa mga imulaga.
2: Oo. Actually, temprano, pag guro ba si nagpalubong or ba si nag-attend nga tiga katulog ining subject nila.
0: Kailan? Pas pa na sa inulingan proper mo.
2: Babaw pag ito ka K5, Eric. May
0: Dasonyas na Isabela na? Dasonyas na Isabela na?
2: Yes, correct. Oh. Isabela, gindin to, por dito, kita nagbalik. Kaya sa may overflow, kidoa mo, itong doon napit-lapit ko dalan, niya baka puli kita makulod. Pero dito, doon na usoy, ginitong babaw, layo-layo pa sa damping area.
0: Layo pa.
2: Kag, wando, amuto siya ka lugar, ang doon babaw nga bahin sa barangay okay. Nungan kay K5, Eric.
1: Sige. Kay Pamrin, at least klaro, ano? Kikun na may nakitang pamilya whatever, pero respeto man tayo sa ila. When to may book and police, they only acted for self-defense. So, kay bakod nga nagpalupok man, plus ka namo, gani-complete yung pinalupok na sa lugar, kag may information involved siya sa pagbarigya sa illegal nga droga.
2: Yes, correct. Kaga dira manti do pila na naman ka mga insidente nga ti nagkalamatay nga pulis sa gipatigayon nga mga operasyon na so diri nagkuan gid nagpakaman gid ka pulis sa naton agud mo depensaan ba nang ila sini nga kaugalingon gid nga.
0: Okay.
2: At isa naman sa kipa Derek, gali isa kwan, illegal quarry, pinamakot natin si Mayor Ella Garcia Yulo.
0: Inanaya lang kay Pebre da, kayo daw mainom ko na yung bulong ko. Sige,
1: inanaya. Sige, Red, Red.
2: Well, actually, nakita gid naton ining apat ka dump truck kag isa ka bako. Ang isa ka dump truck may sticker nga dar
1: kag dar. Illegal quarry pro ya ka dar. Kita mo sa picture tan.
2: Oh, dira. Nakita iton ang plate number kibot kita gani nga ti apat ka dump truck kung kumusta si private ni kag isa ka bako. Hmm. Isa ka dump truck may sticker nga dar. Duska
1: ipabangkot yung dar, ipabangkot sila ba? Sibla private ka tao ang nag-arkila sila, pero yaka gobyerno ginggamit.
2: Gani, mula ka kita may aljan, kay Merig.
1: Pero the fact ka way gambals, ano ang bali Mayor Ella, be?
2: Well, actually, sabi naman ko, si Mayor Ella, blanco, kaway, gisahin po.
1: Oo, kabaka, iangwa sinabla mo ni, imo lugar, sa imo na natabuang quarry operation. Hindi ko yung pati may nakamalo si Mamila. Gay post lang siya guro, tamadan lang siya magkomento.
0: Hindi
1: ka nyo, ang play time. Kag-K5 nga ang mga salakyan sa gobyerno, ging gamit tao.
2: Gani, mag-K5 Eljan. Bali ha, ba siguro nag-arindo? Actually, kung ano siya?
1: Garindo ka, Dar?
2: Asin na bago? Tapos, barangay, crossing Magalion, Moses Padilla.
1: Diin nga dar office ini, na-identify mo ni Red, kundi ini siya nga dar office na ka-station sa base iya na ka-Moses Padilla nga dar o kung ustaba si iya, anong lapit galing nga banwa sa Moses Padilla?
0: Di la Castellana
2: eh. Kag? Castellana, Isabela.
1: Lapit na sa tunga-tunga ng Moses Padilla?
0: Oo, tunga-tunga sa Isabela,
1: kaya la Castellana. Ayaw, galing, maliko ka pa muna. Malibot ka to, kabakungan. Tapos malapos ka to, biyak na bato. Balik ka naman la Castellana liwat. Sugwa niya na patungan siya.
0: Ining lugar na
1: tikon ining dar nga truck ba si Yani ka Moses Padilla hindi man.
2: Ginay malo ta paka key final diyan kay Mary kiti wala gid idea si Mayor
1: Ella. Ti but karon kun wai say idea hindi na iya ka banwaya. Kun iya ka banwa na at kaluluoy man si Mayor nga ginakalkal lagi banwayo. Malo no. Balong ka ni Banwaya, ginakalakal na.
0: Sino ang nag-iya sa sinda ko no, Red?
2: Ginahimalo, pakuloy ni kay K5. Kay K5, Eric.
1: Naginarinduhan? Sige lang, malakpan ginaguro rin in due time, pero nakibot na kami rin sa kipatalamdi. Iya mo rin sa gobyerno, Red.
0: Mayo man to ang tao, to kay na balangagin report ni Red.
1: Oo.
0: Na, Red, ito tao, blanga si Imulaga, to nga napatay, to nga drug.
1: Rinan?
0: Rinan. May patokin na balaan nga drug poser. Anyway, gani mabalaan kung sinong tag-iya ng truck, kung sinong tag-iya ng
1: truck. Di yan na balaan ay dar.
0: Ay, ne?
1: Ako yung mabalaan kung sinong pahakot balas to sa suba.
2: Kaya man, ang nagkaladakpan rin doon, mga apito ka mga persona.
1: Pero araw pa, may chicker ka na. Wagi sila nag- wagi sila nag- landenda mo. Wagi sila nagkakak.
2: Gani, man, yung K5L, Johnny, yung K5L,
1: Red, Gama, ginahimo nila mango, taga mo yung Padilla, no?
2: Actually, ito nakita, ito nga istorya.
1: Pero in fairness, bala, dapat mapatag ang DAR. Di nga DAR office ni, mayuguro ka tuwan tayo opisina ka DAR sa region ay.
2: Yes, sir.
1: Kung sa di hindi naka, ara may mga plate number, oh?
0: Hindi, kuha ko na plate number, yeah, eh, Red. Kuha ko na plate number, yung follow-up si LTO, dis Makulod.
1: Amang kuton, kundi naka-station na, no?
2: Yes, correct.
1: Pero duda ko, ha? Kung hindi niya ka Moises Padilla, base sa ikaiping ng mga banwa.
0: Sa banwa, kilapitanay man lang mo.
2: Posible, kundi kay Fidel dyan eh. Kay Tima Sigur.
1: May logo ka banwa na. Ano ganyan yung logo ka banwa?
0: Grabe mo ni mo yan rin dyan. Amo na niyong illegal quarrying, dar ang truck.
2: Gani magyakita niya dyan kay Merrick, kay nakibot sila nga ti Agdar do, hindi ba naguro, mas lain pag ginaguro ko mga DNR.
1: Tamparan na po. Animalistic ka mga pa. Grabe, grabe ka mga side comment ba? Mas sakit to. Kaya ka din pag ina-cover.
2: Ang nag-protekta ko parang.
1: Amo lang nagkakali.
0: Ano? Hindi ate, gusto man niya kay Department of Agrarian Reform mo.
1: Kasi para patubig to sila.
0: Okay, ginahawanan tang suba.
1: Ang galing kay operation sa Ngarso, gambang nila kung illegal quarry. Nag-quarry yan, wala gid niya permit eh.
2: Oo, wala gid niya permit. Pag nakita na to, dira, actually, may isa nila ka mga dump truck na loaded.
1: Duka unusual ngang mayor, walang iga kuminto sa amuning operation, no?
0: Duka isa ng kamalo. Red?
1: Pag amuni ba lang ang mga tunog, Red? O, gaduda kita nga, pati police, mahadlok sini magsugid.
0: Ang tanawa blan paluapad asun kay ang hipi to sang arsog ang mga reading team tanawa bikun wipes la marilib.
1: Basi bala sila accomplishment in biz gary kung nice lang ipang relieve sila.
0: Yeah, relieve. Chato sa inyo kapisan.
1: Pro interview sila, nagtrabaho lang din sila.
0: Chato sa inyo kapisan.
1: Ayo, tiyang logo. Pro feeling ko hindi niya. But si ganon, there is somebody nga may pwesto nga nagsugo sini sa ila. Nga pwede kaulam. Baka ulam kaya salakyan sa truck for illegal quarry.
0: Kaya kung nalitibo, kala ko mga Red Silgado, kala ko ay pa mga dalang daw yun, madayon ng eleksyon. Hindi
1: ko
0: pwede
1: kasugo
0: sini.
1: Hindi ka ba, mamuyaya. Kaya
0: Red Silgado.
1: May nasaya ka pa. May iniya ka pa. Tukap labay mo ng aton. Mayo group, kuhanta ni reaction ng DAR Regional Office, dalo mo ng plate number para ma-check nila. Kung si, naka, mangkuton ka, balo na blaka mo ngayon nyo sa lakyan, gindakop. Kapatid, kasi mo reaksyon niya, no? Ni Ipay Merrick, naman patay ko na siya. Kaya kung nung nakatulon siya sa nabula mo ka ba ito?
2: Pero ari ha, sa dalampot na ito, si Mayor Garcia Yulo, ari pamatiyan na ito, nag-iya si Ring.
1: Sige, sige, pamatiyan na si Mayor.
2: Okay, ari.
6: Morning si Red Salgado, sa K5 News FM.
1: Mayor Yulo.
7: Hello, yes, Rod.
6: Oo, ng mayor, regarding the bala sa illegal quarrying, the bala sa may kuan, crossing na Magalayon. Mayor, may idea ka kung saan o ginin sila nag-operate without permit dala sa mga lugar?
7: Wala, good idea. Kasi bala mo, private property, wala kami na dagalabay mo.
6: Okay. Pero may ara ka information, Mayor, kung estimated kung ano na siya kalapad ang ila siniginakwari sa mga crossing Magalayon?
7: Oh, I kid. May good idea.
6: Okay.
7: It's been taken care of sa mga sa region.
6: Ah, region gidya ang nagkuan sini.
7: Ah, region MGP. Kay sila man to amo tong ambal sa police nga nagkadto sa opisina ko during the day bala nga nag-raid sila.
6: Okay.
7: MGP.
6: Okay, pero may information kay Mayor kung sino ang tagiya sina ang akwa.
7: Wala. Bisan sila gani do wala man ga hambal kun sino.
1: Kiwata.
7: Sila to na takop do wala man sa sumigi ng hambal.
1: Gusto mi hora.
6: Okay, pero di man yan nga do
1: nagsala ang lain. Ang pamangko. Kadto ibred basi oi na ni sila basi na pang relieve nus la. Kalapak sa bulang ro.
2: Okay.
7: Wala man ta kabalo balan ta.
1: Red, ang sabat ni Mayor, halang pun, gidya mo. Nga, huwag gani ka baloy ang nag-raid. But si gano'n, nagpang-raid ka kakipay, Mary. Huwag ka kausisa.
0: Tapos si Mayor, huwag mga kabalo ko siya tag-iasang duta.
1: Ang lahil lang yan, kay Imo Lugar, no?
0: Imo Lugar.
1: Hindi mo pwede matanaw sa tax, sa ano gani, assessor's office.
0: Si Kipay, Mary, dyan. Wala. Akot lang siya lang kung kapulay, Ismagalyo. Bala ko na, usyo tag-iasang krusing bago.
1: Sino tag-iasang krusing bago? Sabat, Mary. Diplomid siya na sa K5 Red, hindi na sa kambal.
2: Wala, no!
6: Kamudlas.
1: Sa nga, ito niya dulundog. Sing Blacky Key 5, friend. Subog doon nagatuhon. Nagin niya. Nga kalapak mo lang. Ang guwa niya, husto yung operation sa Arisoji. MGB. Galing kay Duke kay Pluwinsyado. Sa inkwentro nila kay...
0: Pagsugod, okay, husto.
1: Husto.
0: Oh, may dakop.
1: May dakop.
0: Kumplito.
1: Kumplito.
0: Hindi na sa police station.
1: Pagkabas sa police station.
0: Sila yung mangkot ng police ni Ren Salgado. Ano ni sir?
1: Pablatter nila ang mga checker lang.
0: Pagkabot sa mayor sa Magallon, away ko idea. Pagkabot sa mayor sa Isabela, away ko idea.
1: Ang guwasi ni Kagipay, bro. Nabi mo, ano ang balas at nagpalamatita? Tinunto ito. Pumayari, kinsa yung ipik na sabat.
0: Ano ko
1: na? May ipik na kasabat mo. Sige na, ambot sa langaw.
0: Sino?
1: Oh, ari ko.
0: May makutot na siya.
1: Ano ba sa bayo?
8: Daw lapaw ha?
1: Lapaw tanan.
0: Tsakto ang, tsakto ang pag-raid.
1: Pero may, si Juan Lun, si Juan Lun, nabla? Nagsinggitan sa mo? Ano sa pelikula?
9: Gosyo o kalayaan?
0: Ano ko na to?
1: Tinggit ni Juan Luna?
9: Gosyo o kalayaan?
1: Negosyo o kahilwayan?
9: Gosyo o kalayaan?
1: Tapos may isa pa sa kasinggit?
0: Ano ko na ba?
9: Bayan o sarili, pumili ka!
1: Nakapili na sila!
0: Ay, nagagaling ko yung magsabat, yung may kukakilala!
9: Bayan o sarili, pumili ka!
1: Nakapili na sila, kita mo hindi na sila kasabat ganito na.
0: Nami mataning operasyon, no? Nag-operate na. Nagkumpleto na, may dakop, may ginkumpiskar.
1: Gindala sa pulis.
0: Gindala sa pulis.
1: Hindi makilala kung sino tag-iya.
0: Pagabot subong, daw milagro kay Pebred, hindi makilalaan kung sino ang tag-iya sa
10: Angkot sa langaw.
1: Hindi pa bangkot, mangkot doon tabla. Sin o bala, ang tag-iya sang duta, naging kwari.
0: Sabat!
10: Sa langaw.
1: Sino ang operator?
0: Sabat!
10: Sa langaw.
1: Ambot sa langaw talan.
0: Mangkot ng tabing. Sino na sugo sa inyong ang salakyan sang dardalon to?
10: Ambot sa langaw.
0: Ay nanon niya.
2: Wala niyong binagkahimalo kasi sa Eljad.
0: Tuod ka rin.
1: Ang mga ito. Kakipa rin.
0: Tuod ba lang?
1: Sobra pa niya sa kaso ni Pearl Joy.
2: Oo.
1: Kasi si Pearl Joy may lead ka pa tuya mo.
0: Driya.
1: Ariya daw dito ka ba lang mag-comentary?
0: Tapos ang truck ara. Kumplito. Siling ni Ma'am
1: Gina Boras, historia ko, koris kanya.
0: Ang nagkaradak pa niya rin din ang mga tao.
2: Well, actually, naka-detain lang niya po na kikipahin LJ.
1: Grabe na, hindi ko dyan napriso na tanahan, pero why mabalaan ko sinong...
0: Hindi pwede ba mamangkot tong walo ka priso?
1: Ano boss niyo?
2: Kagapon sa nagatempita, di sila maghatag sa gas.
0: At yung mga sila kapalo.
1: Ang mga magyapon.
0: Yan sino nga mo.
1: At yapon ang drill. Ah!
0: Yan sino nga mo. At
1: panong dili. Husto gidya kakipay bread. Nga illegal quarry kakipay bread. Illegal quarry in the sense nga bato balas gyang na umsag tanan. Ang tanan hindi ka hula. Hindi kambal mo.
0: Ito na si minakabalo.
10: Salamat.
1: Red lang ka lang nata. Si Mami na sige pabuhabo mga sapsap mo lang. Red, thank you. Gito yun ah. Mamultahan tanga dua. Karoon mambot sa langaw. Tanika tatlo. Thank you. Boy,
2: follow up,
1: Dr. Luis. Katuwa arsog. Kagi five, Red. Anong status ang kaso ha? Katuwaan mong arsog.
0: Kaya nawa ko, why pa sila marilib?
1: Ha? Araw pa, isubra ka naman mo. Accomplishment niya, dayawon tas lang.
2: John G. Merrick sa imaloon na ito na mag-update siya ni Boss Gadlao kag kung sino ba lang nagpanigiya siya sa illegal quarry agad matubod na ito hindi na nga lugar ini nga dar nga dump truck nga na-recover siya katon sini nga arsog sige pati nga yun dira ang ila sini nga operasyon abarta siya nagbalita ka madulong sa programa nga Puro de los Pueblos Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa. Tapos si Patrol kay K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan Zena Gross, K5 News FM.
1: Sino operator sa kwari?
10: Ambot sa langaw.
1: Anong importante?
9: Bayan o sarili, pumili ka!
1: Ambot sa inyo. Papos kita mga pika DTX Coffee Mix when we come back, ha? Why pagyapon kami ka? Rapol marapol kami karon. Ang oras po tsaka, tabla ka labutan si Sinta kayo na. No? Ang oras, alas 7.55.
11: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
11: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: 27 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: mga? High blood gid ko.
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
17: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure C.
11: DTX 500!
18: Catalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
11: DTX 500!
17: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
19: Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo Diyos ko. Ha? Invest in your health. Amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na in your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga inilay,